0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, may ni moring.
1: Radyo Magazine
7: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
17: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
1: 1270.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Chico Flores.
1: Hi! Hi! Hi! Hello there! Galing. Ang ganda ng background ko. Ano ba yung background ko na yan? Langka? Mistress, ano? Atisa, ha? At Tata Taroli and Mark Bukiron and Arnel. Galing. Parang nagutom tuloy ako. May masarap na pwedeng gawin dyan eh. Ano ba yung masarap na ginagawa mo, Tata Taroli, sa langka na prutas? Minatamis. Yun. Yung iba naman, nilalagay sa turon. Nilalagay sa bilo-bilo. Nilalagay sa malagkit ng mga pagkain. Ibig sabihin, mga may malagkit ng pagkain. Mga may pang merienda. Halo-halo. Yun, the best. Ano? Well, gandang umaga po sa inyo lahat. Welcome, welcome, welcome sa ating Go Agri Plus. Ayan, mga kababayan, welcome sa araw na ito. Ang aking mga kausap ay may kaugnayan kasi sa isang kooperatiba sa dyan po sa Santa Maria, Ilocos Sur. Na yung pagkabigat yung amin na po, ang aking makakausap ay isang cooperative magsasaka at mga kabataan na ito'y may kaugnayan sa pagpaproduce ng mga binhi ng mga high-value crops. Isa sa mga high-value crops o high-value trees at ito pong the fruit tree ay ang langka. Siyempre, may mangga, may durian, merong mangustin at iba pa. Makakausap ko muna mga kababayan, ang General Manager ng Binhi Agriculture Cooperative na si Mr. Delcon Dosono Castañeda. Nambagabigat, Mr. Castañeda, good morning.
2: Nambagabigat, Sir Kiko. Good morning sa ating mga kababayan, sa lahat man tayo na mga ka-agri. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Mga taga-Go Agri Plus. Yan, gandang Go umaga mga kababayan magandang natin. Umaga. Alam po ninyo, ang araw na ito, sa pamamagitan ng aking pagkapag-usap dito sa General Manager na si Mr. Castañeda ng Binhi Agriculture Cooperative, ay isang success story ng isang kung paano ang naging isang OFW, Overseas Filipino Worker, o nagtrabaho sa ibang bansa, at nagpunyagi ay nagtayo na lamang, nag-organize sila ng isang kooperatiba. Kwento mo nga muna, Mr. Castañeda Delcon, ang iyong pag-start, paninimula, bago ka nakapag-organize ng inyong Binhi Agriculture Cooperative. Go ahead.
2: Okay, Sir Kiko, actually, napakahirap, pero fulfilling na ngayon ang pagbuo ng aming cooperative. Bilang dating OFW, I've been working in Qatar for 14 years. And ngayon, habang nasa abroad po ako, nakita ko opportunity sa agriculture, lalo na sa mga high-value crops. So pinilit ko po habang nandun ako sa Qatar, trinay ko po na buuin itong cooperative na ito by merging with the academe and sa ISPSC dito sa Santa Maria Ilocos Sur and sa ating mga kabataang mahilig din sa pagtatanim. So habang ginagawa po namin ito, habang nandun po ako, doon ko po nakita na napakalaki po ng potential, lalong-lalo na po sa susunod na mga taon ang mga ginagawa namin at itong cooperative na ito.
1: Nice, nice. Magandang iyong kwento at ikaw ay naging OFW. Pero alam mo, sa mga ibang mga kababayan natin, lalo-lalo mga nag-OFW o kaya mga retired employees, mga tao meron ng kakayahan na mag-invest isang negosyo, bakit mo napili ang mag-invest o magtayo nitong agriculture cooperative, Delcon?
2: Sa ano po, Sir Kiko, sa madaling sabi po, darating at darating po tayo sa pagre-retire, darating at darating po tayo sa lalong-lalo na sa aming mga OFW na uuwi po dito sa Pilipinas.
1: Mabigit mo nga napili. Hindi katulad ng iba na sa ibang aspeto ng pagninegosyo. Merong bumili ng tricycle, merong bumili ng mga sasakyang pampasahero, merong bumili ng bahay, pinarenta. Yung iba, in-invest na lamang sa banko. Ikaw, bakit napili mong i-organize ito, mag-invest dito sa cooperative ninyo?
2: Oh, Sir Kiko, nakita ko po ang napakalaking potential lalo na po sa mga high value crops. Itong lang ka po, Sir Kiko, walang-wala na po tayo sa Pilipinas, short na po tayo ng supply. So, nakita ko po ang potential na dito po ang pera, dito po ang future ng ating bansa para makapag-produce ng ating sariling produkto, makapag at least man lang makaitaas man lang natin ang kalidad at ang produkto ng ating mga farmers at i-level man lang natin ang ating agrikultura sa mga kalapit nating bansa na nagpo-produce na po ng napakagandang kalidad ng mga produkto nila.
1: Ang mga lalong-lalo na mga prutas, ano? Alam mo ba, may kikwento ko sa iyo. Makalawa lamang ay meron ng ipinadalang mga mangga at mangustin, durian sa Canada. Oo. At opo, saka doon sa Middle East. Yan. Siguro yan ang naging inspirasyon mo. Tama ba ako?
2: Tama, Sir Kiko. Very tama, good. Sir Kiko. Okay. Nag-short na po tayo. Based sa gobyerno natin, meron na po tayo mga shortage ng mga prutas, bigas, at anong man. Ito po ang nakita kong solusyon, kahit man maliit or mapalaki natin in the future. Ito po ang nakita kong solusyon para man lang masustain natin ang ating prutas sa ating bansa.
1: So prutas. Bago maging prutas yan, the Delcon, alam ko, yung palang sa kooperatiba ninyo, ang inyong target ay magparami ng mga seedlings, binhi. Bakit naman mga seedlings ng fruit trees? Nabanggit mo na nga yung mga fruits na yan, pero nagko-concentrate kayo sa nakikita ko, langka. Ano pa ba yan? Meron pa kayong mangga,
2: Sir Kiko, at sa anyog.
1: Anyog, okay, sige. Pakibanggit mo sa ating mga tagapakinig, gaano na karaming mga seedlings o binhi ang inyong mga nailagay na dyan na tapos na ibibenta nyo na?
2: Sir Kiko, sa aming plantasyon, meron na kaming mahigit, kumulang 8,000 na lang ka, 6,000 more or less 10,000 na mangga at 7,000 po na nyog. At sa community po, since ang goal po namin is mag-distribute, magbenta ng napakamurang seedlings po ng langka, mangga, tsaka nyog para po magtanim ang community. So sa community po, almost the same po. Marami na rin po ang nagtanim, lalong-lalo po dito sa aming bayan, sa Santa Maria.
1: Santa Maria, Ilocosur. Hanggang saan nakakaabot yung mga seedlings ninyo, yung mga binhing mga fruit ng fruit trees na yan?
2: Malayo na po, Sir Kiko. Actually, isang pinakamalaki namin na plantasyon is nasa Nueva Ecija.

0: mga kumpanya, pero ang mga farmers po talaga na malalaki ang lupa. Dalawa po ang agreement namin sa kanila. Sila po yung magtanim at in the future kami po ang mag-process ng fruits. And meron po kami, yung isa ay nagpa-farm management na rin po kami. So nakikipag-deal kami sa kanila to use their own land and nagpa-plant na rin po kami.
1: So kung farm management, anong nagiging usapan ninyo kung pwede nyo i-share sa, mula sa kooperatiba ninyo papunta doon sa mga may-ari ng mga lupain na malalawak na walang panahon pero may kakayahan bumili? Anong mga nagiging usapan nyo doon?
0: Ang usapan po namin, Sir Kiko, is by percentage po na pag, since idle land po yung mga minamanage namin na mga lupain nila,
1: okay.
0: Meron po kaming certain percentage na pag nag-due na yun in the next 3 years, for example, wow. Meron po kaming mga certain ano percentage po.
1: Ibig sabihin, kayo ang nag-i-invest nitong mga seedlings na ito, itatanim nyo, aalagaan nyo rin?
0: Yes, Sir Kiko.
1: Plant and grow and manage doon sa mga lupain niya, na lalong-lalo na yung mga may-ari na gusto makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng pagtatanim nitong mga fruit trees, ano, mga high-value fruit trees.
0: Tama.
1: Alam mo, merong nakaamba na may nagbabadya. Actually, alam na ng mga kababayan natin dito at may preparasyon ng ating gobyerno tungkol dito sa nalalapit, o itong nararanasan na El Nino sa ibang bahagi ng ating bansa. Paano ngayon ang ganun nyo, direction ng inyong management? Hindi ba kayo nag-worry na maapektuhan ng inyong...
0: Nangangamba kami, Sir Kiko, pero pinaghahandaan din namin lahat yan. Meron kami mga soil preparation na po dyan.
1: Okay.
0: Meron na rin po kaming mga... Paplano na rin po kami para mag-imbak ng mga tubig. Oh. Yung kagaya po ng mga nasa photos ngayon, yan po mga iba, lalo na po ang nyog, nakapagtanim po kami sa mga malalapit na lugar sa ilog, at saka sa mga sakaan talaga po na may mga patubig na plano na rin po namin yan, dahil alam po namin na itong taon na to ay isang heavy po na El Nino.
1: Opo, na-announce na po namin at alam, mabuti naman itong tanong na ito, meron na kayong sagot na may preparasyon pala kayo. Anyway,
0: yes po, Sir Kiko.
1: Kayo po sa Binhi Agriculture Cooperative, ilan na ang mga miyembro ninyo at ano ang rate of success ng inyong grupo dyan sa inyong project sa pagpaparami, pagtitinda, pagtatanim ng mga seedlings ng high value fruit trees?
0: Since nandito na po ako para i-manage po ang cooperative, masasabi ko po na malaki-laki na ang success rate ng kooperatiba. At sa ngayon po, isa po kaming micro-cooperative, at in the future po, mapapalaki ito, dahil alam ko po na nakikita ko na napakalaking potential po ngayon ang mga ginagawa namin, ang mga tinatanim namin, at unti-unti po na dumalapit yung mga tao para makipag-join sa amin, mag-register, at napakadami po, interested, lalong-lalo na po. Ngayon po, in-endorse so kami ng local government unit dito sa Santa Maria, at pumupunta na po sila dito, nagdadala ng mga farmer, list of farmers para
1: yes.
0: sa mga interested.
1: Oo. Magandang direction at na yung pagtatanim, pagpaparami ng mga seedlings. Pero yan lang ba ang negosyo o project o activity ng inyong kooperatiba? Ang pagpaparami ng mga seedlings, ng high-value fruit trees?
0: Sir Kiko, sa ngayon po, ito ang ginagawa namin, dahil kagaya nga ng sabi ko na napakadami na po naming naitanim, at habang naghihintay po, nagproproduce pa rin po kami ng mga seedlings para mabenta at mag-distribute, makapagtanim din po ang ibang tao. So ang sinasabi ko po dito, Sir Kiko, itong in the next, kasi po nakapagtanim na kami 2 years ago, so in the next 2 years po, Ayan na po, magjuju na lahat, magpufruit na po lahat itong mga naitanim namin.
1: Ini-expect nyo na yung mga naitanim nyo ng mga the binhi na naging seedling, yes, at ngayon ay naging, yes, puno na.
0: Yes, sir Kiko.
1: Yes, sir.

0: malapit na palang magbunga. Pero
1: yes, Sir Chico, malapit.
0: Doon sa ating unang yung mga unang kwento natin, totoo nga ba na 2 taon pa lamang ay namumunga na yung mga, pwede nang mamunga, yung mga itinanim nyong mga seedlings na yan, na naging puno na. Anong sikreto nyo?
1: Oo, Sir Kiko.
0: Kung pwede nyo ibahagi yung sikreto, ha? Sikreto, ha?
1: Oo, naman, Sir Kiko, para po sa ating mga kababayan at sa mga interested po na gawin nito. Meron po tayong, yung mark coating, meron po tayong ginagawa na po natin yan.
0: Mm-hmm.
1: At meron na po tayo yung ginagawa po namin ng mga silage. Ay, yung pagtatagpi po ng ating mga malaking sanga po ng
0: mark coating ang tawag doon.
1: Mark coating. So ngayon yung sanga niya mismo na namumunga na at nagpa-flower na po, pwede na po nating i-mark coat siya at we'll just have at least 6 months po para ugatin ito at saka po natin i-transplant. Pwede na po 'yon, Sir Kiko. Napakadami po
0: natin. Nakikita ko diyan, no, halos kasing taas lang doon nagtanim na ano ba 'yon, kamag-anak ba 'yon, si Lola o si Mami. Abi namumulaklak na. Anong halaman 'yan? Anong
1: yan po ang classic example po ng na-market po namin na mangga.
0: Ah, mangga.
1: So,
0: wow.
1: Yan po, to be honest po, yan po, Sir Kiko, nasa, oo, wala pang 1 taon yan, Sir Kiko.
0: Tapos,
1: wala pang 1 taon. Parang nasa 8 months lang po yan. Agad. Oo, nag-flower na siya.
0: Halos kasing laki ko lang. Mga 5-6 pala yan. Pwede na.
1: Yes, Sir
0: na
1: Kiko.
0: Mamunga.
1: Yes, Sir Kiko.
0: Amazing. Alright. Mga nakikinig sa atin ngayon, of course, yung mga involved sa plantation, sa tree plantation, yung mga iba pang activities like yung grupo na gusto nilang magtanim, no? Yung Million Trees Foundation at saka iba pang grupo na gusto makipag-ugnayan. At yung lalong-lalo na, yung mga subdivision owners o yung mga may-ari ng lalupa na hindi nila maasikaso pero kayo gusto nyong makipag-joint venture. Kung sakasakaling meron mga ganun, saan kayo mako-contact, Delcon?
1: Sir Kiko, nasa itong cooperative namin, naka-open lang po, nandito po sa Santa Maria, Ilocos Sur, Binhi Agriculture Cooperative.
0: Okay.
1: At anytime po, nandito lang kami. Actually, malapit po ang bahay ko dito. Nandito lang ang cooperative.
0: Mm-hmm. Saan niya matatagpo? Sa Santa Maria, Ilocos Sur, ano?
1: Bali, okay. Udaya. Santa Maria, Ilocos.
0: Meron kayong Facebook account, the contact number na pwede nyo i-share?
1: Yes po. Yes, Sir Kiko.
0: So go ahead.
1: Meron po kami, Binhi sa Facebook, Binhi Agricultural Cooperative din po ang Facebook account namin. You can call me, contact me po directly, 0927-2636-998.
0: Okay. Bien by of course John sa joint venture nyo, itong si Tata Rory, kung mga siguro 100 ektarya ang lupain nito, pwede nyo masakop yung ganyan hanggang mga gaano kalawak ang pwede nyo ika joint venture ng mga lupain, the Delcon?
1: Sir Kiko, masasabi ko po na kaya kasi ang nursery po namin ngayon ay efficient po. Malaki ang marami na po ang ginagawa namin dahil alam po namin na mura lang po ang aming pagbenta ng seedlings dahil po gusto po namin lahat po ng tao, lahat po ng farmers, lahat po ng interested magtanim po at magkaroon po ng kamangga or itong nyog. If in case po, sobrang laki po ng plantation nyo, like 10 or 20 hectares and above, pwede po natin pag-usapan yan ng at least 6 months before natin mag-plant para makapag-produce po kami ng sapat na seedlings.
0: Hanggang saan kayo pwede magbenta? Hanggang sa buong Pilipinas ba?
1: Opo, Sir Kiko. Ngayon, nagpapadala. Opo, nagpapadala po kami ngayon sa kagaya po dito po sa Ilocos, papuntang Manila po,
0: okay.
1: Pampanga.
0: Wow.
1: pinapadala po namin sa Partas Terminal.
0: Yo, bayan sa LBC, at saka yung mga companies na may logistics sa ano.
1: Yes, yes po, Sir Kiko. And sometimes po, pag marami po, ina-arrange po namin ang isang truck for delivery kung saan man po.
0: Alright. Del, kung may interesado rito, magtatanong, magkano ba ang pinakamurang seedlings ninyo katulad niyang mangga na malapit ng, sabi mo, pag itinanim, eh, bubunga na after 1 year? Or two
1: Sir Kiko, ang pinakamura po namin, kagaya ng medyo okay na ng isang taon na lang, isang taon or dalawang taon na lang po ang ang hihintayin mo, binibenta lang po namin yan ng 350 pesos.
0: 350 pesos, pera pa yung, halimbawa, kung dito sa Metro Manila or outside the Santa Maria Locos or including na ba yung, ano, yung pamasahin noon? O magkaiba pa? Ibang bayad pa?
1: Pag dito lang po sa Ilocos at umabot po sila ng at least 150 and above po na seedlings, pwede po natin i-web yung delivery. Pero pag outside Ilocos Sur na po, napag-uusapan po kung gaano kalayo po ang distance ng ano. At saka yung i-hire po namin na delivery going to that specific area, Sir Kiko.
0: Alright, so... Well, maraming salamat sa pagkakataong ikaw, mga kapanayam, ay is a success story ng isang OFW, naging OFW. Meron ka bang nababatiin o kaya gustong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon, the Delcon? Go ahead.
1: Unang-una po sa lahat, Sir Kiko, salamat po. Salamat po sa Go Agri Plus at saka po sa aking mga, sa mga sumusuporta po at sa aking members ng Agri Cooperative. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking pamilya at sa mga tagapakinig po, ang masasabi ko lang po, nasa agrikultura po ang pera. Nakikita ko po na nandito po dahil... Ako po mismo, nasubukan ko pong maging OFW, nasubukan ko pong magtrabaho sa kumpanya at mas nakikita ko po na ang potential po at ang pera ay nasa agrikultura.
0: Teka muna, nagtrabaho ka kamo sa Qatar. Ano naging trabaho mo? Agriculturist doon sa Qatar, Delcon?
1: Hindi po, Sir Kiko. Malayo po pero... Mm-hmm. Ako po ay isang sales and marketing manager po sa isang kumpanya sa Qatar.
0: Kaya pala nakita mo at pwedeng ang iyong benta ay pwedeng pang-export, ano?
1: Na
0: direction dahil meron ka pang connection diyan sa Qatar. All right, yalla. Mafi.
1: Right.
0: Thank you. Inshallah. Magandang umaga sa iyo diyan sa Santa Maria Locos Sur at congratulations sa inyong grupo Binhi Agriculture Cooperative. Ay banggitin natin si Epi Chavez ng
1: Sir,
0: Radio Kailian FM diyan
1: po
0: sa Santa Maria Ilocos Sur, Ilocos Sur Polytechnic State College. Magandang umaga sa inyo. Yes. Thank you. Justi Aguina, Delcon. Delcon Dosono. Mga kababayan, na Castañeda ang General Manager ng Binhi Agriculture Cooperative. Yan na naman mga kababayan, i-finiture natin dito sa ating Go Agri Plus. Kayo mga kababayan, merong kooperatiba dyan na gustong maipaalam sa ating mga tagapakinig. World, nationwide and worldwide. Pwede ho kayong mag-text sa pamamagitan ng aming text line dito sa 0999-229-1738. O kaya sa ano, sa Facebook ng Go Agri Plus at ng Radyo Pilipinas. O, magsabi lang po kayo, ipaalam nyo po anong produkto ninyo, anong ginagawa ng inyong kooperatiba, pwede ho nating pag-usapan dito. Libre ho ito, wala hong bayad. At nang matulungan natin ng mga may kooperatiba, ng mga magsasaka, lalo na pati na yung mga mangingisda, at basta meron silang adhikain makatulong sa food security ng ating bansa. Okay ba sa inyo? Samantala, uy, pangalan ko yun, Kiko Flores, ako yun. Samantala, 9:24 ang oras. Narito muna, makinig tayo ng weather update mula kay Dan Villamil, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa tungkol dito sa, nako, ang bagyong Queenie. Nasaan na kaya? Ano kaya epekto na ngayon sa ating bansa? Magandang umaga po, Dan Villamil. Good morning.
2: Rancho Pilipinas. Weather!
3: Yes, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Huling namataan, kaninang madaling araw, itong sentro ni Bagyong Queenie sa layong 600 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 95 kilometers per hour at Wagbogso na umabot ng 115 kilometers per hour. Yung pagdalaw nito ay northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Malayo ito sa ating bansa at walang epekto sa lagay ng ating panahon. Pero dahil sa pag-iral ng ITCC, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa mga lalawigan ng Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Davao Oriental. Sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. May mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito ay dulot lamang ng localized thunderstorms, especially sa bandang hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, wala rin gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating inaasahan sa mga dagat na ibay ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, nagulat.
0: Maraming salamat sa iyo, Dan Villamil. Aha, mga kababayan, yan po ang weather update. At ang bagyong si Queenie, mga kababayan, na nai-report ng ni Dan Villamil, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Ingat po, lalong-lalo na yung mga kababayan, mga mangingisda doon sa up north. Yan po sa may bahagi ng northern Luzon, lalong-lalo na doon sa Baya Apari hanggang dyan sa Batanes area. Opo, mga kababayang taga-subaybay ng ating Go Agri Plus. Ay, shout out muna sa mga nakikinig ngayon at naka-subaybay sa ating Go Agri Plus, si Aling Nena at si Aling Linda dyan po sa GMA Cavite. Magandang umaga po na mga taga Narian sa Cavite. Ngayon, good morning. At sina mga Antonio Reyes dyan po sa Victoria Tarlac. Hello, hello, hello. Kaway-kaway. Kaway-kaway po kayo dyan. And likewise, dito sa mga taga Aba, Lucena. Gandang umaga po. Radyo Pilipinas, Lucena. Good morning. Sa 87.9 FM. Dito rin po sa Filmec, sa Muñoz City, Nueva... of course, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa 90.1 Radio Agri FM. Thank you, thank you. Director Boyet Alvindia and Deputy Director Joel Dator, si Sir Jet Subaba, and Miss Badeth. All right, thank you, thank you. Sa inyo, si Sir Jong Davalos, magandang umaga din po sa inyo. Oy, Radyo Pilipinas, ago, naimbag. Nako, napakarami po mga nakasubaybay. Hindi ko na humababasa lahat. Thank you sa inyong pag-antangkilik dito po sa Radyo Pilipinas sa Go Agri Plus 738 at 104.3 FM. Yung mga nagmamaneho ngayon ng kanilang sasakyan na nandiyan sa na nakamonitor dito sa 104.3 FM, thank you sa mga inyong pag-text, pagbibigay ng mga mensahe sa aming messenger, sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas at Go Agri Plus. At sa ating portion ngayon ng update mula sa National Food Authority, aba, a 54th anniversary, nako, ng National Food Authority. Aking makakausap ang masipag na administrator na si Dr. Larry Del Rosario Lacson ng National Food Authority. Magandang umaga po, Dr. Larry. Administrator, magandang umaga po sa inyo.
4: Hello, good morning. Good morning, Kiko, at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay, magandang umaga po.
0: Thank you. Parang hindi ka napuyat at napagod sa inyong activities.
4: Kung... napagod naman, agad pero ba? I think sinamahan ko ang ating mga empleyado hanggang 10 p.m. And yeah, tama-tama lang, sakto.
0: Thank you. At sa pagtanggap ng aming tawag, congratulations, 54th anniversary ng National Food Authority. Tayo,
4: okay, maraming salamat. Maraming salamat.
0: Kung 54 na yan, palagay ko ay nakalagpas ka na ng dalawang anibersaryo sa iyong panunungkulan. Ano bang may share mo sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay? Dr. Larry Lacson, ano yung kaibahan noong nagsisimula pa ang NFA in terms of management, administration, klase ng bigas na ibinibenta, idinidistribute? Ano po ngayon ng pagbabago ng Dr. Larry Lacson?
4: Well, ako, napakagandang tanong yan at napakarami natin pwedeng i-share. Baka maubos ang oras natin, pero I'll just give you the most important thing. Unang-una, nung dumating tayo sa National Food Authority noong March 2024, alam natin, isang araw lang ang buffer stock na nasa bodega ng NFA, halos walang laman, no? immediately, napataas natin yan hanggang almost 13 days buffer stock. At yun yung pinakamalaking epekto nun. Mas naka-improve ng food security, no? Pangalawa, ito itong game changer natin. Ika nga, pagdating sa presyuhan ng palay, pinalitan natin yung presyo ng pagpepresyo ng palay mula sa isang presyo lang, dumating ako mga 19 pesos per kilo yan. Ginawa natin yan together with Secretary Kiko and the NFA Council, no? Ginawa nating flexible pricing, no? From 17 hanggang 30. So doon na nagkaroon ng malaking pagbabago, nakakumpete tayo sa ating mga kumbaga nakakumpete tayo sa merkado, no? Nakapamili tayo ng marami. And of course, ito yung napakaraming changes like sa procedure ng pag-release ng bigas, yung aging rice. Ngayon, ino-auction natin lahat yan, yung paglabas ng bigas, mas transparent at maraming mga SOPs, no, na binago tayo para mas mapabilis. Nagkaroon tayo ng farmers fast lane, nagkaroon tayo ngayon ng purchase order system sa pagbili ng palay para mas predictable yung pagdating ng ating mga palay sa ating mga bodega, no? Isa pang napaka-importanteng pagbabago dito ay yung modernization na ginagawa natin kung saan marami tayong itinatayong warehouses, nire-repair at marami pa actually, Kiko, no? Hanggang 2028, marami pa tayong itatayo pa at napakarami ding nagdo-donate na local government units ng kanilang mga lupa para pagtayuan natin ng bodega at facilities. Kaya kay iba't pa niyan, yun, oh, simula ngayong taon, nakabili tayo ng mga 150 trucks para tulungan, no, at isold yung hinaing ng ating mga magsasaka na baka naman po pwede, NFA, kayo na po ang kumuha sa aming mga bukid kasi binabarat kami ng mga buyer or ng ahente, eh baka po pwedeng kayo nang kumuha, eh wala po tayong truck noon. Eh ngayon, umpisa ngayong taon, bumili tayo ng 150 trucks, susunod na taon, 150 trucks, sa susunod sa 2028, it can either be 150 to 300 trucks ang bibili natin. So napakarami, no? Pati sa digitalization, interconnection ng mga facilities natin para mas transparent. We're going into green energy as well using solar power, etc. No? Napakarami, Kiko.
0: sabi mo nga, ako pag... alam ko yan din na pagka pinag-usapan ang background, ang administration, pagpapaganda ng sistema mo dyan sa National Food Authority, kaya kulang ang isang oras. Eh, napansin ko nga kahapon, kahit na huli na ako dumating sa press conference mo, may last 2 questions, umabot ng last 20 questions pa. Anyway, Administrator, doon sa mga nabanggit mo, ang ngayon pinaghahandaan ng ating pamahalaan ay una muna itong severe or strong El Nino. Sabi ng mga observers sa agrikultura, yung pagtanim ng ngayon ng mga nagtanim ng mga palay ay naapektuhan ng habagat at susunod na itong El Nino at sa ibang lugar nakakaapekto na, lalong-lalo sa Mindanao and Visayas. Sinasabi nila na bababa ang produksyon ng palay. Ano ang magiging epekto ngayon dyan sa pagtanggap nyo sa buffer stock ng National Food Authority sa mga sa sitwasyong binabanggit ngayon?
4: Oo, tama, no? Ang projection ng PAGASA at ng ibang mga international organization, severe El Nino, itong kumbaga remainder of the year, plus pwedeng mag-stretch hanggang first quarter. Ang tawag nga nila, Super El Nino, no? So, ano ang epekto nito sa National Food Authority? Unang-una, ang pagtataya dyan, ang posibleng maging kabawasan sa production is between 10 hanggang 12% accordingly sa datos ng ating departamento, no? 10 to 12% reduction, no? Kung matuloy ang Super El Nino. Together with all other factors like fertilizer price at fuel price na naka-apekto rin naman sa appetite ng ating mga magsasaka na magtanim. So, ano ang epekto niyan sa NFA? Ito, Kiko, no? Hindi naman natin sinasabi na walang epekto. Meron. Pero in terms of volume muna, kasi ang kinukuha lang namin na volume out of the total production ng buong Pilipinas sa isang taon, nasa mahigit 4% lang at max 5% lang. So just imagine there's still a 95% pie, ika nga, na nasa merkado. Ngayon, magbaba man yan ng 10% at 12%, meron pa rin kaming makukuhang volume na target namin na mabili. So ano lang ang pinakamalaki ang epekto sa amin? Natural, kapag nagbawas ng 10 to 12% ang supply ng local palay sa merkado, saan yan, ang tendency niyan, law of supply and demand, baka tumaas ang palay, ang benta ng, ang bilihan ng palay, mm-hmm. Well, mas mapupresa kami na ma-stretch namin up to the limit yung buying price namin. Kasi ang limit namin hanggang 30 pesos per kilo clean and dry for palay. Sa ngayon, namimili kami at 27 pesos, no? Minimum, may mga ilan-ilan, 28, 29, kasi kailangan namin kumuha ng mag-replenish ng buffer stock. So yun ang pinakamalaking epekto dito. We might be forced to stretch our pricing to maximum kapag talagang tumama ang matinding El Nino. It's because we really need to scoop up supply from our farmers para ma-replenish natin yung inilalabas nating mga bigas ngayon.
0: Oh, maganda yung binabanggit mo. Kung i-stretch nyo hanggang sa 30 pesos, matutuwa ang mga magsasaka na mabebenta nila sa magandang presyo ang kanilang palay. But, bigyan nyo nga kami ng sitwasyon ngayon. Ano ang buffer stock ng National Food Authority ngayon?
4: Sa ngayon, ang buffer stock natin is good to last for 7 days. Pinapababa pa natin yan. Actually, kahapon, dun sa PressCon, ang concern nga nila, hindi po ba mababa yung 7 days buffer stock? Alam nyo, sabi ko, hindi mababa yan. Kasi, sa totoo lang, the highest na na-distribute buong Pilipinas, eh, nung panahon ng pandemya, 2020, 9 days lang yung naubos noon. Eh, yung 7 days ngayon with the na-experience natin, mga kalamidad, pag-ulan, eh, katiting lang ang nare-request sa atin ng mga local government units sa atin, no? Mas marami pa yung lumalabas sa benteng bigas at sa, of course, yung sa DSWD, no? Natutustusan natin yan. So, ang buffer stock natin ngayon, nasa 276,000 metric tons, no? Total equivalent milled rice, or around 5.5 million bags of total equivalent milled rice. So kasagsagan tayo ng milling ngayon, wala tayong problema, no? Matutustusan natin kung meron man pangangailangan for any calamities or emergencies.
0: Alam mo ba, Dr. Larry Lacson, Administrator, pagka kasi sinabing 7 days, parang nabababaan ang iba dahil napakababa naman, baka maubos ka agad yan. Pero sa pagpapaliwanag mo, yung pala, yung stock ng gobyerno na nasa National Food Authority ay tamang-tama lang yan dahil meron namang mga stock na nasa labas na gagaling sa mga pribado. Tama po ba, Administrator?
4: Tama. Right. Naku, natumbok mo, Kito. Natumbok mo kasi
0: thank you.
4: Hindi natin dapat tignan lang yung stock ng NFA yun ng gobyerno. Ang malaking stocks actually, Kiko, ay nasa ating mga households, ay nasa ating mga private businessmen, sa mga traders, nandyan po. In fact, ang more ang national buffer stock natin, hindi bababa, sa 60 days. So, napakalaki ng buffer stock na yan at niminsan, I mean, di naman tayo na-threaten, no? Pagdating sa seguridad ng bigas sa ating bansa. Dangan nga lamang, siyempre, pag numinipis ang buffer stock ng national, siyempre, business and ano, medyo tumataas ng kaunti ang presyo. Iyon naman ang kinokontrol, no? But for as far as security for rice, ang national food security is malaki, no? Sa NFA, 7 days. Pero tignan nyo, sino lang ba nagre-request sa amin? DSWD, LGUs, no? Sometimes yung BJMP. Sila is sobra-sobra na yung ating stocks. At ako, wala akong kakabakaba doon sa stocks na yun. In fact, sabi ko nga kanina, pinapababa pa natin para mas marami tayong makuhang palay ngayon sa ating magsasaka dito sa anihan na to. Dahil alam natin na pahirapan sila sa presyo ng langis, sa presyo ng fertilizer, at eto pa, El Nino. dapat nandun tayo na makapagbigay sa kanila ng tamang presyo.
0: Ah, gets ko na, the administrator. Kaya pala kailangan mabawasan na ng stock mo at mabenta pa at mabawasan yan. So, para makabili ka ng mas marami doon sa mga magsasaka na lalo ngayon nagsisimula ng mag-ani. Kahit na yung iba, nako, nangamba dahil tinamaan nung ulan-ulan, nangingitim yung mga palay nila.
4: Oo.
0: Anong may tutulong ng National Food Authority sa mga ganong sitwasyon na kahit man nang maisalba, nangitim, o kaya yung kalidad ng kanilang palay, mabibili pa rin ng National Food Authority? Dr. Larry Lacson.
4: Okay, magandang tanong yan. In fact, ako matagal ko nang pinag-iisipan yan kung paano natin matutulungan sila. Okay. Ganito, no, para at least maunawaan ng ating mga kasamahan, magsasaka, no. Ang National Food Authority, dahil buffer stocking agency kami, ibig sabihin, iniimbak namin, tumatagal sa bodega. Parang hindi yan pag binili namin, giling agad, ini-stock namin. That's why meron tayong standard na sinusunod para tumagal ang pag-i-stock natin ng palay o bigas. So, minsan yan, yung mga storm damage, nangitim, talaga pong masakit sa kalooban natin, hindi natin natatanggap yan kasi unang-una, makukuha tayo dyan, ba't bumili ka ng pangit ang quality, iimbak mo yan, so malaking problema. Pero, kanya nga sabi ko kanina, matagal kong pinag-iisipan, alam mo ang solusyon dito para at least pagdating ng mga panahon,
0: one or two years,
4: magkaroon talaga ng maraming facility si NFA drying and milling. Why? Kapag marami na kaming ganong equipment or facilities, kapag lumapit ang magsasaka sa amin, may konting diferensya ang kanilang palay, pwede kasing baguhin natin yung SOP para matanggap yun, yung palay nila, at mag-healing natin agad. Meaning, kunwari, kung may tama ng kaunti yung ano, sige, kuhanin na natin yan at a lesser price, gilingin na lang natin agad. In 24 hours, gilingin natin or tuyuin natin at gilingin natin, tapos i-release na agad sa let's say, sa mga relief operation or sa relief agencies. So, hindi mo na kailangang ibodega. Ngayon, hindi namin magagawa yun dahil wala kaming ganong kalaking capacity to dry and mill. Kaya, mariin yung ano ko yung pagpupush ko na tuloy-tuloy dapat itong modernization at facility sa NFA. Para masolve natin lahat ito. Masolve natin lahat itong problemang ito.
0: Yes, yes. Eh magkano bang kailangan nyo para maitayo, ma-establish lahat ng sinasabi? Baka itong si Asik Ares Gutierrez ay paluwalan niya na lang yung pangangailangan niya na joke-joke na po.
4: Si Yusek Ari ba? Si Yusek Ari?
0: No. Si Ares Gutierrez ito po. Dating Assistant Secretary dito po sa PIA. Go ahead. Alright.
4: Actually, nung unang kilumpute yan, nung dumating ako, nung 2024 March, nasa 93 billion yung pagtataya nila na kailangan nationwide. Pero kami, nirecompute namin yan if we are going to have a sufficient, roughly nasa 45 to 50 billion lang ang recomputation namin. Kung papalarin at maibigay yan, ay nako, napakalaking paluan. At sa mga susunod na panahon, yung pinag-uusapan natin ngayon, Kiko, malamang hindi na natin pag-uusapan ito sa mga susunod na panahon kasi na-solve na yung problema. Pero kung papansinin mo, Kiko, ikaw, matagal ka na sa media, matagal na rin naman tayo sa agrikultura, both private and public, is the same Di ba? The same pa rin, matagal na problema. Drying capacity, milling capacity, mababang presyo na ano, it's the same. It's a sign na we really have to invest properly, properly sa mga tamang mga infrastructure and facilities.
0: Naiintindihan ko yan, yung adhikain at sana nga ang ating mga kinauukulan magmula sa, of course, ating Pangulo, alam niya na ang food security ang numero uno nating pangangailangan at yung pangangailangan ng facilities na yan, mga lawmakers, yung mga nagpapasan ng mga budget, lalo, nakatapos na ba kayo ng inyong budget hearing, Dr. Lacson? sa...
4: Oo, natapos na sa Kongreso, sa Senado naman. Okay. Pero alam mo, Kiko, dagdag ko lang ha. Sa tagal ng panahon, sa panahon lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nag-invest ulit ha sa NSA. Ito yung binigyan kami ng 5 billion noong 2024 at 5.363 billion okay. noong 2025. At nagpapasalamat kami, dekada-dekada, I think more than 30 years, hindi nag-invest sa facilities ng NFA. Kanya marami nang nasira at marami, wala talagang capacity. No? Sa ngayon, kaya nagpapasalamat kami. Isa sa mga trust ni Pangulo at ni Secretary na mag-invest talaga sa mga ganitong facilities. Dangan nalaman, ako'y nauunawaan ko naman ng malinaw na malinaw ang fiscal space o sa salitang ordinaryo, ang budget natin, manipis. So, ang budget ng Pilipinas. So, we really need, siyempre, yung prioritization, minsan, mas mayroong pressing matters. Kanya naman, this year hindi kami nabigyan for infrastructure development. And for next year, hindi rin kami nabigyan sa NEP, pero I don't know kung makakalusot pa ito sa Senado, pero I think medyo dahil sa nipis ng fiscal space, ako na lang gumagawa ng paraan. Sabi ko nga, kung hindi tayo mabigyan sa GAA, let us just allot at least 500 million every year from the next year hanggang sa mga susunod na taon para at least kahit pa tatlo, apat o limang facility may tayo natin.
0: At maliban doon, yung makapamili kayo ng mahusay ng tamang-tama na magiging stock ninyo sa mga magsasaka. At a better price, best price. Dahil sabi mo, papaka pwede nyong i-stretch sa hanggang 30 pesos per kilo yung dried na palay na yan, Dr. Larry.
4: Oo, kung yan ay talagang kumbaga tinatawag ng panahon o kinakailangan ng panahon at the proper timing with proper coordination with the department as a whole kasi meron ding tinitignan sa kabuuan ng Department of Agriculture magiging instrumento kami para gawin yon at matataas ang presyo kung yun ang kinakailangan.
0: Maganda yung mga na-discuss natin, modernization at yung state of yung success ngayon ng pamamahala mo dyan sa National Food Authority, and we congratulate you for that. Pero ito mga kasamahan kong tigasin, alam mo kami mga tigasin dito, tigasahin. Bigyan mo nga kami ng idea kung paano ba nakakaluto ng masarap na kanin na kahit manggaling sa National Food Authority na hindi na kinukutya na amoy NFA. Ano ba yun doon? Amoy NFA? Yung amoy NFA, amoy sako.
4: Laon. Noong, amoy laon. Oh.
0: Abi yung kantsaw na yan, noong payatang panahon na nagis na nitong si Asik Ares Gutierrez, yung NARIC, o kaya NGA, yung National Grains Authority.
4: Matagal na. Baka rice and corn board pa yan.
0: That's right. Sige, turuan mo nga kami ng konti muna para lang magkaroon ng ideyang ating mga kababayan. Paano iniimbak, gaano katagal dapat inilalagay sa ordinaryong lalagyan at para hindi mabukbok. Tapos pagdating sa pagluluto, ano ang mga pwedeng gawin nila, Dr. Larry Lacson?
4: Okay. Siyempre, umpisahan muna natin sa atin sa NFA sa pag-iimbak. No? Alam mo, nag-uumpisa yan sa kalidad ng palay na kinukuha natin. That's why may standard tayo. Pag tama ang moisture content, tama yung ika nga, yung pagkatuyo. At pagkatuyo niya, mas tatagal yan na sa imbakan. Tapos, kapag tama ang moisture content, tama ang mga conditions, pag giniling natin yan, napakaganda rin ng bigas na lalabas. Ngayon, pag-iimbak naman ng bigas, dapat talaga hindi naman iniimbak na matagal yan. No? As much as possible, may dispose agad yan. Siguro, yun nga, ang nakaset sa batas kasi, 3 months sa bigas, ako, kahit less than 3 months dapat makalabas na yan. Kanya, isa yan nga sa mga sinusulong natin. Sana mabigyan kami ng karapatan o mandato na makapaglabas ng bigas para hindi na natin inaantay na mabulok or hindi man mabulok, yun lang ang term kasi ginagamit, na malaon, no? Ngayon naman, pag maintain ng quality, talagang chine-check yan on a monthly basis at kung kailangan i-fumigate para mamatay ang mga bukbok at insekto para mapanatili ang kalidad. Ang pinakamaganda actually, no, kung mag-i-stock tayo ng bigas, dapat sa medyo malamig na lugar. Hindi naman refrigerator, pero dapat sa malamig na lugar. Kasi alam naman natin, kapag malamig ang lugar, medyo natutulog ang mga insekto at na-preserve yung quality. That's why, yung ating mga future na warehouses, ha, lahat yan, Kiko, solar-powered, low temp, meaning may air condition. So, yan yon, no? Eh, yung pagdating naman sa pagsasaying at ano, alam mo, kahit amoy laon yan, oo, kahit amoy laon yan, kahit may bukbuk yan, kahit medyo may pulbos yan, alam mo, hugasan mo lang yan. After mo mahugasan yan, wala na, umbaga, okay na yan. The same quality na gusto mo na rin yan. No? So, yun ang mga parameters.
0: Kung maganda, maganda yung binabanggit mo, Dr. Larry Lacson. Yung tungkol yun sa pagka merong napansin ng mga kababayan natin na powdery, okay, may pulbos, yung palang, ano bang pinanggalingan? Totoo po ba ang pinanggalingan niyan yung mga bukbok na kung ang mga may itim na insekto? Yan ba hindi delikado na isaing pa rin at kainin pa rin?
4: Well, yung mga una, yung mga pulbos na yon, yun, alam mo kasi yung mga insekto, kinakain niya yung bigas. No? Habang kinakain niya, may mga alikabok siyang nakikreate. Yun, no? Kung sa talong mo na delikado ba ang kanya, hindi. Ano yan, no? Insekto, the fact that kinain yan ng insekto, buhay ang insekto, it's safe. Meaning, hindi yan nakakalason, it's still fit for human consumption. Tama nga lamang, pangit tignan. Kanya nga ang solusyon, hugasan mo lang yan. Iibabaw, lulutang ang mga bukbok. Tanggalin mo.
0: Yun ang ginagawa ko bilang tigasin eh.
4: Tigasin, no? Pareho tayo, ha?
0: Na pagkalumutang yung mga itim, yung mga bukbok, kung tawagin, yung insekto na yan, eh sinasala ko lang, tapos huhugasan ko ulit. At paglagay ko dyan sa pressure, anong tawag dyan, sa aking
4: rice cooker,
0: nako po, kampante na ako. Kain na. At lalagyan ko na lang na gulay at saka ulam at saka isda. Well, Dr. Administrator, magandang ating talakay na ito. Nasimulan natin sa inyong pamamahala dyan po sa National Food Authority. And we congratulate you again dahil inabot po ninyo na nakalagpas po kayo ng mga challenges dyan sa National Food Authority. Dr. Larry, salamat po muli. Meron pa kayong mensahe sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay, bago po magtapos ang aking panayam sa inyo. Go ahead.
4: Well, unang-una, maraming salamat, Kiko. Kung wala kayo na nasa media na nagbibigay sa amin, no, ng pagkakataong magpaliwanag, eh malamang na misunderstood na naman kami. So maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mabubuo ng mga sa media profession na nakakasalamuha natin. Thank you so much. And ito sa anibersaryo namin. Hindi namin magagampanan lahat ito kung hindi kayo kasama na tumulong sa amin. At unang-una pa, o pangalawa, ay ang ating mga magsasaka na walang sawang nagbebenta sa atin. Maraming salamat po.
0: Thank you. And once again, congratulations sa Administrator Larry Lacson. Ngayon umaga sa iyo, ha? Thank you. All right. Si Dr. Larry Del Rosario Lacson, ang administrator ng National Food Authority. Sa kanilang 54th anniversary, of course, na kanilang panunungkulan, yung bigas na yan na nakikita nyo, background ko, 20 pesos. Meron na. Ayan, sa atin. Yung mga nabibili nyong 20 pesos na yan na binibenta ng ating pamahalaan. Of course, sa ating bayan, sa ating bansa. Ay, nakom, na shoutout sa mga taga DZAG 97.1. Yan po sa Radyo Pilipinas Agoo. Naimbag. Yan po sa Agoo, La Union, na umaabok hanggang sa lalawigan ng Pangasinan, Baguio, Cordillera at lahat na. Thank you. And Radyo Pilipinas Lucena 87.9 at kasama na dyan din po ang Radyo Pilipinas Radyo Agri dyan po sa 90.1 o 90.1 dyan sa Philmec, sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa loob po ng CLSU compound dyan po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Gandang umaga sa inyong lahat dyan at lalong-lalo na Maging ang mga taga Cebu. Uy, may buntag mga taga Cebu na nakikinig, taga Bicol at saka iba pang mga radio station na nakasubaybay dito po sa Go Agri Plus. Sa muli, mga kababayan, tayo ay nakatapos ng program nito. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito. Tata Rolly, Patampata, buma tayo. Si Mr. Ramirez, Miss Isa, silang, isinilang katabi si Tata Rolly. Naki-standby na si Eve. Si Mark Bukiron, si Arnel Villamor, thank you sa pag-alalay dito po sa Go Agri Plus. Kaya lahat ko po kayo mga nakikinig, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin, mga magsasakat, mangingisda, huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Meron pong tulong ang ating pamahalaan, magsumikap lang. Kung hindi naman, lumapit po kayo sa inyong mga LGU at tutulungan po nila kayo. At magtanim lamang po para sa ating food security ng ating bansa. Ito po muli ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
2: Asenso'y sigurado.
5: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang kahaponan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Philippine Standard Time is 10:03 in the morning.
30: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
31: the first and the only
30: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
31: Rainbow Radyo.
30: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito.
32: Rainbow
33: Radyo. Ayan. Good morning, everyone. Luzon, Visayas at Mindanao. San manda ako na mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Okay, ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po ang inyong makakasama, Coach Mike Celis, sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Okay, so sige, habang nakatutok po kayo ngayon dyan, eh, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Ayan, nakalive na po tayo dyan ngayon kaya wala nang reason kung kaya hindi kayo pwede makatutok sa episode natin. Now, kung may na-miss out naman po kayong mga episode, eh, dapat, tuloy lang natin na manood, nandiyo na yun sa May Rainbow Radio Facebook page natin, mga ka-rainbow. Oh, yan. Kamusta naman ang Sabado nyo? Okay.
34: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
35: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
37: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
38: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Dagling kaalaman.
1: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala ng
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ayan, at tayo po'y nagbabalik. Nagkaroon lamang po tayo ng isang medyo maliit na technical difficulties. Ayan, baka dahil sa panahon, alam nyo naman, di ba? Gulatan minsan, pero sabi nga nila, the show must go on. So sabi ko nga kanina, bago tayo nawala sa ere, kamusta naman kayo? Last Saturday na pala ng September. At after niya, next week ay October na. And just so you know, October po ang anniversary ng Rainbow Radio. So abangan nyo po ang mga pasabi book po namin this coming anniversary month. Oh, diba? Ayan! Dahil dyan, kahit na naputol tayo kanina, eh tuloy pa rin natin ang saya at sisimulan natin ang ating Sabado with good news as usual dito lamang sa Balitang Bahaghari. Isang magandang balita para sa mga LGBTQIA+ individuals na residente ng Northern Samar. Ipinasa na kamakailan ng nasabing lalawigan ang Right to Care Ordinance na nagbibigay pahintulot sa mga LGBTQIA+ couples, solo parents, chosen families at non-traditional households na gumawa ng critical medical decisions nang walang presensya ng immediate family member na kailangan. Ang Northern Samar ang pang-apat na lalawigan sa buong bansa at una sa Eastern Visayas na nagpasa ng Right to Care Ordinance. Ito ay bahagi ng pag-promote ng equality at inclusivity sa nasabing lalawigan. O, diba? Pinakinggan ako ni Universe nung sabi ko na sana dumami pa mga provinces dito sa ating bansa na maglulunsan itong Right to Care Ordinance na to. Napakalaking tulong po and claiming for more in the days to come. At dahil nga gusto nyo pa ng more, tatawid na tayo sa pinaka-paboritong segment ng bayan, ang pinaka-educational daw sa balat ng radyo, ang nag-iisa at walang katulad na Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo agad-agad. Very timely and relevant, so mga ka-Rainbow, handa na ba kayo? Ang word for the day natin ay kembot. Okay? Hindi po ito laban ng balakangan, ha? Hindi po ito pitik-pitik, ganyan. Ang kembot po sa Gaylingo, ang ibig sabihin ay isang unit ng time or distance. Ang ibig sabihin, ginagamit po ito sa pag-describe ng layo o tagal ng isang bagay. So let's use it in a sentence. Oh, unit of time muna, okay? Oh, para naman maintindihan nyo. Mars, 2 kembot lalang, 'di ba? Magbo-birthday ka na. Oh. 'Di ba? Ano 'yung time 'yon? So, kumbaga, 2 araw lalang magbo-birthday ka na. Oh. Paano naman kapag ginamit natin na ano, unit of distance? O nandiyan na ako. Ilang kembot lalang. Oh, 'di ba? Pero ang totoo nasa bahay pa nagbibihis. Pero again, kung paano niyo manggamitin 'tong kembot na 'to ay sana at the end of the day, nagsasabi kayo ng totoo dahil masamang magsinungaling. Oh, di ba? Hindi pwedeng puro kembot-kembot lang. Kailangan may sense sa mga sinasabi natin. Mga ka-rainbow, alam nyo naman na dapat bilang miyembro na LGBTQIA+ community ay meron din tayong mga say sa mga current trends and issues ng ating bansa. Kaya naman pakinggan natin yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? O, pag-usapan natin, kayo ba'y kagaya ko na nasusukla lang every time nagtataas ang presyo ng gasolina? Last time, if I remember it correctly, almost 10 pesos ang tinaas ng diesel kasi diesel po ako, no? So, sobrang laki nun ha, na patong dun sa usual na expenses. But then again, mas malaki ding kalbaryo ang dala nito sa mga namamasada nating mga kapatid, 'di ba, sa lansangan. Syempre, ang taas ng gasolina, paano na yung kita ng mga driver? So now, pag-usapan natin this week ang issue na ito. At ang tanong ng bayan ay, sa tingin mo, dapat ba itaas na ang pamasahe sa bus? Kasi I remember reading something last week na parang yung sa Victory Liner yata, nagsasabi sila na baka daw mapilitan sila mag-stop operations kasi sobrang laki na ng gastos sa gasolina nang hindi pa nakakapag-increase ng pamasahe. So, tingnan natin, ano nga ba masasabi naman ng taong bayan dito? So, Ka-Rainbow, pasok!
0: I think a little increase wouldn't hurt. Kailangan lang siguro na tinawin kung bakit saka kapag bumaba ang presyo, baka naman pwede rin mag-roll back ang pamasahe. Yan lang.
4: Maraming salamat, Ka-Rainbow. Ako, sa tingin ko, win. Conditional win. Pwede ba yun? Conditional win. Agree naman ako na baka naman dapat pwede natin taasan ng konti yung pamasahe. Pero wag naman ding

0: magagawa po tayo. Naniniwala ko at the end of the day, dapat pantay-pantay at lahat at dapat pakinggan din natin ang mga hinanaing ng bawat isa. Ayan! So, tapos na tayo sa first three segments natin at sobrang excited ko na mag-move on sa next segment natin after the commercial break dahil pag-uusapan natin ang regional drag scene sa Visayas, particularly in Cebu. Ah. Mahilig din ba kayo sa drag? Diba? Nanonood ba kayo ng Drag Race Philippines or any Drag Race franchise? Well, kung kagaya ko kayo ay tutok na dahil mamaya sa pagbabalik natin, makakasama natin ang isa sa mga alumni, di ba, ng Drag Race Philippines Season 2. So, huwag kayo alis, tutok lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
3: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
2: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
3: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong lapitan o di kaya naman sa livestream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Gaya nga na sinabi ko kanina, bago tayo mag-start, no, pag-uusapan natin today ang drag scene sa Visayas. Nakapanood na ba kayo ng drag show doon? Ako hindi pa. So excited ako malaman paano nga ba mga ganap doon, anong mga pasabog nila at paano nga ba na-incorporate ang culture nila sa mga drag performances?

0: protektahan ang mental health ng isang pregnant na, na woman throughout this important journey. So whether tayo po ngayon ay expecting or pregnant or supporting someone na buntis, or simply kung gusto lang natin maintindihan ang experience better, we hope na itong conversation natin today will give us more compassionate and realistic way of looking at pregnancy and mental wellness. And so, ladies and gentlemen, tayo po ay nagagalak. Kasama rin siya all the way. Siya po talaga ay naglaan ng kanyang precious time kahit siya po ay napaka-busy. And dito siya ngayon sa studio, all the way from Cebu. Dr. Igot, Dr. Liore, welcome sa Mind Matters.
1: Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Dr. Joanne May Rifarial. Salamat sa papa-unlock. Salamat sa Philippine Psychiatric Association at Radio Magazine.
0: And kamusta ka ngayon, Doc? Talagang we are happy na kasama ka namin today sa studio. At baka may gusto kang batiin, Doc, sa mga from Cebu.
1: Okay. I think nanonood yung aking pamilya, ang ating mga ibang pasyente, at yung mga sumusuporta sa pregnant women. So sana mas madagdagan natin ang inyong mga kaalaman ngayong umaga.
0: Yes, Doc. So let's start, Doc, with something broad about mental health and pregnancy. Kapag sinabi natin na mental wellness during pregnancy, Doc, ano ang ibig sabihin nito sa actual lived experience ng isang buntis?
1: Ang mental wellness during pregnancy ay ang pagpapangalaga ng isang buntis sa kanyang kalusugang pangkaisipan, katumbas equally sa pagpapangalaga niya sa physical health niya.
0: Yes.
1: Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng suporta ng kanyang asawa, partner, kapamilya, kaibigan, o iba pang mga karelasyon. At higit sa lahat, bilang healthcare worker, kasama din dito ang pagkakaroon ng screening sa umpisa pa lamang ng pregnancy, sa kasalukuyang pinagdadaanan ng 3 trimesters, at even pagluwal, pagkatapos ng pregnancy.
0: So napakahaba, Doc, no? It encompasses a lot, no? Simula preparation, you mentioned, Doc, and pregnancy, and even after pregnancy. So kasama, no, not just na-mention mo, Doc, na not just the physical health, of course, very important, pangalagaan also ang mental health and wellness, and the supports, no, Doc, na available for the woman. So pregnancy, Doc, pag dumadaan sa pregnancy, maraming nagbabago. Be it ang ating katawan, ang ating mga routine, ang ating mga relationships, at mga expectations about the future, Doc. So from a mental health perspective, ano kaya, Doc, ang mga pwedeng mangyari sa inner world, sa mga kanyang iniisip, Doc, kung may mga takot kaya, or may mga anxiety ng isang tao habang dumaraan siya sa ganitong transition in life into preparing for pregnancy and birth.
1: Ano ba ang naramdaman ng isang buntis? Ano bang naramdaman natin, Dr. Joe, nung tayo ay unang naging buntis?
0: Yes.
1: Tayo ba excited? Especially dahil kasi ito, panguna to, no? First pregnancy. O di kaya maraming mga agam-agam, maraming natatakutan, kinakatakutan ang mga buntis. Okay? Bigyan natin to ng category. Kung ito ay isang planned pregnancy, okay? Mm-hmm. So ang isang buntis ay madali lang makapag-adjust. Kung ibig sabihin ng planned pregnancy, nasa tamang edad ang buntis, tama rin at sapat na emotional, social, at financial support ng kanyang pamilya at mga karelasyon ang binibigay, maaaring madali lang siyang maka-adjust at maiwasan ang pagkaroon ng mga problema o agam-agam.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawang kategorya, paano pag hindi siya planado? Mm-hmm. Unplanned pregnancy. Ay, mali yung pagbilang ko ng calendar method, no? Ay, yes, nagkamali ako. Pero kusa namang tinanggap. So, maaari pa rin madali siyang makapag-adjust.
0: Mm-hmm.
1: Pero paano pag ang isang buntis, meron ng mga sakit o pinagdadaanan, mayroong mga gamot na iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Marahil maraming takot ang kanyang mararamdaman.
0: Yes.
1: Or di-

0: kaya magigilty siya dahil bakit eh may sakit ako, bakit ako nabuntis? At ang isa pa, paano kung ito ay accidental? O sinabi nating bunga ito ng sexual abuse. Mm. So ito ay maselan. So kailangan mas pagtuunan.
1: Yes.
0: So yun po yung una nating dapat sigurong alamin.
1: Mm-hmm. Kama. So doc, parang ang ano doon is iba-iba talaga doc, no? Yung it can be a roller coaster of emotions, iba-iba ang maaring pagdaanan, depende also sa context, sa situation ng isang mm-hmm. pregnancy. At na-mention mo doon doc, no, maaring iba-iba also ang mga sources of stress nila mm-hmm. While pregnant, kaya nagkakaroon ng mga iba't ibang emotions. Doc, usually doc, sa clinical practice mo, ano usually doc yung mga source of stress nila? Habang pagpag nalaman nila na sila pala ay nagdadalang tao, at usually doc, ano ba yung unang pumapasok sa kanilang isip na we no worry?
0: Okay. Kung yung una, siyempre mayroong physical na mm-hmm. mga karamdaman, okay? So nahihilo, nasusuka, yes. Palaging pagod, okay? Mm-hmm. At hindi lang naman kung minsan, maraming roles sa ginagampanan ng isang buntis, mm-hmm. isang nanay. Mm-hmm. So kailangan niyang i-manage yon, okay? Mm-hmm. Nang maayos. So physical, medyo pwedeng dagdag kung dagdag na self-care sa kanya. Mm-hmm. Yun yung mga physical stressors. Yung sa emotional naman, kapag hindi niya pinangangagalaan ang kanyang mga physical na aspect, mm-hmm. maaaring magdulot ito ng pangamba, uneasiness, mga mm-hmm. worries. At kasi physical and mental goes together.
1: Correct.
0: So, mm-hmm. at kapag hindi na ito hindi maka-adjust ang isang ina o isang nagdadalang tao, maaring magkaroon ng maternal stress.
1: Mm-hmm. Doc, and sometimes, Doc, kaya nasi-stress din siguro, correct me if I'm wrong, kasi may mga expectations tayo pag tayo ay buntis, no? Na parang ini-imagine natin iba siya from what we are actually experiencing na habang buntis. So, Doc, paano yun? Anong nangyayari pag merong dissonance or parang hindi magkatugma ang ating expectations versus the reality, no? Yung marami tayong mga nararamdaman, maraming challenges also, na-mention mo kaya Doc, maraming multiple roles na maaring ibang-iba siya doon sa expectation natin. Kasi usually, di ba Doc, ang expectation natin parang happy, may ganong emotion, excited, but sometimes hindi ganon ang nangyayari. So pag ganon Doc, ano kaya ang possible na reasons or pwedeng maaring effect nito sa isang nanay, sa isang nagbubuntis?
0: Every pregnancy is different. Mm-hmm. So, kailangan nating ipaalam at ipaalala ulit sa kanila yon. Mm-hmm. Halimbawa, ang isang ina ay nagdadalawang tao, na pangalawa, pangatlo, kahit yun mismo ay iba-iba. Mm-hmm. Iba-iba yung experience
1: yes,
0: natin,
1: di ba?
0: Nung nagdadalawang tao tayo, yes. sa una, sa pangalawa. So, una yon. Every pregnancy is different. Mm-hmm. And pwede nating emphasize sa kanila, it's okay na to be okay.
1: Correct.
0: Okay? Mm-hmm. Kung ano man yung nasa loobin mo, pwede mong iparamdam sa amin kasi hindi namin nababasa yung sa loobin mo, hindi rin namin nararamdaman yung mga sa loobin mo mm-hmm. at nababasa yung isip mo. Pwede mong iparamdam sa partner mo, sa kaibigan mm-hmm. mo, sa kapamilya mo. At kapag naparamdam na nila sa atin yun, kailangan alam din natin kung ano yung limitasyon natin. Mm-hmm. Pwede din natin silang i-encourage kahit maliit lang niya na bagay, very simple question, no? Na alam na natin yung sagot, alam na ng karamihan ng sagot, pwede pa rin nating ipaalala sa kanila na, alam mo, mas mabuting sabihin mo rin yan sa yung OB-GYN. Mm-hmm. O kung mayroon silang maintenance medication sa kanilang psychiatrist o ibang doktor, sabihin din natin yan para mas madagdagan and to erase their misconceptions at mawala na yung kanilang mga pangamba at mga worries.
1: Mm-hmm. Kaya very important, Doc, sa minention mo, support also, no? And huwag matakot to ask for help. Ang ganda nung sinabi mo, Doc, na it's okay not to feel okay. Diba? Sometimes we also need to reach out. Doc, may mga pagkakataon din, no? Na hindi isang emotion lang, na parang roller coaster of emotions ang pagdadaanan ng isang tao. Pwede silang excited, pero takot, yung anxious, grateful, pero sometimes it can be very overwhelming, happy, pero may mga worry. So, paano kaya to, Doc? How can we make room para dito sa mga different emotions or feelings na hindi tayo nagiging judgmental without labeling them?
0: Okay. Ano ba yung nararamdaman mo?
1: Mm-hmm.
0: Pwede mo ba akong mapagkatiwalaan?
1: Yes.
0: Kung ano yung nasa loobin mo? Mm-hmm. Kung ano ngayon yung mga nasa isip mo? Pwede mo ba akong pagkatiwalaan? Pwede nating sabihin sa ating mga kapamilya, kaibigan na buntis, o di kaya katrabaho. Ngayon, kung sinasabi na nila kung ano yung mga nararamdaman nila, pinagdadaanan natin, sasabihin natin sa kanila, naiiba ka. Hindi mo kasalanan kung iba yung nararamdaman mo. Bagkus, kailangan nating tanggapin na ito ngayon e parte ng pagbubuntis mo, pinagdadaanan mo. At meron naman tayong mga resources na pagagandahin yung pag-adjust mo. At kung kailangan mo ng tulong, pwede ka naming tulungan.
1: Mm-mm. So, Doc, napakaganda nung sinabi mo, Doc, no, na help is always available. The resources are there. Doc, maraming nanonood sa atin. Mayroong question dito, Doc, na pumasok on the spot. Doktora, kung matanong lang po, ano po yung mga naging challenges nyo daw po? Kasi na-mention kanina mga sources of stress, multiple roles, Doc. Okay ba sa'yo, Doc, sagutin ito? Personal. Sige, okay. Ito, no? Na as a doctor, and you, kung kayo po ay mother, ano daw po personally yung mga challenges, Doc, and paano nyo daw siya, ano daw po ang nakatulong for you?
0: During pregnancy?
1: Yes.
0: Okay. Dalawa po yung anak ko. Nung una, sa physical manifestation, I tried to remember, no, minutes ago prior dito. So, buti na lang. Naalala ko. I was so sensitive to the smell.
1: Okay.
0: Smell. Yes, smell. So, yun. Parang hindi ko favorite yung chicken. Pero nung time na yun, naging favorite ko siya. So, yun yung panganay ko. Hi, Angel, kung nakikinig ka.
1: Yes.
0: So,
1: hi, Angel.
0: Yun yung isa. Mm-hmm. At syempre, excited kasi una nga. Okay? Mm-hmm. Pero yung pangalawa, hindi po. Kain ako ng kain. Kasi syempre, ang maganda naman dun sa pangalawa kasi parang alam mo na yung mga adjustments. Ngayon, syempre, nagdo-doktor po ako. So, yun yung challenge, no? Hindi naman sinasabing difficulty, but I was challenged to paano ko i-manage ang aking oras bilang ina, bilang asawa, bilang doktor, at pati rin sa pangalawa. So, sa mga working moms, kailangan posible tayong magtanggal o di kaya maglaan ng oras. Ng, halimbawa, kung double jobs kayo dyan, may iba sa atin na, di ba, like sa BPO, or work from home, mayroong double jobs. Kailangan baka pumili lang kayo ng isa, tatanggal tayo ng konting oras. O di kaya dun sa mga iba ding nagtatrabaho, bawasan ng pag-overtime. And then, ang maganda dun, yun. Yun yung advice ko pala. Yung personal, yun yung mga physical aspects. At sa awa naman ng Diyos, maganda naman po yung pregnancy ko.
1: Wow! Oh. Na-mention mo, Doc, iba ang experience mo sa first and second pregnancies. Meron, in fact, question dito, Doc. Magkakaiba daw in terms of expectations. Nag-iiba din daw ba when we are the first-time mother, first-time pregnancy, or pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, nag-iiba din daw po ba ang experiences or expectations?
0: Yung first pregnancy, marami kang natutunan, mas marami kang medyo, kumbaga, nangangapa, pwedeng nangangapa, pwedeng masyadong excited. Yung pangalawa, pwedeng okay, medyo hindi na masyadong maingat. So, yun dapat. Kailangan pa rin pong ingatan kasi iba't iba pa rin po. Sanggol pa rin po yan at iba pa rin po siya. So, kailangan pa rin siyang pagtuunan ng pansin to avoid complications. Tapos, syempre, yung pangatlo, pang-apat, at habang po rumarami, depende rin po kung may cesarean, may kung late pregnancy na. So, kailangan yun po yung tutunan ng ng pansin mm-hmm. to avoid complications.
1: Mm-hmm. So, Doc, napakaganda no, ano? So, sabi mo nga kanina, nag-iiba, but we learn, di ba, Doc, kung ano mm-hmm. yung what to do para mas malesser or we are able to handle the challenges or complications better. Kapag sa inyong role, Doc, as a psychiatrist naman, as a doctor, hindi na as a mom, ano ang sa mga tao, among the mga nakikita niyo Doc, no? Sa practice, clinically, ano po ang ano po, paano natin nalalaman kung ang pinagdadaanan ba na changes emotionally ng isang individual ay part ito ng adjustment period or baka Doc, maaaring may something more, no? Mas serious na pinagdadaanan na pala.
0: Okay. Ang challenge ng pregnancy is 9 months. So, sa first trimester, mayroong ibang mga physical symptoms, pati na rin emotional, dala mm-hmm. ito sa iba't ibang stages ng tatlong trimesters because may mga changes po sa hormones, estrogen, progesterone. Mm-hmm. So, nagbabago. At minsan, yung pagsusuka, patulugin, yung mga physical symptoms na medyo challenges sila, pag mm-hmm. eventually, nagiging magaan na rin yung pakaramdam nila. So, sinasabi natin na ka-adjust sila ng maayos at nalampasan na nila yung mga worries nila or yung mga pinagdadaanan. Subalit, kung sasabihin natin na mayroon ng anxiety, the keyword is impairment. So, mayroon tayong Biblia sa psychiatry, mayroon tayong DSM-5, mayroon din tayong mga rating scales na ginagamit na para ma-screen sila. Mm-hmm. So, halimbawa, yung depression, mayroon siyang kailangan i-fulfill na 5 criteria na sige ng masyadong malungkutin, palaging umiiyak, mm-hmm. Hindi nakakatulog, or masyadong antukin, hindi nakakakain, nagkakaroon na ng problema sa concentration, sa trabaho, at higit sa lahat kung minsan meron ng mga suicidal thoughts mm-hmm. o di kaya suicidal ideations. No? Mm-hmm. So yun yung kailangan nating bantayan.
1: Yeah, so na-mention mo Doc anxiety also. So Doc may question din kasi no, na-mention mo about depression. Meron ba Doc na parang ano, tiyatawag na paano nagkakaiba daw Doc pag postpartum blues? Meron din bang parte din siya Doc no ng ng mga concerns also ng mga nababasa natin about postpartum blues, postpartum depression. So maaari din to Doc nangyayari after pregnancy?
0: Okay. Nangyayari sa atin, halos lahat, 90%, nagkakaroon ng postpartum blues. So, naalala natin, no? Yung mga nakikinig dyan na matagal na nagbuntis, mayroon tayo niya na medyo sensitibo kung minsan, medyo emotional, no? Overwhelming emotions in the first 2 to 3 days. Pero eventually, nalampasan natin yon. Mm-hmm. Hindi siya magtatagal. So, kung magtatagal na ng, alimbawa, 2 linggo o kahit 1 linggo lang na naapektuhan na yung role natin as a nanay, hindi na natin naalagaan yung sarili natin at ang sanggol at iba nating roles, at nag-fulfill ng criteria na sinasabi nga natin 5 sa 9 na criteria, yun ay tinatawag na major depression.
1: How about ang ano, Doc? Meron daw bang pagkakataon also na yung tinatawag natin no, na post or anxiety naman? Meron bang gano'n na nangyayari during pregnancy or after na siya ng pregnancy?
0: Okay. Mm-hmm. Sa more than 20 years, 2 dekada na sa pagkakataon, thank you Lord, na magkakaroon ako ng mga pasyente yung mga buntis.
1: Yes.
0: So, meron.
1: Yes. Oh,
0: okay. At thank you din sa mga OB-GYN niyo na nag-refer sa akin. Mm-hmm. At kung minsan nga, dahil sa sobrang excitement nila, kasi matagal nilang hiningi, 5 years, 8 years, mm-hmm. tapos bigla na lang na-overwhelm, no? Mm-hmm. Nag-anxiety. Bakit parang iba? No? Yes. Dapat okay ako, pero dahil nga matagal na nila itong hiningi, tapos ngayon palang ibinigay, nagkakaroon ng anxiety. So they're overwhelmed, maraming worries, kaya ko ba to? Kaya ko bang pangalagaan ng sanggol? Okay ba yung pregnancy ko?
1: Tama, Doc. Kaya ang important siguro, Doc, ay sabi mo nga kanina, focusing on, ano, Doc, no, yung ano ang mga supports available. Kasi, of course, madudadaan tayo sa anxiety, maaring may mga times bagsak ang mood, natatakot, scared, but overwhelmed, but may mga supports available. So, Doc, ano masasabi mo dito? Paano nakakatulong, Doc, yung surrounding natin na environment para sa isang nagbubuntis for her mental wellness during pregnancy? Like for example, Doc, no, yung kain, tulog, support system. So, paano ito lahat, Doc? Or nakakatulong sa isang nagbubuntis?
0: So, physically, kailangan alam ng buntis kung anong sapat at wastong at masustansyang pagkain ang kanyang kakainin at kung ano ang bawal sa kanyang pagbubuntis. Kailangan din na sapat ang kanyang pahinga at tulog. At especially in the first trimester, mayroong paunti-unting idlip, no? Or tulog. At yung suporta, no? Habang buntis, no? Kailangan mayroon ng financial support.
1: Yes.
0: Kung hindi, halimbawa, hindi to planado, of kung hindi pa sapat yung financial resources, meron pa naman kayong 9 months to prepare, no? Na kailangan nating isagawa para pagdating ng tamang panahon na kayo ay magsilang, hindi na kayo mag-worry, okay? At syempre, yung emotional at supportive support nandiyan yan sa yung partner, sa yung kung wala yung partner pa, no, pag nagtatrabaho sa labas, no? So sino yung significant other? Sino yung matatakbuhan mo? At kung ano yung mga red flags, no? Na kailangan na talagang humingi ng tulong sa mga healthcare providers. Dapat alam 'yon, no? Nang hindi lang ng isang buntis, pati na rin yung mga kasama niya.
1: Doc, na-mention mo yung word na red flags or words na red flags. Ulitin lang natin, Doc, no, para ma-emphasize din natin yon. Of course, kasi nga mental wellness, pero kung nagkakaroon na ng red flags, mas maganda na we are aware para maagapan ka agad, no? Lalo na nga, nag-aalaga tayo ng baby, di ba, sa ating tiyan. Ulitin lang natin yun, Doc. Ano ulit yung mga red flags na kailangan babantayan natin?
0: So, kasi yung tayong mga Pinoy, ang culture na natin, kayang tiisin. Tiis-tiis lang, no?
1: Or
0: hintayin lang yan. Pero the keyword again is impairment. May pagbabago na, naaapektuhan na yung role mo. So, kailangan na ng mas maaga. Huwag na natin sanang hintayin yung red flag na may suicidal wish na, o di kaya nagplano na, o di kaya nirefer na sa akin, nandun ako, pupunta na ako sa ER dahil itong buntis na to, tried to harm himself, no? To herself rather. So, yun yung mga red flags.
1: Merong question dito, Doc. Red flag din ba may sa clinical practice mo daw, Doc, aside from hurting herself, the mom, yung halimbawa mga thoughts sila, Doc, na parang sa nakatuon sa baby nila? Meron bang ganun na hurting the baby?
0: Meron, oo. Kung minsan, meron po akong mga cases dati na gusto ko na mamatay, gusto ko na rin itong malaglag, o sana mawala na siya. So, yes. Isa po yun.
1: Kaya support
0: kailangan nating masusing pagsubaybay.
1: Kaya support talaga, Doc, no? It's very important, lalo na kung tingin natin parang overwhelming na i-carry natin, dalhin mag-isa, na? By our own. Pag support naman, Doc, ay available. Ano ba, Doc, ang paano natin masasabi na sana ang support available is genuinely helpful siya para sa atin? Kasi sometimes, Doc, di ba, kung nagsabi na tayo ng ating mga emotions or feelings, sometimes may stigma pa rin, di ba, Doc, na natatakot tayo na baka tayo ay ma-judge or sasabihin nila, ang weak mo naman, para mga ganon. So, ano kaya, Doc, paano mo masabi na ang support care is actually very genuine? Paano ba tayo makakatulong, no? Especially with not just with our actions, but with our words as well?
0: Okay. So, una, i-encourage natin sila na sasabihin. Tapos, avoid, downplay their emotions, yes, or minimize their feelings. Okay? Okay lang yan, yung nararamdaman mo, ilabas mo. Ano yung iniisip mo, ilabas mo. At hindi rin pwedeng tayo ang magdesisyon para sa isang pregnant patient kung anong kanyang gagawin. Kung minsan, kasi diba, culture naman talaga nating Pinoy, kahit nasa bastong edad na to yung anak nila, 25, 30, marunong na magdesisyon, pero nandyan pa rin si mami, si daddy, si lolo, si lola, na nagdidikta, o di kaya yung mga in-laws, o yung mga kaibigan, eto dapat. So, pwede natin ipaalala sa isang buntis na, okay, yun yung mga advice, but wag mo munang, at the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod, pwede nating pag-usapan. Kung sa kliniko naman kasi, kung existing patients natin na mayroon ng dinadala na mental illness, yes, or ongoing yung kanilang treatment, so alam naman yun ng family, na-emphasize, sinatanong ko, ano ba ang take mo sa kanilang mga advices, no? So, or bigyan muna natin ng panahon para mapag-isipan ng anak mo kung ano. Kasi halimbawa, ito lang sa simple, nagtatalo dito sa gusto isang hospital, no? Isang pribadong hospital, tapos yung isa sa kabila, dito na naman sa isang hospital. So, kailangan, okay po ma'am, bigyan po muna siya natin ng konting panahon or sakpat na panahon para balikan niya tayo kung saan, no? Tutulungan natin ang pasyente na mapag-usapan yon.
1: Yes, oo. So, Doc, ang daming nanonood today, Doc. Talaga, marami kang fans, Doc. So, mag-pause muna tayo for a while para mabati natin sila, Doc. Good morning to Sean Kyle Flores, who is currently studying Associate in Computer Technology, or ACT. First year po siya at City College of Angeles. Watching from Sapang Bato, Angeles, Pampanga. Good morning daw, Dr. Liore. Kay Michael Resuelio, good morning daw sa lahat, Doc. Kay Ma'am Jet Fajardo Rivera, happy Saturday po. Yes, happy Saturday sa atin, Ma'am Jet. And of course, sa aking daddy, sa kay Lolo John, nanonood siya ngayon, Doc. Good morning daw, Dr. Liore. Yes, and of course, sa aking asawa. Doc, maraming question dito, Doc, na mga pumapasok sa atin. Ang pregnancy daw ba, Doc? For some, no, they feel nga roller coaster of emotions, but what makes pregnancy daw, Doc, fulfilling? Meron bang ganon? Or abstract ba yun? What makes pregnancy fulfilling?
0: Okay. The essence of a woman?
1: Yes!
0: Parang pang ano to, Miss Universe na question.
1: Doc, perfect. Perfect yun, Doc. The essence of a woman.
0: Okay, so, yun, actually, pregnancy is a celebration for most of us, no? So, yun yung concept kasi it's a gift, it's a blessing. So, marami, no? Hindi siguro maraming populasyon ng Pilipinas kung hindi siya fulfilling. So, I'm sure it's fulfilling sa marami din, no? Although, kung minsan, meron nagkakaproblema.
1: Yes, yes.
0: Sa iba.
1: Of course, Doc, wala namang perfect, di ba? Walang perfect na journey through pregnancy. But what's important is yung caring, di ba, Doc? Not just for our mind, mental health, but physically as well. So caring for, speaking of caring for our mind and our health, for someone, Doc, na pregnant at maraming mga demands. Like, Doc, no, sabi mo kayo na maraming mga roles, multiple roles na ginajuggle, at magiging demands also physically and emotionally. Ano, Doc, sa tingin mo, may papayo mo, Doc, mga realistic ways of taking good care ng ating mental well-being? Especially, Doc, pag ang self-care, sometimes parang i-add natin siya sa to-do list natin. Kasi sometimes marami, busy, maraming ganap. So, ano kayo maipapayo mo, Doc, na for those na maaaring madaming ginajuggle at busy?
0: Self-care about pregnant women.
1: Yes.
0: Kadalasan, correct. Yung iniisip kasi natin, yung care ng sanggol. Hindi natin iniisip yung, kahit tayo, nung pregnant, nas ninauna yung sanggol. Yung growing child, no, growing fetus, yun yung iniisip. Pero kasi, napaka-importante ng self-care during pregnancy. Ang diktom ng pregnancy is mother first. Okay? Kailangan malusog na sa physical at emotional ang isang buntis para mapangalagaan niya yung sanggol. Okay? So, kailangan maglaan siya ng saktong oras na physical at emotional time para dyan. At dun kasi nagja-juggle kung minsan na ang mga bawal, sabihin bawal ito, bawal yung ganyan, kahit yung mga gamot. So, kailangan i-emphasize natin kailangan unahin si mother.
1: Mm-mm. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi mo, Doc, no, na the mother first. Diba, Doc? Parang we cannot give what we do not have. Diba? Mm-hmm. So we need also to take care of ourselves first para mas maalagaan ng maayos ang ating baby na sa sinapupunan. Ang ganda nun, Doc, na reminder. And Doc, ito for someone daw, Doc, na na-realize niya na she's experiencing, ang kanya experience ay maybe more than something na she can manage on her own. Of course, Doc, support. Sometimes support is there, pero sometimes they feel na mag-isa sila. What might that first step toward seeking for professional help look like? Sa clinical practice mo, Doc, usually, Doc, paano bang nanggaganap? Or anong pwedeng i-expect, Doc, ng mga expectant moms pag pupunta sila sa clinic mo?
0: So, pag pumunta siya sa clinic o sa ibang psychiatrist, kailangan po natin gumawa ng detailed history, okay? Complete history and complete medical examination. At ang maganda po doon, kasi kung minsan galing na sila sa OB, kompleto na po yung mga laboratories natin. At pagkatapos po noon, mayroon po tayong batayan, yung DSM-5 criteria ng psychiatry. Mayroon din po tayong screening or rating skills ng pregnancy health, questionnaire. And kailangan po natin i-screen yun kung mayroon silang depression, anxiety, adjustment disorder. At kung meron man, kailangan natin ipaalam sa kanila na hindi mo kasalanan itong yung nangyayari. Kasi kadalasan, sinisisi nila ang sarili nila, bakit ako nagkakaganito, hindi mo kasalanan. Bagamat, kailangan nating pagtuunan kung anong gagawin natin sa iyong pinagdadaanan para ito'y mabawasan na at for you to have a complete healing.
1: Mm-mm. Kasi sometimes, Doc, lalo na pag na-mention mo kayo na planned versus unplanned, na sometimes siguro may feelings also, no, na self-blame, self-doubt. But yes, now we are here to help, no, Doc, sa ating mga sa mga pregnant or expectant moms na nangangailangan ng tulong. Doc, meron pang question dito. Okay lang ba, Doc? Ano daw, Doc, sa inyong experience ang mga unknown, Doc, hindi masyadong pinag-uusapan daw, or mga hidden pains na maaring nafe-feel ng isang expectant mom? Meron bang ganun?
0: Ah, okay. Siyempre, yung una, yung worries, kaya ko ba to? No? Yung mga ganun. Sana yung una, yung sanggol kasi yung iniisip nila. Mm-hmm. Kadalasan, sana normal, walang problema. O paano pero kung meron ng nakaraang spontaneous abortion, no? Na wala namang ginawa, kundi nalaglag lang yung baby. So, yun yung medyo maselan, na kailangan talagang masyadong yung gabay natin, mas nakatuon tayo doon, yung ubigay ni pati tayo, no? Mental health workers. Pero kasi kung mga normal lang naman, madali lang naman ma-explain yun ng OB-GYN ng healthcare workers at naiangat na sila sa, nakaka-adjust sila na mas madali. Pero kasi kung medyo malalim yun, yun po dapat ang pagtuunan natin. Pag mayroon ng mga history, yung mga kapamilya nyo, kaibigan nyo, sasabihin natin na mas maigi pa rin pong kumonsulta. Kasi kahit naman po ako, I'm working with the mental health of my patients. Pero may mga bagay-bagay din po na kailangan sagutin ng aking partner na OB. Sinasabi ko, ma'am, o sige, ibabalik natin to kay doktor kasi hanggang dito lang po ako. Mas maigi po. So yun po ang isa na kasi marami yan na-explore. Pero ma-explore lang yan ng healthcare professional. Kung minsan kasi hindi rin nila alam paano nila sabihin, paano nila iparamdam. So, pwede silang tulungan ng psychiatrist at ng OBGYN o di kaya ng mga trained healthcare providers.
1: Doc, meron pa isang question here. Meron daw bang mga support groups para sa mga pregnant women? Meron bang ganun, Doc? Para parang to help with the support system nila? Okay.
0: Dito kay sa atin sa Pilipinas, parang, di ba, may depression, ganun. Pero sa atin, wala. Ang kadalasan, nasa private sila. Kadalasan, meron sa healthcare center. So, kung minsan, meron nagle-lecture, no? dun sa buntis, kung ano yung gagawin ng mga healthcare providers. So, tayo din as mental health professionals, kailangan din natin silang gabayan kung ano yung nararapat na sabihin at nararapat din na hindi sabihin. No? So, mayroong psychosocial education na nangyayari dun sa mga health center. Pero so far sa Pilipinas po, walang masyadong support group.
1: Sa ano daw doc, sa may nagsabi mga FB sa Facebook daw na support groups na baka may mga activities doon na which can also help na doc. So maari so search nila. So doc, may question also here na mention mo kaya doc about anxiety and depression. Pag minsan daw ba doc, meron pang mas severe doon, like yung sometimes doc meron ng nagkakaroon sila ng mga experience na parang wala sa reality sila.
0: So, minsan nagkakaroon ng psychosis, no? Postpartum psychosis, o di kaya mayroon na existing schizophrenia, ito yung challenges natin, yes, or di bipolar. Okay. So, kailangan mas tuunan ng pansin. Mm-hmm. Pero, hindi sila dapat matakot. Kasi, kung ito ay, yun nga, pinagplano na, no? Halimbawa, ito yung may anxiety na patient ako, or depressed na patient. Mm-hmm. So, o kahit hindi pa naman sila nagpaplano, pag childbearing to, sinasabi ko na ito yung pwedeng gamot, ito yung pwedeng di rin pwede nating ibigay, mas maayang hindi ko na lang ibigay kahit sabihin nila, "Doc, ayaw ko pang mabuntis, wala akong planong mabuntis." Pero nagiging futuristic na po ako para to avoid problems in the future. So, kung sakaling during the stage ng pag-treat nag-iinom sila ng gamot, magkakaroon ng pregnancy, hindi po tayo mag-worry, no? So, again, meron yun. Kasi kadalasan yung misconception natin, bawal ang gamot kapag pregnant. Hindi po. Mas nakakatulong po yung gamot sa paglaki ni baby, physically at emotionally.
1: So, help talaga, doc, is available. Consult the doc if really needed. At kung nakikita natin yung mga na-mention mo kanina, doc, na red flags, na most especially kung meron ng threat na of harm to oneself or to the baby or to other people. Doc, bago tayo mag-end, ha, kasi maraming questions, doc. Na-mention mo kaya, doc, na get rest and sleep and eat well. May mga bawal daw ba, doc? Or ano, doc, ang mga food na makakatulong sa mental health ng mga moms na pwede nilang kainin?
0: Okay, ganun pa rin yun yung basic natin. Actually, go, grow, and glow. No? So, napaka-basic siya. So, 1/4 yung circle ng plate, 1/4 protein, 1/4 carbohydrates, more of fruits and vegetables. Pero iwasan nila yung mga caffeinated drinks, yes, no? Kasi nasusuka. Iwasan din nila yung mga mamaasim siguro sa kanya-kanya. At kailangan din lang pakiramdaman kung ano yung pwede sa kanila. Kasi case to case yan, no? At kung ano rin yung hindi matotolerate ng kanilang sikmura. Of course, alcohol, sigarilyo, yun yung mga definitely no-no during sa pregnancy.
1: Yes. Oh, doc, may last question dito, doc, na pumasok. How about daw, doc, pag nagbe-breastfeed? Ano, is this part daw pa, doc, sa nakakatulong sa mental health also ng isang mother? The ability, doc, na magpa-breastfeed?
0: Part din yun ng fulfillment ng successful pregnancy. Mas mabuti, no? Kasi, at mawawala yung breast tenderness ng isang mother at yung bonding niya sa baby, mas maganda, mas na-enhance, no? Ang bonding ni mother at saka ni baby. So, bonding. Mas mabuting mag-breastfeeding. Pero kung working mom, o di kaya yung baby mo malakas magdede, no, or yung weight niya medyo malaki-laki, baka kailangan mo ring mag-mix feed. Or kung hindi talaga yung kulang sa gatas, hindi nyo dapat sisihin yung sarili nyo, correct, bakit hindi kayo nakapag-mix feed or hindi kayo naka-breastfeeding dahil kailangan nyo magtrabaho. Pero may paraan naman po kung minsan nagpa-pump sila bago sila alis sa trabaho. So, magagawan po natin 'yan ng paraan.
1: Yes, pero ang ganda ng sinabi niyo, Doc, no, na again, iba-iba kasi ang ating mga journey. So, never blame yourself also, 'di ba, Doc? Kung talagang hindi kaya, like ako noon, Doc, talagang hirap, no, with the breastfeeding. So, do not blame yourselves. Again, may mga kanya tayong mga para-paraan and the support system are there. Doc, bago tayo mag-end, meron pa mga humabol na magbabate. Good morning to Mary Vic Deslate. Have a blessed Saturday to all and to Dr. Leore daw, Doc. Nag-send din siya ng blue heart for you. Good morning. Good morning, Mary Vic. And so, Doc, ito ang final question natin. Kung may mga nakikinig ngayon sa atin, Doc, na buntis at maaaring nag-iisip sila na ito ay ang experience ko ngayon ay parang feeling nila, Doc, hindi dapat ganito. Na it should not be this way or I'm not supposed to feel this way. Ano kaya, Doc, paano natin siya matutulungan to understand about her experience? And ano kaya, Doc, ang mga ways, no, for her to get support?
0: Kung ano man ang nararamdaman ng isang buntis, hindi siya natin pwedeng sabihin na mali ang nararamdaman mo, no? Mm-hmm. There's no wrong in what you feel, how you think. Bagamat kailangan nating tulungan yung isang buntis na maisalabas ang kanyang nararamdaman at ang kanyang iniisip.
1: So, Doc, meron pang pumabol. Dami, Doc, tayong questions today. Doc, sorry. An exercise din daw ba, Doc, can help boost the mental wellness ng ating mga pregnant women at kung ano daw, Doc, ang mapapayon yung exercise para sa kanila kung nakakatulong ito.
0: Maraming salamat sa tanong niyo niyan. Karina, yes. Hindi ko pala na-mention. Yes, mm-hmm. Kailangan ng physical activity, yes. yung buntis. Mm-hmm. Pero kailangan din niya ikonsulta ito sa OB-GYN kasi during the first trimester, second trimester, third trimester, iba-iba yung pwede. Mm-hmm. So, may mga exercises na pwede at hindi.
1: Mm-hmm.
0: Paano pag, ito ay halimbawa, pag wala kang dinadalang hypertension, diabetes, so okay lang yung mga walking exercises, tapos gano'ng katagal. Pero pag halimbawang maselan ang yung pagdadalang tawang tao, so kailangan, baka kailangan mag-bed rest. Mm-hmm. Iwasan yung paggalaw. So, ito po ay talagang kailangan nating humingi ng approval sa OB-GYN.
1: Mm, correct, Doc. Oo, kasi talagang iba-iba din, Doc, no? Sometimes it can be a complicated na pregnancy. Sometimes naman walang masyadong complication. So, Doc, before we end, baka meron kang message, Doc, para sa mga nakikinig sa atin today. Nationwide tayo, Doc, ha? Nationwide and of course, globally din ang ating reach, no, ng radio magazine. Baka meron kang maiiwan, Doc, na payo for everyone, na our reminders, Doc, for everyone at ngayon ay dumadaan sa journey to becoming a mother or mothers na maaring mag-expecting their second, third, fourth, or etc. na pregnancies.
0: Ang pagbubuntis ay nagkakaroon ng maraming pagbabago sa physical, emotional, at mental na kalusugan ng isang babae.
1: Mm-hmm.
0: And every pregnancy is different, okay? Mm-hmm. At kung meron ka mang nararamdaman, ito ay alalahanin mo, tanggapin mo, at hindi mo ito kasalanan. At nandyan yung ating pamilya, support, nandyan yung healthcare provider na kailangan, no? You call, kung tayong mga babae, di ba, maganda ba tong suot ko?
1: Mm-hmm.
0: Okay ba tong makeup ko? Okay ba tong, konti lang, humihingi tayo ng payo. Pero ito, napakasensitibong topic, no? Yung growth ng ating sanggol, mm-hmm. yung ating physical, emotional health. So, kailangan din nating humingi ng suporta. Kung sa mga simpleng bagay, humihingi tayo ng suporta, kailangan hindi natin isaloobin to. Kailangan nandyan yung suporta.
1: Correct, Doc. At yung kaninang sinabi mo, Doc, na mother first, di ba, Doc? So, very important, alagaan ang ating sarili para mas maalagaan natin yung ating kinikerry na baby. And so, with that, Doc, ang bilis ng oras, and we would like to thank, Doc, no, yung on behalf of the Philippine Psychiatric Association, Doc, lahat ng mga nag-send in ng kanilang questions, pareho po from the Veterans Memorial Medical Center and from the Philippine Psychiatric Association, maraming nagko-comment po doon. At hindi lang natin maisa-isa, Doc, because kulang na tayo sa ating oras. And so with that, Doc, we wish you all the best, Doc, sa iyong flight to pauwi, Doc, no, to Cebu. Sa mga taga-Cebu, maayong adlaw sa inyong tanan. And Dr. Igot, maraming salamat, Doc, for helping us look at pregnancy from a perspective that sometimes gets overlooked natin, no? Kasi sometimes ang focus is physically, but of course, ang ating mental and emotional experience ay napaka-importante din na paglaanan natin ng pansin. And siguro one of the things na we can take away from our conversation today is that, ang sinabi nga ni Doc kanina, iba-iba, no? Iba-iba ang stories, iba-iba ang pagdadaanan. No pregnancy is the same and there is not one emotional script for pregnancy. And we can have different feelings at different times. At maaari also na ang nagkakaroon tayo ng mga difficult emotions like self-blame, self-doubt, anxiety, feeling overwhelmed. Hindi naman automatically ibig sabihin ito ay meron ng mali or meron ng wrong sa atin. And at the same time, kung ang distress natin during pregnancy ay nagiging persistent, as mentioned by Dr. Igot, nagiging distressing na siya, nag-apekto na sa ating functionality, ay kailangan na po, no, na huwag natin i-endure ito. Huwag natin solohin, sabi nga ni Doc kanina. Let's always ask for help. Because help is always available. May mga professionals po, like us, na? From the Philippine Psychiatric Association, na members po kami doon, ni Dr. Liore. We are here to help anytime, anywhere. And with that, Doc, magpapasalamat na tayo, Doc. Samahan mo na ako, Doc, no? On behalf of the Philippine Psychiatric Association. Ako po muli, si Dr. Joan May Perez Rifariel. Kasama ko si Dr. Igot for today, all the way from Cebu. At ito po ulit, ang Mind Matters, Conversations on Mental Health. Ito ay isang safe space para tayo ay makinig, magmuni-muni at mag-alaga ng ating sarili. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, salamat po ulit sa inyong pagtitiwala. Thank you very much for joining us this week. See you all next week. Bye, everyone!
0: Thank you. Bye!
2: Thank you. Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to, ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine
9: 1278 AM.

0: Learning from home, they need more ing.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Ilunsad yung araw ng i-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.

0: Learning from home, plenty boring.
1: Radio Magazine,
2: 1278 AM.
3: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Ang oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
14: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, DENR naglunsad ng roadmap na layong tugunan ang problema sa plastic pollution sa bansa. May pag-uulat dyan si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: Nilunsad ngayong araw ng Department of Environment and Natural Resources ang isang roadmap na magagamit ng bansa upang tugunan ng problema sa polusyon ng plastic sa Pilipinas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, sa pamamagitan ng roadmap, inaasahang sa 2040 mababawasan ng 80% ang problema ng plastic sa Pilipinas. Laman naman ng roadmap ay hindi basta tamang paraan lang ng pagtatapon ng basura o solid waste management. Magiging blueprint ito para sa tamang pag-iingat sa biodiversity ng bansa at makabuo ng economic opportunities habang tinutugunan ang problema ng basura sa Pilipinas. Naging katuwang naman ng DENR sa programa ang United Nations Development Program Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan, pati na rin ang international communities sa pagbuo ng Philippine National Plastic Action Roadmap 2026 hanggang 2040. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At para sa iba pang balita, PNP gagamitin ang dagdag na panahon para sa paghahanda sa 2028 Barangay Sangguniang Kabataan elections. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
3: Pag-iibayuin pa ng Philippine National Police ang paghahanda para sa 2028 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtakda sa Nobyembre 13, 2028 bilang petsa ng PSKE. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., gagamitin ng pambansang pulisya ang dagdag na panahon para ayusin ang security plans at koordinasyon sa COMELEC at iba pang ahensya. Isa sa alang-alang din ang mga aral mula sa nakaraang halalan kabilang ang 2026 BARM parliamentary elections. Sinabi pa ni Nartatis makatutulong ang dagdag na panahon para matukoy ang mga dapat pagbutihin sa election security. Patuloy na imomonitor ng PNP ang mga security concerns at titiyaking maayos ang police operations bago at habang ginaganap ang 2028 BSKE. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At para sa huling balita, DOE inilatag ang master plan para sa mas maaasahang kuryente sa Palawan. Para sa buong detalye ng balita, andito si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Mahigit 250,000 kabahayan at negosyo sa mainland Palawan ang inaasahang makikinabang sa mas maaasahan at diversified na supply ng kuryente kasunod ng inilatag ng Department of Energy o DOE na Mainland Palawan Energy Master Plan. Layunin ng master plan na tugunan ang problema sa reliability, mataas na generation cost at malaking pagdepende ng Palawan sa imported diesel at bunker fuel. Pangunahing bahagi nito ang planong 69 kilovolt transmission system na bubuo ng mahigit 1,000 circuit kilometers ng bagong linya at 18 switching stations. Targetin ng DOE na madagdagan ng mahigit 274 megawatts ang generation capacity pagsapit ng 2030, kabilang higit 155 megawatts mula sa wind, solar at hydropower projects. Target simulan sa Desyembre 2026 ang konstruksyon ng transmission lines at switching stations at matapos ang transmission component sa pagtatapos ng 2020. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Like na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
10: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo.

0: wag man lamang sa ating kapwa.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
10: Mga balita, trends, at lifestyle.
9: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
9: Sa Radyo Magazine
10: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nako, Sabado na naman. Pero bago po tayo, tuluyang magsimula sa ating talakayan, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. I-type lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. And of course, kung malayo kayo sa inyong mga radyo o hindi niyo magagamit ang inyong mga radyo, nako, huwag kayong mag-alala. Dahil sa pamamagitan po ng isang mobile application ay mapapakinggan na rin po ang ating himpilan, no, gamit po ang PBS receiver. Mapapakinggan na po ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS, BBS, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine 1278 AM. But wait, there's more. Nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website para sa mas marami pang magazine stories, featured articles, and many more. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong mga browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwenteng hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Muli po, isang magandang araw po, no, sa mga listeners natin for today. Siguro buksan na lang po natin yung ating talakayan sa isang katanungan. Ayan. Mahilig ka ba sa animated films? Kung oo ang sagot nyo, nako, para sa inyo ang episode na ito. Ngayong hapon po, papasukin natin ang mundo ng film animation at aalamin po natin kung paano nga ba nabibigyang buhay or paano binubuo yung mga kwentong nagbibigay buhay sa ating imahinasyon. At ngayong hapon po, maswerte tayo dahil hindi tayo nag-iisa sa studio. Makakasama po natin ang isang eksperto pagdating sa animation. Ibabahagi niya po sa atin ang kanyang karanasan, kaalaman, and of course, magbibigay po siya ng good news para sa mga listeners natin for today na gustong i-explore ang creative side of filmmaking. Makakakwentuhan po natin ang director ng Mobile Fund Film Institute na si Direk Ricky Aureliana para ibahagi ang kanilang inihahandag Independent Animation Workshop 2026. Magandang araw, sir, and welcome po sa Batang Broadcaster. Bumati po kayo.
2: Magandang araw at magandang tanghali.
0: Ayan, maraming salamat po, sir, sa pagsama po sa amin ngayong Sabado. No, grabe, ngayong Sabado po special, no, dahil may ibabahagi pong good news, kumbaga, si Direk para sa atin. Pero Direk, bilang panimula, no, pwede niyo po bang ipakilala sa mga listeners and viewers po natin kung sino at ano po ang Mobile Fund Film Institute?
2: Ang Mobile Fund Film Institute ay isang programa ng Mobile Fund o tawag natin na Movie Workers Welfare Foundation. Ito po ay isang private non-stock foundation.

0: na founded by Erap Estrada.
1: Okay.
0: Former President Erap Estrada.
2: Ayan, maraming salamat po, Direk. Pero gusto po natin lubusan na makilala no, itong inyong grupo, inyong institution. Paano po nakikiisa yung Mowell Fund? Especially this month, no, pinagdiriwang po natin yung Philippine Film Industry Month. Paano po pinapalakas ng inyong institution itong Philippine film industry natin?
0: Okay. Kahapon, yung nagkaroon kami ng independent film and video festival. Bale, kahapon ay closing na nung festival. Nagsimula ito nung Mayo.
1: Okay.
0: Tapos every month hanggang Setyembre ay nagpapalabas kami ng mga alternative films.
1: Wow.
0: Mga documentaries, animation, experimental films, short feature, even feature films.
2: Okay. Regarding po dito sa festival, no, Direk, sino po yung mga recipients? Sino po yung mga dumalo? And saan po ginanap yung workshop po ninyo? Ay, yung festival, sorry po.
0: Siguro una muna, Jared, ano, ikwento ko bakit namin mount kami ng festival. Sineselebrate namin yung ano ika 40 years na nung independent film and video festival na ginawa nung 1986 after the EDSA revolution.
1: Okay.
0: Ngayon, yung kauna-unahang independent film and video festival ay ginanap sa Wave Cinema diyan sa Cubao.
1: Okay.
0: Sa Quezon City. So, since 1986 yon, 2026 na ngayon, 40 years na siya. So, para sa amin, milestone yon.
1: Yeah.
0: At ito yung ano, sabihin na natin na hindi naman kauna-unahan, pero ito yung mga tiyatawag natin mga indie filmmakers nung panahon ng 1980s and probably earlier kasi kasama namin dito sa si Kidlat Tahimik,
1: okay, yung
0: ating national artist, no. Dahil dito tingin namin malaki yung contribution nito sa paglaganap ng tinatawag natin na mga indie films,
1: yeah,
0: or alternative films.
1: Totoo po yan.
0: Kaya milestone dahil naka 40 years na ito at nagbibigay kami ng ano celebration.
1: Yeah.
0: Kaya ang ginawa namin for this year, nag-program kami ng mga luma, yung mga napalabas ng original festival, at mga bagong,
1: ayan,
0: pelikula. So parang meron silang dialogue.
1: Yeah, okay.
0: And ang mga dumalo doon ay karamihan mga estudyante. At of course, yung mga inimbitahan namin ng mga filmmakers na nag-share din sila ng kanilang experience sa paggawa ng pelikula nila through yung tinatawag nating talkback session after the screening. And kahapon, ginanap yung palabas namin sa Cinepop, dyan din sa Cubao. At nagkaroon kami ng munting exhibit. So,
1: yan,
0: yung mga memorabilia na ginamit no 1986 festival, like yung mga posters, flyers, so dinisplay namin,
1: yan,
0: dun sa festival.
2: Naku, maganda po yan, Direk, no? The moment na narinig ko po na yung kabataan po, yung mga dumalo po doon sa festival ninyo. Kasi ito po yung pagkakataon para ma-realize po nila yung ganda ng film natin, ng film industry natin, kung gaano ka-diverse. Especially today na marami na po tayong outlet, kumbaga, no? At ito nga pong Mowell Fund Institute ay kumbaga daan din para makilala ng mga estudyante, ng mga young ones, yung obrang lika natin pagdating po sa film making, no, Direk. Pero balik po tayo, Direk, no. Bago po natin himayin yung mga iba pang proyekto ng Mowell Fund Film Institute, gusto po naming malaman, no, on a personal standpoint. Balik po tayo sa mga kumbaga sa mga years na kayo po ay batang broadcaster pa lamang, no. Paano po ba or saan nagsimula po yung interest niyo pagdating po sa animation?
0: Siyempre, bata pa ako, no. Mahilig na ako mag-drawing at manood ng mga cartoons sa television.
1: Yeah.
0: Tapos, syempre, nung mga panahon na yon, makakagawa ka lang ng animation kapag meron kang mga gamit.
1: Totoo yan.
0: Meron kang camera, at may mga ilaw, meron yung tatawag na animation stand na hindi naman siya ano no available sa mga ordinaryong tao.
1: Yeah.
0: Kailangan talaga parang career mo o profession mo yung ano yung animation. Pero masasabi ko parang dahil interesado ako dun sa animation, na-discover ko siya paano gawin. Dati nung naalala ko nung elementary ako, yung sa gilid ng notebook, nagdo-drawing ako ng maliliit na tao, tapos pinapagalaw ko, tapos fini-flip ko yung notebook. So, dati hindi ko alam kung ano tawag doon, pero soon I realized na yun pala yung tatawag na flipbook.
1: Okay.
0: So, yun, kung wala kang gamit na camera, wala kang ibang gamit na pag-capture ng image frame by frame, pwede ka mag-drawing using a flipbook.
1: Yeah.
0: Yun, gagawa ka lang ng mga drawing doon sa parang pwedeng mga notepad, okay, ganyan, yeah. Tapos i-flip mo, do-drawingan mo siya.
1: Ayan.
0: One page at a time. Ayan.
2: Grabe, no? Grabe, gusto ko lang pong balikan na nagsimula, or heavily influenced po kayo ng mga cartoons, no? Kaya po, ngayon, kayo na po isang professional animator, no? At ginagawa nyo na po yung gusto nyo. Pero, directly, kimatanong ko lang, ever since po ba ang pinili nyong career o gusto nyo po talagang tahaking career ay animation, or may mga kinonsider din po kayong ibang path?
0: Maganda yung tanong mo na yan kasi hindi naman talaga yun yung una kong pinili ano kasi nung nag-aaral ako sa kolehiyo nag-aaral ako na actually ng architecture sa USD. Ngayon dahil siguro itatanong mo bakit nagkaroon ako ng interest sa pelikula. Yeah. Kasi yung gagawin kong thesis sa architecture ay film school.
1: Wow.
0: At dahil kailangan kong mag-research, na-discovery ko na ang MOWEL Fund ay nagko-conduct ng film workshop noong mga panahon na yun. That was 1985.
1: Yeah.
0: So, dahil ano kailangan ko mag-research, nakumbinsi ko yung mga magulang ko na ano, humingi ng ano pambayad ng workshop fee. Pero magugulat ka, ang workshop fee dati 500 pesos. So yun, nag-enroll ako, doon ko na discover yung ano paano gumawa ng pelikula, paano mag-appreciate ng pelikula. At doon na rin ako nag-decide na ano, parang mas gusto ko tong gawin kaysa maging arkitekto.
2: Yeah. Mga na-realize mo po direct na parang calling ko to, no? Hindi ba nito yung kinuha ko sa kolehiyo pero babalik at babalik ako sa filmmaking. Yes. Maraming salamat po. And gusto ko lang pong i-highlight na kayo po pala ay benepisyaryo lang noon ng MOWEL Fund, no, sa mga workshop po nila, pero now kayo po ay yung director na ng MOWEL Fund, no. Grabe po yung influence din, yung tulong na ibigay sa inyo ng MOWEL Fund para po mahubog kayo sa person of today. Maraming salamat po, Direk. Pero gusto po nating malaman, pwede po ba kayong magbahagi ng mga iba nyo pong proyekto or mga milestone, kumbaga proudest moment nyo na masasabi nyong proud na proud ako sa nagawa kong ito?
0: Naisip ko ngayon, ano ba yung mga nagawa ko? Well, malaking bagay sa akin yung ano, no? Yung pagtuturo. Gaya nga nung ano ng tanong mo kanina na okay na introduce ako sa paggawa ng pelikula. Pero sabihin na natin nakagawa ako ng mga dokumentaryo, mga commissioned works, nag-contribute din ako sa programa ng ano Batibot.
2: Yeah, Batibot, yung
0: children's
2: anak
0: ko. Show. Nag-contribute ako ng animation doon. So masasabi ko, malaking bagay sa akin yung ano yung being an educator. Hindi ko rin inaasahan na kaya ko palang maging teacher. So nagturo ako sa College of St. Benilde, sa School of Design and Arts, sa animation program nila for, I think, umabot din ng 10 years.
2: Mm.
0: So ang tinuturo ko doon, paano gumawa ng more on the experimental animation. Yeah. Yun, experimental animation. So nagturo din ako paano magsulat ng script sa animation.
2: Ayan.
0: So yun, malaking bagay, kaya ano, siguro dito na rin ano, no, bakit kami magko-conduct ng animation workshop itong taon na to, dahil doon po.
2: Wow, grabe. Maliban po pala sa pagiging director, scriptwriter, kayo rin po pala yung naging guro. No? Kumbaga, ibinahagi nyo rin po yung mga aral na natutuhan nyo of years of practice, no, sa mga kabataan. Salamat po, Direk, sa pagbahagi po ng inyong storya. Pero, jump po tayo to another topic. No? Nito nga pong kamakailan ay muling ipinalabas. Ayan, ang Tadhana. Ito po yung unang full length animated feature film ng Pilipinas. Matapos po ang 48 years, no? Imagine, 48 years, ito po yung kauna-unahang full-length animated film ng Pilipinas at ngayon ay naisa publiko at naipalabas muli sa big screen. So walk us through, Direk, no? Kamusta po yung preparation po ninyo? Paano po naisa katuparan? And grabe, no? Salamat dahil na-preserve po yung milestone din ng Philippine film industry.
0: Okay, medyo interesting yung journey nung Tadhana, no? Bakit meron pang kopya?
2: Yeah.
0: Na existing. Nung 1995, nag-organize kami ng Pinoy Animation Festival.
2: Okay.
0: And of course, kilala na namin si Nonoy Marcelo, isa siyang batikang cartoonista at gumagawa din talaga ng animation. So sa programa namin, dahil kaibigan din namin yung nakapag-preserve ng kopya ng pelikula, si Teddy Ko, isa po siyang masasabi nating film historian na din, dahil marami po siyang kaalaman sa pelikula. So, dahil sa kanya, na-record niya yung broadcast nung Tadhana, nung pinalabas siya nung 1978. Uso na nun yung tiyatawag nating Betamax recorder. Ayan. So, nirecord niya yung buong programa at hindi niya akalain na yun na pala yung
2: nag-iisang
0: kopya, no? Kasi sa totoo po ay wala na po yung mga original print nung pelikula, wala na rin yung original material, yung edited material hindi na po mahanap. So ang nalalabing dokumento ay yung nasa Betamax. Ayan. Copy. At sabihin ko na rin na dati kasi ang PIA ay tawag na ano ba yung tawag niya dati sa PIA, national anyway, actually dito, kung hindi ako nagkakamali, dito din sinuot yun.
2: Ah, dito rin?
0: Oo, kasi sinuot yung Tadhana sa pelikula using the 35mm film.
2: Okay, fun fact po yan, no, Direk?
0: Oo. Tapos, sa post or editing, tinransfer muna siya sa video using the telecine. Then from video, dun siya inedit.
2: Wow.
0: Nag-post. So ganun yung ano niya, yung format niya. So shot on 35mm film, then edited on analog video.
2: Grabe, no. Buti na lang po, Direk, no, may isang kopya po tayong naisalba, no. Kasi jump po tayo dahil po diyan. Salamat po sa pag-share ng kumaga history din ng Tadhana. Pero para po sa inyo, ano po yung kahalagahan ng ganitong pagbalik ng mga animated films, no, para sa mga estudyante, para sa mga listeners? Ano yung importance nito para sa ating sa mga Pilipino po, Direk?
0: Well, pag sinabi mo animation, laging iisipin mo ito yung mga pinapanood ng mga bata, mm-hmm, diba? Yeah. Magandang ano siya for family entertainment. And gaya nung nabanggit ko kanina, dati may programa tayong Batibot.
2: Yeah,
0: so parang siyang Sesame Street ng Pilipinas o Sesame Street version.
1: Yeah.
0: Ginagamit yung animation as a tool for, you know, learning.
1: Yeah.
0: Or, you know, to educate. So, mahalaga ang animation kasi hindi lang talaga siya for entertainment. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginagamit siya ano for graphics,
1: yeah,
0: information, at sabihin natin sa games ginagamit din siya.
1: Yan.
0: For education purposes,
2: yeah, mga visuals, no. Tsaka gusto ko lang madagdag, no, Direk. Babase lang po ako doon sa naging istorya po ninyo na kayo po ay kumaga heavily influenced, naka-impluwensya po sa inyo yung mga cartoon. And babalik tayo sa tanong, no, kung gaano ka-importante yung pagpreserba at pagbalik ng mga ganitong mga pelikula, yung ganitong mga animated films. Kasi para sa mga listeners, para sa mga kabataang nakikinig, ito rin yung pagkakataon na mag-explore sila, na ma-realize nila, ma-inspire sila na gusto pala nilang gumawa ng mga animations, no, in the future, no. Gaya na lang po ni Direk Ricky, no.
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat po, Direk, no, sa pag-share po ng history and ang importance po ng animation pagdating po sa Philippine film industry. Pero gusto ko pong matanong, since kayo po ay highly immersed na rin po pagdating dito sa industriya ng pelikula dito sa Pilipinas, no. Paano niyo po ilalarawan yung kasalukuyang kalagayan ng Philippine film industry? Ano po yung nakikita nyo? May mga hamon po bang kinakaharap ito? O thriving po siya? Go ahead, sir.
0: Merong ano ngayon, no? Siguro dalawang muka na nakikita natin. Mm-hmm. Ano? Una yung problema sa attendance ng panood ng pelikula sa, yeah, mga teatro.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sa mga movie houses. So, pag ganyan, low yung attendance, of course, hindi kumikita yung, yeah, pelikula. Isa yun sa mga problema na inaano ngayon. The movie industry is trying to solve the issue. At sa kabilang ano naman, bagay naman, tingin ko maraming mga Pinoy films na, you know, nakikilala,
1: yeah,
0: sa ibang bansa.
2: Totoo po yan.
0: Oo. At maraming mga kabataan ngayon na gumagawa ng pelikula dahil yun nga, yung edukasyon sa paggawa ng pelikula.
1: Totoo
0: ay
1: po yan.
0: Parte na ng ano, no, course, mm, sa, yeah, sa atin, sa, yeah, mga universidad natin. At talagang maraming kabataan ang naenganyo talaga.
2: Yeah, totoo po yan.
0: Dahil na rin sa teknolohiya, mm, dahil pwede ka na rin actually gumawa ng pelikula gamit ang cellphone.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun, yung dahil accessible yung technology at ang kailangan mo lang naman dyan talaga is yung creativity.
1: Ayan.
0: Yung totoo imagination mo para makagawa ka ng magandang, mm, trabaho, mm, maikliman o mahaba.
2: Ayan. Sa kabila po ng mga hamon na nabanggit po ni Direk Ricky, no, yung kumaga yung attendees na, no, pagdating sa mga cinema houses, eh hindi po talaga sila napupuno na, no, mm, in today's generation. Pero gusto ko lang pong balikan, kumaga yung other face ng ganung problema, may mga kabataan, may mga estudyante pong gusto pa rin mag-explore pagdating sa filmmaking. In fact, yung last week po nating na-interview sila po ay may film entry Sinapanalo, Pure Gold Sinapanalo, mm, no. Nakita po natin yung kagustuhan po nila, yung desire nila na makapag-produce, makagawa ng mga pelikula, no. And gusto ko rin pong matanong, Direk, no, ano po ba yung kaibahan ng film dito sa Pilipinas? Ano po yung lamang natin pagdating po sa international films? Ano po yung maipagmamalaki natin para po sa inyo?
0: Walang, ang maipagmamalaki natin yung ating sariling kwento, no.
1: Yeah.
0: Kasi tayo sa kultura natin, marami tayong very interesting na stories na tingin ko hindi pa masyado na explore na maigi. And kung yun ang gagamitin natin, yun yung edge natin.
2: Yeah.
0: Ako, ito lang ha, bigla akong naisip yung ano, yung pinapalabas ngayon sa sinen, yung Forgotten Island.
2: Oh, yeah. Diba?
0: Animation
2: yeah.
0: yun.
2: Totoo po yan.
0: Yung mga tao, isa dun sa mga director ay ano, Phil Am.
2: Yes, yes po.
0: And naipakita nila yung kultura ng mga Pilipino sa pamamaraan nga ng animation. Although, sabihin natin na Hollywood production siya, dahil ano naman, nais nila talagang ipakita yung how they represent the Filipino culture. Tingin ko na itawid nila na itawid nila ng maigi. At dun pa lang, gaya ng sinabi ko kanina, yung kwento natin talaga is very interesting.
2: Totoo po yan.
0: Yung mga mythological ano creatures pa lang. Ang daming kabataan na mahilig talaga sa mga horror elements.
2: Nako. Kumbaga no, direct no, we are very rich in culture. We have we are natural storytellers kasi nabanggit nga po ni Direk na marami tayong pwedeng makwento sa sining kultura, yung pananampalataya natin, no, grabe po tayo pagdating sa faith. Kumbaga ayun po yung maibibida natin sa ating mga pelikula, no. And gusto ko lang din pong balikan yung Forgotten Island nga po, no. Kumbaga ito po milestone talaga pagdating sa kumbaga Hollywood nga siya, pero may representation na tayo para makilala din ng ibang lahi kung gaano ka-rich yung kultura natin. Kaya maraming salamat po, Sir Ricky. Ngayon po, on a personal standpoint naman po, since kayo po ay isang animator, ano naman po yung nakikita nyong hamon? Or kamusta naman po yung mga cartoonista natin sa bansa? Paano nyo po sila ilalarawan? Thriving? Challenged? Kwentuhan niyo po kami, Direk.
0: Okay, yung mga, kasi pag sinabi mong ano, no, cartoonista, pwedeng ano lang siya, gumagawa ng mga illustration, cartoons, at meron namang ano, no, tumatawid sa paggawa ng animation. Of course, nasa sa isip ko yung ito si Arnold Are, isang ano siya, graphic novel artist, at gumagawa din siya ng animation. Mm-hmm. So maganda yung mga ganong klaseng combination, ano, hindi lang isang klase ng medium para i-express siya yung mga ideas niya. Marami siyang ano, pwedeng gawin. Ngayon sa larangan naman ng mga sabihin mga artist natin,
2: artist,
0: ngayon,
2: yeah.
0: Whether you are a live action, you know, filmmaker or an animator or kung ano man, of course hindi nawawala naman yung mga challenges.
2: Yes.
0: Kasi kung wala namang ibabato sa iyo na challenge, hindi ka, tingin ko hindi ka magmamature or mag-advance.
2: Hindi ka rin tatatag, no?
0: So kailangan din actually ng challenge.
2: Pero Direk, give us a context. Ano-ano po yung mga challenges na kinakaharap ng mga animators po ng ating bansa?
0: Well, una sa lahat, ang animation is heavy on technology.
2: Yeah.
0: Para makagawa ka, kailangan mo ng gadget or equipment or software, hardware. Talagang heavy reliance on technology siya. At sa pagpalit ng teknolohiya, kailangan sumabay ka.
2: Yeah.
0: Diba? So, sa ngayon kasi, napaka-controversial yung topic ng AI o artificial intelligence sa pagpasok sa creative you know, industry. Ang ano niyan is... ang alam ko kasi dati, parang ano yan eh, history repeats itself. Dati ang debate niyan, ang diskurso na ano is from analog to digital.
2: Yeah.
0: Diba? So may mga purist, of course, mayroong mga pro-digital. So nakita ko na ano eh, parang ganun ulit na umuulit-ulit yung ano sa panibagong anyo naman.
2: Pero Direk, ano pong opinion nyo sa mga creatives na gumagamit po or ina-incorporate po yung AI sa kanilang mga pelikula, sa kanilang mga pinoproduce na short form media? Pabor po ba kayo o ano po yung opinion nyo dyan?
0: Walang opinion ko dyan. Definitely, hindi ako pabor sa yung tinatawag na generative AI. Kasi pag sinabong generative AI, yung mismong AI yung gumagawa.
2: Totoo po.
0: At ang question doon, saan niya kinukuha yung yung data? Of course, pumapasok yung issue ng ano niyan, yung parang copyright.
2: Totoo.
0: Yun. Pero, on the other side, ako, parang ano eh, parang inosente rin ako sa larangan ng, kasi hindi naman ako yung taong very, hindi ako techie.
2: Highly immersed, kumbaga.
0: Oo, no, hindi ako interesado sa technology. Mas interesado ko doon sa paano mag-generate ng idea. Yeah. It's more of the creative process. Kaya, mas doon ako ano eh, lumulugar yung sarili kong idea, develop, o kung merong tao na gusto niyang humingi ng advice sa ano, pwede kong matulungan.
2: Yeah. Tsaka Direk, I think ayun po yung lamang ng mga kumaga artist pagdating po sa generative AI. No? Kasi kung titignan mo po yung obra nila, kung visually lang naman, masasabi na nating maganda, pero walang puso. No? Walang
0: totoo
2: emosyon.
0: Yun. Totoo yun. Wala. Para siyang ano, disposable.
2: Tama po.
0: Yung once na mapanood mo, okay.
2: Yeah.
0: Tapos next, okay. Pero yung may kaluluwa, yung gawa talaga, yung may tinatawag nating human intervention.
2: Yeah.
0: Talagang ano, bawat yung pag ulit-ulit mong panood, may makukuha ka.
2: Na, ito po.
0: Ano, dahil nga sabi nila may kaluluwa yung mararamdaman mo na ano, makaka-relate ka.
2: Totoo po yan.
0: Diba? Kasi tao yung gumawa, so ikaw, siyempre tao ka, nararamdaman mo, may pakiramdam.
2: Totoo, ayan, may pakiramdam. Ayun po yung lamang talaga ng mga artist, mga cartoonist, mga animators, no, pagdating po sa AI. No, mas nabibigyan po nila ng kumbaga hustisya yung kanilang mga drawing. Makikita po natin at mararamdaman natin bilang isang audience sa mga nakikita natin online kapag kinumpare po yung AI. Eh, ngayon po kasi, noticeable na kapag AI, no, parang isa lang po yung layout nila. Eh. Pero pagdating po sa imahinasyon, yung kapangyarihan po ng ating imahinasyon eh unbeatable po siya kasi marami po tayong pwedeng kumaga ma-imagine and gagawin po natin siya ng may puso. Pero Direk, syempre kayo po ay naparito bukod po sa pag-share ng inyong karanasan at experience at mga kaalaman, no, sa ating listeners and viewer, eh may good news din po kayong hatid sa atin. Ito nga po yung nalalapit na Independent Film Animation Workshop 2026 ng Mobile Fund Film Institute. Direk, ano po yung mga aasahan natin dito?
0: Okay, so sa workshop na yun, dahil ano nga, ang Mobile Fund Film Institute, meron na rin kaming tradition na nagko-conduct kami ng ano, animation. So para nag-alternate minsan live action, minsan animation,
2: wow.
0: So ganyan. So sa history ng MFI, since 1983 nag-ano na kami ng kauna-unang animation workshop with Optifex Studio. Ayan. So, yun yung mga unang venture ng Mobile Fund Film Institute. So, sa ngayon, yung workshop ngayon, kasi bakit tinawag naming Independent Film Animation Workshop o IFAW? Kasi, gaya nung Independent Film and Video Festival na 40 years, itong IFAW, sineselebrate namin yung 30th year.
2: Wow.
0: Very significant itong ano workshop namin, yung independent film animation workshop. Kasi yung unang kauna-unahang batch niya noong 1996, sila na rin yung ano, kumbaga nagtuturo.
2: Oh wow.
0: Yung mga nag-graduate sa workshop na 'yan, mga kilalang tao na. Isa doon, i-mention ko, isa director general na ng Film Academy of the Philippines. At yung isa naman ay nasa education, ano, I think division ng Film Development Council of the Philippines, yung isa sa Film Academy of the Philippines.
2: And that also proves kung gaano po ka-effective itong workshop po ninyo, kasi nabanggit nyo po, beneficiary lang, pero sila na po yung mga mentors, no, na nagsishare ng kanilang karanasan. Pero sino-sino po yung mga magtuturo? Pwede po ba tayong magbigay ng detalye, yung mga nakikita po natin sa ating monitor, no? Sino-sino po ba yung mga magtuturo? And ano po yung mga aabangan nila?
0: Sige. Yung mga magtuturo actually, ito mga kaibigan ko na rin, at mga co-faculty ko sa College of St. Benigno.
2: Okay.
0: So, matagal na rin yung experience nila. Ayan, si Nelson Caligia. Wow. Siya yung kauna-unahang sumali noong 1983 sa Mowal Fund Animation Workshop. So, veteran ano na yan, pioneer na yan si Nelson Caligia. Tinitingala yan, idol yan ng ano. Ito si Dennis Sebastian naman, matagal na rin yan sa ano, sa industry, pero ang forte niya ay 3D animation.
1: Okay.
0: Yung, wow. 3D graphics yan. Tapos si Teta naman naging estudyante, actually yan tatlo na yan naging estudyante ng Mowal Fund Film Institute na yan. At kasalukuyang nagtuturo sa Binil ng animation. Si Teta, ang forte naman niya yung experimental.
1: Wow.
0: Kaya yung ituturo niya dito sa workshop na to, yung tinatawag na mixed media animation. Wow.
2: Gusto ko lang po kumbaga batiin po na ang ganda po ng foundation ng pagpasa po ng knowledge ng Mowal Fund. No? Kasi mga beneficiary, kumbaga gusto lang din po nilang matuto. Pero sila po ay naging beneficiaryo ng animation workshop nga po ng Mowal Fund. Ngayon na sila na po ang magtuturo. Grabe yung, kumbaga, napapanatili po yung strong foundation pagdating sa education po, no, yung background po ng Mowal Fund. Pero Direk, saan po ito gaganapin? Kailan po ito gaganapin? Give us details po.
0: Okay, kung mapapansin nyo, naglabas kami ng bagong information poster. Minove po namin yung workshop namin. Magsisimula na po siya sa October 12.
1: Wow.
0: In-extend namin yung registration hanggang October 5. Tapos, siguro, kung titingnan nyo, hinati namin sa dalawang phase yung workshop.
2: Tama po yan.
0: Yung unang phase, from October 12 to December 16, doon po gaganapin yung mga lecture, demonstration, tsaka assignment, mga animation exercises. Tapos, magkakaroon lang ng holiday break sa December. Tapos, babalik po sila sa early January, January 4, hanggang February 5. Kasi doon na nila gagawin yung 1 minute final project nila.
2: Yan. Kumbaga, hindi lang sila natututo, may chance din silang i-apply yung natutuhan nila, no? Yes. Sa pamamagitan po ng output na ipapasa rin po nila. Yes. Pero ito po yung million dollar question. May fee po ba? May babayaran po ba para makasali dito sa workshop na ito?
0: Okay. Itong workshop na ito ay libre po dahil subsidized po tayo ng gobyerno. Ang tumutulong po sa amin ay ang Film Academy of the Philippines, at which is under DTI, Department of Trade and Industry.
2: Yan, grabe, no? May mga katuwang po yung Mowal Fund para ihatid po, no, sa mga aspiring animators yung mga aral na natutuhan po nina Direk, no, at iba pa niya pong kasama para sa publiko, no. Pero sino po yung maaaring sumali? Ito po ba open for all, o kailangan ikaw po ang may kaalaman kahit papaano sa animation, or kung beginner ka at wala ka talagang idea pero gusto mo lang pasukin, pwede ka pong sumali? sumali? Paano po yung, sino po yung mga beneficiaries, mga target audience, kumbaga?
0: Okay. Pwedeng sumali yung mga media practitioners,
2: okay,
0: mga filmmakers, mga, sabihin natin, mga animators din na, kasi pag sinabi mong animation, may iba-ibang technique na ginagamit eh. So, malamang hindi niya gamay o alam yung tinatawag nating stop motion puppet animation. Baka gusto niyang matuto. So, yun, open yan. Sa mga, well, of course, sa mga kabataan, kagaya nung dati, nung bata ako, na naghahanap din ako ng way para matuto ng animation, ang siguro, may requirement kasi, kailangan lang sila mag-submit ng ano, parang portfolio o sample work. So, it could be anything. It could be a short video or an animation. Yeah. So depende sa ano nila, kasi gusto lang namin makita yung ano, yung level nila, yung skill level.
2: Ayan. Pero paano po mag-register? Paano po sila makasali? Mga listeners po natin, gusto po nilang sumali, no, at hilig po talaga nila itong creative side. Paano po sila mag-join?
0: Okay. Doon sa social media posting namin, naka-attach na doon yung link sa registration. I-click lang nila yon, tapos fill up. Tapos meron lang kaming hinihingi ng mga, of course, mga ID photo. Yan, tapos yung requirement nga, mag-submit sila ng portfolio. Tapos isa lang din hinihingi namin na parang ano, video pitch na tinatawag. Parang pwede mong kunan yung sarili mo, magsasalita ka, parang nagpi-pitch ka idea. Ang ano lang doon is ano, yung ano ba yung gusto mong gawin na final project? Parang ganun lang yung tanong namin. So, sasabihin mo dun sa video pitch mo na ito yung gusto kong gawin. Pero ang ano namin, meron kaming ano lang, no, siguro requirement na dapat Filipino.
2: Oh, yeah.
0: Filipino yung tema, no, gagawin mo.
2: Nako, Direk, maraming salamat po sa good news na iyan. Pero bago po matapos ang ating kwentuhan ngayon, imbitahan po natin yung listeners and viewers natin. Kung gusto po, para po sa mga listeners and viewers natin, imbitahan po natin sila sa mga nais pong sumali. Go ahead, sir.
0: Sige, gaya ng ano, no, sinabi ko kanina, in-extend na po namin yung registration hanggang October 5. So, hanapin nyo lang po yung aming social media account or FB account, yung Mowal Fan Film Institute. Doon nyo po mahanap yung announcement, yung announcement namin doon sa workshop. Yeah. At doon na rin yung link at saka yung guidelines. Tapos, baka mamaya magpo-post din kami nung ano, yung tinatawag na frequently asked questions.
2: Yeah.
0: Kasi marami rin kaming mga nagme-message sa amin yung pwede ba ganito or paano ba. So, ginather namin yung mga questions tapos sinagutan na rin namin. So, ipopost po din namin yun, yung mga frequently asked questions. So, ano, libre po ito. Yun nga lang po, medyo mahaba po siya kasi ang paggawa po ng animation ay ano, kung talagang gagawin natin yung tradisyon, which is ito nga, yung traditional, mahabang proseso po ang paggawa ng animation.
2: Totoo po yan.
0: It takes time. Hindi kagaya ng pag mag-shoot ka ng live action. Ito po ay nire-record nyo po single frame at a time.
2: Ayan.
0: So, imagine niyo talagang matagal yung proseso na yun.
2: Naku, maraming salamat po, Sir Ricky, na sa mga listeners natin and viewers na nais pong sumali, bisitahin po yung kanilang Facebook page na Mobile Fund Film Institute. Doon po sa mga pinopost po nila, naka-attach na po yung registration link, no? So, din lamang po yung guide doon, no? Para po kayo ay makasali. And let's take the advantage. Libre po ito, no? Para po sa inyo. Maraming salamat po muli, Sir Ricky. Pero bago po tayo magtapos, since tayo po ay nasa Batang Broadcaster, gusto po natin hingin yung inyong mensahe para po sa mga kabataan na nakikinig at gusto po nilang pasukin talaga ang film animation. Ano po yung mensahe iiwan mo po sa kanila?
0: Ako, i-ano ko na rin yung dahil nangyari sa akin ito, so ikikwento ko na rin kung paano ko na punta dito sa career ng animation. Sundan nyo lang yung ano, yung nararamdaman nyo, at kung ang mga magulang nyo ay ano, hindi sang-ayon dun sa decision na gagawin mo, siguro sa ipatunayan nyo lang sa kanila na kaya mo, kaya mong gawin yung gusto mong gawin, at patunayan mo na masusustain mo yung ano, yung you know, makaraos ka, yeah. Parang ganoon yung ano, kasi ang mga magulang kasi worried kasi baka ano, ay hindi kumikita yan, o paano kakikita yan. Kumikita po.
2: Yeah.
0: Kumikita po. Huwag kayo pong mag-alala. Kailangan lang po talaga ng magaling na PR.
2: Suporta, no?
0: PR, tsaka network, yan.
2: Ayan.
0: Sa lahat naman, applicable yun eh.
2: Ayan. Maraming salamat po, Sir Ricky. No? Take it from Sir Ricky. Kikita at kikita po kayo dito sa film animation. Nako, Direk, oras na po na pagtatapos ang ating talakayan for today. Pero maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong karanasan, kaalaman. And aabangan po namin na yung Mobile Fund Film Institute, yung animation workshop po ninyo. Susubaybayan po natin yan. Muli po, nakasama natin ang director ng Mobile Fund Film Institute, si Sir Ricky Aureliano. Na. Maraming salamat po, sir, and mag-ingat po kayo.
0: Maraming salamat din, Jared.
2: At sa pagkakataong to, puputuloy na po natin ang ating talakayan, pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side, sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, at sa Marulas Transmitter. Pasalamatan din po natin ang ating naging executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gyan dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
4: Radyo Magazine. 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Kinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome na naman po sa isa pong edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, nagbabalik po para sa palatuntunan sa araw na ito. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa amin, ay follow na para updated po kayo sa mga programa at live broadcast dito sa ating himpilan. Meron din po tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po, kung saan available ang ating mga replays at re-uploads. Kaya kung meron po kayong episode na hindi po naabutan o may gusto po kayong balikan na discussion po dito sa programang Warm Heart, ay pwede nyo po itong panoorin anytime. Kung mas trip nyo naman ang audio at kung kayo ay on the go pero nakakasagap naman ng internet via data o wifi, ay pwede rin nyo pong mapakinggan ang programang Warm Heart sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver app. So paano ba ito ma-access? Para sa mga Android users ay available ito sa Google Play Store. Habang para naman doon sa mga gumagamit ng iPhone dyan, ay hanapin nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Apple App Store. At pagkatapos nyo po nga ma-download ang naturang mobile application, ay syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang ating Evox PBS Receiver app. Pagkapunta nyo po sa mismong mobile application, ay hanapin nyo lamang po, nasa aking likuran na, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service para live niyo po kaming makasama kahit sa audio lamang po. At syempre ngayon pala, no, saktong-sakto natapat tayo dahil tayo ang nakatoka sa collab sa araw na ito. Tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng Capital 104.3 FM. Ayan. So para sa mga nakikinig sa FM dyan, maaari niyo po kaming pakinggan. 104.3. At syempre, bukod sa ating FM radio dito sa ating mother agency, ay mas napapalawak pa ang ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ay posible sa pamagitan ng mas pinalakas na partnership sa pagitan ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang programang Warm Heart tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating mga tagapakinig sa kabilang himpilan. Kapitbahay lang po ng Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dahil meron tayong replays sa naturang himpilan tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman, maraming paraan para makasama niyo po kami: Facebook, YouTube, audio live stream, shortwave at yung ating mga replays, no, sa Radyo Magazine. Kaya naman, saan man kayo nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, o baka nagpapahinga lamang po kayo ngayong araw ng Linggo, salamat po at nandito kayo. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwentuhan dito sa Palatuntunang Warm Heart. Oh, dumako na tayo sa ating panayam para sa araw na ito dahil dalawang topics po, no, ang ating pag-uusapan sa palatuntunan po natin sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Para sa maraming estudyante, ang eskwelahan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, exams at grades. Kasama rin dito ang pressure na maabot ang expectations ng mga magulang, guro at maging ng ating mga sarili. Lalo na para sa mga tinatawag na model child, yung laging mataas ang grades, responsible, obedient at madalas ginagawang halimbawa ng iba. Sa unang tingin, maaaring positibong bagay ito, pero ano ang nangyayari kapag nasanay ang isang bata na ang kanyang halaga ay tila nakabatay sa kanyang mga achievement at sa kakayahan niyang hindi magkamali? Nako, siguro nakaka-relate dyan yung mga achievers, no? Yung mga achievers dyan, tulad ng inyong lingkod kasi nasanay tayo, no? Na meron tayo mga milestones sa eskwelahan na syempre pinagmamalaki natin, no? Pero yun na ba ang dapat nating maging identity? Yan ang tanong dyan. So, ito pa yung mga tanong pa, no, regarding sa ating topic. Paano nakakaapekto ang academic pressure sa mental health ng isang bata o teenager? At kailan nagiging unhealthy ang paghangad na maging perfect o laging mahusay? Kaya naman, pag-uusapan natin para sa unang bahagi ng Warm Heart sa araw na ito, ang academic stress at model child complex, upang mas maunawaan kung paano ba natin matutulungan ang ating mga kabataan na harapin ang expectations, pagkabigo o failures at pressure ng hindi nila nararamdamang kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga o worth sa pamagitan lamang ng mga kanilang nagagawa. So kasama na po natin ngayon ang ating resource person sa edisyong ito ng Warm Heart mula sa In Touch Community Services Incorporated, ang kanilang Senior Clinical Psychologist at Clinical Director, walang iba kundi si Miss Eileen M. Bello. Miss Eileen, welcome po sa programang Warm Heart. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, thank you for the invitation to be here, Steph. Masaya ako na magbahagi ng tungkol dun sa interesting na topic, lalo na tungkol sa mga kabataan ngayon.
0: Maraming salamat po, Miss Eileen, for joining us dito sa programang Warm Heart. No, alam naman natin na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo at nagbibigay serbisyo publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig. So, unang-una po sa lahat, no, ay matanong ko lamang po, Miss Eileen, kung gaano po ba kalimitan, no, o kalimit, no, yung mga kaso ng mga pag-aaral na nagpapakita ng matinding academic stress na meron pong kinalaman sa expectations po ng ating mga pamilya.
1: Sa practice ko bilang isang psikologista, madalas pong nakikita na isa sa mga common na issue or mga challenge yung ganito, no, yung stress, academic stress ng mga kabataan na may pressure to achieve, may pressure to be the best, or yun, may parang may pressure na patunayan yung sarili nila at wag i-disappoint yung kanilang mga magulang. So talagang common yung ganitong mga problema sa mga kabataan.
0: Miss Eileen, matanong ko lamang po, no, paano po ba nakakaapekto, no, yung cultural aspect ng pamilyang Pilipino? Halimbawa na lamang po dyan yung utang na loob at mataas na pagpapahalaga sa edukasyon doon sa psychological na kalagayan ng ating mga kabataan sa kasalukuyan.
1: Yung mga kabataan natin, parang hindi, isa sa mga, lalo yung mga teenager, yung mga nakaka-apekto talaga sa kanila developmentally ay yung external. So, ibig sabihin yung sinasabi ng kanilang mga magulang, pati na rin yung sinasabi ng kanilang mga kaibigan, yung mga kaedad nila. So, yung hiya, yung pagpapahalaga sa kung ano yung sarili nila, ito yung mga, or yung identity nila, ito yung isa sa mga mahalagang aspeto ng ganong edad. Yung utang na loob sa Pilipino, sa kulturang Pilipino, sobrang nakaka-apekto siya. Kasi lalo na yung mga yung mga magulang na halimbawa sa mga middle class, talagang naghirap at saka talagang pinagpursige ng mga magulang nila na pag-aralin at bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga anak. Minsan kahit hindi direct ang sinasabi ng mga magulang na kailangan mong tumanaw ng utang na loob. Nasa kulturang Pilipino yung parang unspoken or parang innate na expectation or expectation na kailangan mong tulungan yung magulang mo kapag ka mas okay ka na or kapag ka mas successful ka na, kailangan mong magbalik dun sa na itulong at pag-aalaga at pagkapahalaga nila. So yung utang na loob talaga malaking impluwensyo siya dun sa minsan sa pressure na nararamdaman ng mga kabataan, lalo ng mga Pilipinong kabataan dahil nga dun sa konsepto na yun. Yung iba naman, ayaw nilang ma-disappoint kayo yung mga magulang nila. So parang yung pagtanong ng utang na loob ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy or pag-ensure na okay yung edukasyon nila, na nag-a-achieve sila or nagiging successful sila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, kasi yung topic nga po natin ay hindi lamang patungkol sa academic stress, kundi dito sa tinatawag na model child complex. So, matanong ko lamang po, para lang po sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig ngayon sa Warm Heart, ano-ano po ba yung mga pangunahing mekanismo sa likod ng model child complex?
1: Kadalasan, lalo na sa kulturang Pilipino, ito yung

0: ayun, naging status, parang pagkasabi ng status na, okay, maayos yung pagkapalaki ko sa anak ko kasi modelo or parang palaging kasama sa mga competition or palaging nakaka-achieve yung anak ko. So, mas mataas yung expectation sa mga model child kasi palagi silang kinukumpara sa iba. Mm-hmm. Ang mahirap dito kapag ka naging conditional yung pagtingin ng bata sa kanilang sarili or sa kanilang self-worth. Ang kapag yung expectation na palagi silang dapat nag-achieve, palaging tama yung ginagawa nila, palaging mataas yung scores nila, kapag hindi yun nangit o halimbawa mayroong exam tapos may isa o dalawang mali lang, ang nangyayari, natatakot yung mga bata na mag-fail at ini-equate nila yung failure sa mababang pagtingin sa sarili. Kasi nga, nasanay sila na conditional na kailangan lang palagi na may meet yung expectation ng iba or ng mga magulang or ng mga tao na nakita na palagi silang nag-achieve. So, mahirap din na ipakita yung pagiging proud lang pag sa laba. So, mahalaga din na ipakita na, okay, kung nag-achieve talaga yung bata, ipakita din natin na kahit tayo lang, hindi natin kinukumpara sa iba, na-recognize natin yung ginagawa nila.
1: Ito naman po, Miss Eileen, paano po ba bumubuo ang isang bata ng pilit na perfectionism kapag nararamdaman niya na ang pagmamahal o validation ng kanyang magulang ay nakabatay lamang sa kanyang mga awards at achievements?
0: Yung perfectionism, minsan hindi siya talaga, parang hindi siya pilit, parang naging natural siya. Na kailangan palagi kang nag-a-achieve, kailangan palagi kang perfect, kailangan halimbawa merong group project or may club activities, kailangan ikaw yung on top of things. So nagiging bahagi siya ng identity o yung pagtingin ng bata, ng isang tao sa kanilang sarili. Na kapag hindi ayon yung nangyayari, nagiging failure yung tingin nila sa sarili na kasi it's either, parang extreme, either yung perfectionist ka lang or wala. So, walang in between.
1: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba naapektuhan ng labis na expectation mula sa ating family members ang pagbuo ng identity at self-worth ng isang teenager habang siya ay lumalaki? Kasi, di ba minsan, no, dahil sa mga expectations na ito ay medyo nagiging over-competitive, no, ang isang bata. Medyo nakaka-relate kasi ako dito, Miss Eileen.
0: Yun nga, isa sa mga common na nangyayari is yung nagiging competitive yung mga tao. Pero ang mahirap nga kapag ka-extreme na siya, na hindi natin nakikita na minsan, okay lang din na magkaroon ng failure at mangyayari talaga siya kasi may mga bagay na hindi natin control or may mga bagay na pwede nating pagpursigan, pwede nating paghandaan, pwede nating magpa-practice tayo, ganyan. Pero may mga bagay talaga na wala sa control. At yun yung nahihirapan yung mga kabataan na tanggapin kapag sanay sila na palagi silang nananalo, sanay sila na palaging okay yung ginagawa nila or on top of things yung ginagawa nila. So, nai-equate yung mga unexpected na pangyayari or mga bagay na wala sa control nila dun sa kanilang pagtingin sa sarili. At kapag nangyayari yun, yung paraan ng pakipag-usap nila sa sarili nila, hindi din maganda. Tinitingnan nila yung sarili na hindi sila good enough. Na kahit na actually mataas na yung ginagawa nila, marami na silang na-achieve, marami na silang napatunayan, tingin pa rin nila hindi sila good enough. O kaya naman, parang iniisip nila na halimbawa may mga bagay talaga na wala sa control nila at logically naisip nila na may mga bagay talaga na wala sa control nila, naisip pa rin nila na parang sana may ginawa pa ako or mas nagpo-focus sila dun sa mga bagay na nire-regret nila or hindi nila naisip nung isang sitwasyon. So, yun, no? kapag hindi aware ng isang kabataan,

0: tapos later on naging adult siya. Itong issue sa self-worth na conditional dahil sa yun nga, sa pag-focus lang sa external validation at pagiging perfectionist, may maaari itong magdulot ng anxiety o kaya yung maliit na pagtingin sa sarili or low self-worth, maaari itong magdulot ng depression. Kasi nga, palagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa ibang tao. So, hindi na boses ng magulang nila o nung taong gusto nilang maging proud sila, pero boses na nila mismo yung narinig nila na kinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Mm-mm. Kahit wala ng external pressure, sila mismo yung nagpe-pressure sa sarili nila. So, hindi na rin siya nakakatulong eventually.
1: Ito naman na Miss Aileen, no? Kasi ito siguro curious yung ating mga tagapakinig dahil parang hindi naman masyado talagang magkaugnay itong dalawang terms na ito, pero paano po ba natin na pag-uugnayin ang gawin ng isang high achiever, yung mga achievers natin dyan, doon sa mga tinagurian naman na kulang sa pansin o KSP?
0: Well, tama ka dyan, Steph. Hindi naman talaga sila talagang equal or magkapareho ng hulugan. Pero minsan nauugnay sila kasi ang nangyayari, yung mga high achievers, sila yung makakakuha ng atensyon. Mm-mm. Sa klase, sila yung tinatawag madalas ng teacher kasi sila yung gustong mag-participate sa mga school activities. Sila yung may lakas ng loob na mag-lead o kaya mamuno o kaya gawin yung mga bagay-bagay. So, natural na yung attention ng mga tao sa kanila. At kung magaling talaga sila, siyempre, mapapansin yun ng mga tao. Sadly, yun nga lang, no, minsan na bibigyan siya ng negatibong konotasyon tapos iniisip ng mga tao na kulang siya sa pansin. Pero meron naman din na possibility na dahil nga conditional yung naging pagtingin or maybe hindi naman talaga yun yung nangyari sa pamilya, pero ganun yung interpretasyon ng kabataan or ng bata na napapansin lang ako kapag perfect yung scores ko ng magulang ko. Napapansin lang ako ng magulang ko kapag perfect yung scores ko or kapag nag-top ako sa school or kapag nanalo ako sa isang competition. Madalas hindi na busy yung magulang ko, wala silang time sa akin, pero kung bibigyan ako ng award, ma-recognize ako, pwede silang magbigay ng panahon sa akin or attend sila sa isang school event dahil nga meron akong award. So, na-associate yung attention dun sa pag-achieve. At yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag paulit-ulit na ganito, ang nagiging interpretasyon at pagsingi ng bata sa kanilang sarili ay, pwede lang akong makatanggap ng pag-aruga or attention kapag naka-achieve ako. So, hindi rin siya magandang paulit-ulit na nangyayari sa isang pamilya.
1: Ito naman po, maaari po bang maituring na gawing KSP o attention seeking behavior ay isa rin anyo po ng paghingi ng saklolo o kaya coping strategy kapag ang isang bata ay hindi nakakakuha ng validation sa pamamagitan ng mga karaniwan po niyang ginagawa? May ganun po ba, Miss Aileen?
0: Posible na kapag hindi nila ang isang kabataan or isang youth or teenager ay hindi nakukuha ang kanilang yung suporta na kailangan nila, posible na ginagawa nila yung mga bagay na madaling mapansin, halimbawa pag-achieve, kasi yun lang yung way nila to get the attention. At yun ay maaaring sintomas na nangangailangan sila ng tulong or kailangan nila lang matinding suporta. So parang hindi nila alam kung paano i-express yung kailangan nila. So ginagawa nila yun para mapansin sila or para ma-communicate na meron silang kailangan.
1: Ito naman po, no? siguro ito hindi masyadong familiar no yung ating mga tagapakinig regarding this, pero meron po bang mga sintomas o ano-ano itong mga sintomas na karaniwang lumalabas dito sa mga high achievers na nakaharap sa matinding takot sa pagkakamali o fear of failure? Parang medyo nakaka-relate ako dyan kasi yun din ang parang yun din ang fear ko, Miss Eileen.
0: So yung pinaka-common dito ay yung pagtingin sa sarili na kahit anong gawin nila, kahit na na-recognize na sila ng ibang tao na may na-achieve sila, ang tingin pa rin nila sa sarili nila ay hindi siya good enough. Hindi siya sapat or kulang yung ginagawa. Tapos, yun, kapag ka nga may failure, ang pagtingin sa sitwasyon, sa sarili, ay limitado. Hindi siya parang, ang failure, pwede ko siyang maging opportunity para mas lumago at mas maging mahusay yung mga ginagawa ko. Pero sa halip na yun, ang pagtingin sa failure ay parang end of things, na ito na yun. Kapag hindi, ay, parang yung extreme na either or na pag hindi ako naging successful, pag hindi ko na perfecto, kapag hindi ko nagawa to, failure ako. So, kadalasan nagiging parang nagmamanifest siya sa pamamagitan ng pag-iisip palagi, yung hindi makapokus kasi parang iniisip palagi yung maling nagawa o kaya naman minsan naapektuhan na rin yung pagtulog o kaya naman totoong magaling sila, totoong meron silang kakayahan at meron silang karanasan na makakatulong sa kanila para gawin ng isang bagay. Pero hindi nila naisip. Kasi naisip nila na baka mag-fail lang ako. Baka hindi ko magawa ng tama. So pinapangunahan nila yung sarili nila.
1: Ito naman po siguro, maaari niyo po bang itong sa susunod kong katanungan ay maipaliwanag in a layman's term dahil baka hindi masyadong maintindihan ng ating mga tagapakinig. Dahil ang susunod ko pong katanungan sa inyo, Miss Eileen, ay ano pong mga psychological framework o pamamaraan ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng mga kasong nauugnay sa academic stress o family pressure?
0: Okay. Dahil yung academic stress or actually yung karanasan ng isang kabataan ay hindi lang dahil sa isang bagay o hindi lang dahil sa isang factor. Nakaka-apekto yung yun nga kung paano sila dinidisiplina ng mga magulang, kung paano nakikipag-usap o nakikipag-ugnay yung mga magulang sa kanila. So parte ng pagtulong sa mga kabataan na may ganitong challenges ay pag-involve sa magulang. So, alimbawa ako, kapag kinakausap namin yung isang kabataan, part ng treatment ay pagkausap din sa mga magulang at pagtulong sa mga magulang na mas maunawaan nila yung kanilang anak. Bakit ba siya napapressure? Ano ba yung mga nakakatulong sa kanya para mas maging confidence sa sarili. So may parte 'yon, no. Parang tinutulungan natin mas lumawak yung pagtingin ng mga magulang at tinuturuan din natin yung mga magulang na bigyan ng parang binibigyan natin sila ng kakayahan na makipag-communicate sa mga teenagers kasi syempre yung generational gap minsan mahirap din, 'di ba? So, yun yung isang parte ng proseso. Isa pang parte ng proseso dun sa individual naman, tinutulungan natin yung mga kabataan na i-challenge yung kanilang pag-iisip. Alimbawa, yung thought na nagsasabi na, kailangan perfect ko to. Or kapag ka hindi to perfect, failure ako. Yung mga ganong thought. O kaya, hindi na naman tama o hindi na naman sapat yung ginawa ko. Yung mga thoughts na ganon. So, tinuturuan natin sila na, una, tingnan at i-identify na yun yung palagi nilang naiisip. At hindi dahil palagi nila yung naiisip, yun yung tama o yun yung totoong realidad nila. Kasi pwede na sa sitwasyon nila, say may exam sila tapos nagkamali sila ng nagkaroon sila ng 5 mistakes. Ang automatic thought nila ay di ako good enough o kaya mali na naman yung mga pinagigawa ko or kahit mag-prepare ako, mag-fail lang ako. So, yun yung mga automatic nila. Automatic thoughts nila. So, part ng proseso ay tinatry natin na tulungan silang i-identify yon at tulungan sila na i-challenge yun. Na parang ano ba yung mga ebidensya na hindi naman totoo yun palagi. At o kaya naman siguro sa pagkakataong yun, sa exam lang na yun, ganun siya. Pero hindi naman palagi. Pwede sa ibang subject mo, hindi naman ganun. Pwede naman na hindi lang academic yung tignan natin. Pwede rin naman na meron pa rin strength sa ibang bagay. Katulad ng sports. O kaya naman, ikaw yung isa sa mga talagang maaasahan ng mga kaibigan mo. So that's also a strength. So yung pagtulong sa kanila na tingnan yung iba't ibang perspektibo at mag-focus dun sa ibang pagtingin. So hindi natin tinutulungan na parang mag-isip ka lang positively. Pero tinutulungan natin sila na tingnan kung ano ba yung mga bagay na pwede pa nilang tingnan para mas mag-iba yung pakiramdam nila sa sarili nila at hindi lang puro negative yung tingin nila sa sarili nila. So, yun yung isa sa mga ginagawa natin. So, it's pareho na na-involve yung mismong bata, yung mga magulang at may aspeto ng pagtulong sa kanila na palawakin yung kanilang kaisipan at pagtingin sa isang sitwasyon para hindi nila ma-equate yung self-worth nila dun sa kung ano man yung sitwasyon.
1: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago tayo mag-move forward, no, para sa ating susunod na topic. Miss Eileen, ano na lang po ang inyong maipapayo sa mga magulang at guro upang maiwasan ang pambubukod o pagkakahon sa mga bata bilang either star child o problematic o kaya naman na KSP?
0: Okay. Mayroon akong payo para sa mga magulang. Pero sa tingin ko, hindi lang sa bahay yung kailangan baguhin yung sistema. Halimbawa, sa public school. Hindi ko, sa private school may ganda rin, no? Parang sa public school, mas common yung merong may star section, tapos merong mga section na parang naka-arrange yung mga sections base dun sa star section. Distribute yung mga estudyante ng mukhang achiever or nag-achieve talaga. Saka yung mga estudyante na hindi masyadong nakahabol dun sa mga academic things. So, I think yun yung isa yung division na gano'n, yun yung parang nag-label na agad dun sa mga bata. So, sa bahay naman, makakatulong yung pagiging, yung pag-connect sa kung halimbawa meron kang dalawa or tatlong anak or more than one anak, or kahit isa lang siya, yung pagiging aware ng magulang na kapag meron kang sinabi para i-affirm or i-validate yung bata, hindi siya ikukumpara sa iba. Na ang pinagbibigyan natin ng atensyon or pagtutuunan natin ng atensyon ay yung nagawa niya. Hindi lang yung outcome, kung ano yung nagawa niya. Halimbawa, natutuwa ako na talagang nagsisipag ka sa pag-aral, talagang meron kang inaalat na oras para gawin ito, talagang nakikita ko na nagsisikap ka talaga. Sa halip na sabihin na, okay, good job. Nakuha mo yung mataas na scores. So, sa halip na mag-focus lang yung sa outcome, maganda na pansinin yung ginagawa, yung effort, yung talagang bagay na pa pwedeng paulit-ulit na tingnan, hindi lang yung kung ano yung achievement. Doon naman sa mga palaging nalilabelan na problematic or kulang sa pansin. Alam po natin na hindi maganda yung naigudulot noon doon sa mga kabataan na sila yung nalilabelan ng ganun, no? So, ang masasabi ko lang po, yung mga bata na sa tingin natin sila yung palaging napapaaway, sila yung palaging napapatawag yung magulang sa guidance office, ganyan. Kadalasan, sila yung may mga, hindi sabihin sila yung mas may kailangan ng suporta. Minsan, ang kailangan nila yung may makikinig talaga sa kanila o sa tingin nila, naunawaan ako ng mga magulang ko. So, isa sa mga pwede natin gawin ay tingnan yung mga ganong sintomas na mas kailangan kong pagtuunan at unawain kung ano yung nararamdaman at ano talaga yung nangyayari sa anak ko ngayon or sa mga kabataan.
1: Ayun. So eto na, ayan na ang ating unang part ng ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Makakasama pa rin natin si Miss Eileen sa next portion ng ating programa. Magbabalik ang Warm Heart makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Warm heart.
4: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
5: Alamin ang ilang mga self-help tips
3: at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
4: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Bago natin balikan si Miss Eileen, para doon sa susunod natin topic, ay batiin muna natin yung ating mga commenter at likers sa araw na ito. So unang-una na dyan ay nanonood ang Mother Dear ni ka Warm Heart Drizel, si Ma'am Rosella Reyes Nanyong. Sabi niya, good morning Steph. Good morning din po sa inyo. And speaking of Mother Dear, ayan, naka-like, naka-puso pa ang aking Mother Dear, yung sarili ko namang Mother Dear, si Rose Reyes Esguera. Ayan, Mami, thank you sa laging yung pag-support at pag-like, pag-share ng aking mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, nandyan din yung ating mga iba pang likers. Nandyan si Sir Nestor Credo Sr., nandiyan din si Sai Valiente. Ayan, mamaya may babatiin ako regarding this. Meron din dito, no, siguro kilala to ni Miss Eileen. Nandiyan si Patricia Bello, si Irene Bello Trance, saka si Erica Bello. Ayan, mga nakaabang sa discussion with Miss Eileen. So ayan, babalikan na natin si Miss Eileen kasi yung next topic naman natin ay patungkol dito sa tinatawag na panganay syndrome at dun sa breadwinner trauma. Ayan, nakaka-relate pa rin ang inyong lingkod. Ayan, kasi sa kulturang Pilipino talaga ay hindi na bago ang konsepto ng panganay bilang katuwang ng mga magulang sa pag pag-aalaga at pagsuporta sa pamilya para sa ilan habang bata pa lamang ay natututo na silang maging responsable hanggang sa dumating ang panahon na sila ay inaasahang tumulong financially at maging sandalan ng buong pamilya. Actually, pinagdedebatehan yan no, sa social media kasi meron na, hindi na ako magpapangalan, no, pero merong isang sikat na atleta, isang Olympian, no, na humaharap sa ganitong klaseng issue kung saan ay kumbaga nagkaroon na ng labasan, no, ng dirty laundry with his mother, no, at nagiging debate tuloy kung dapat ba tinatawag, no, na retirement fund ng mga magulang yung kanilang mga anak, no, pero sabi nga ng iba dun sa iba kong nababasa ay syempre nasa sayo na kung gusto mo tumulong sa iyong magulang, no. Pero siguro magbahagi na lamang ako, no, sa akin ay ako ang isa ako, no, isa hindi ko inaangkin lahat, no, kasi nandiyan pa yung kapatid na sumunod sa akin, no, dalawa kami, katuwang kami ng aming mother na kumbaga ay nagtatrabaho para may pantustos, no, lalong-lalo na at nag-aaral pa sa kolehiyo ang aming bunso. Pero ito na nga, no, pag-uusapan na natin yan, kasama pa rin ang ating resource person para sa araw na ito na si Miss Aileen Bello. Ayun, Miss Aileen, ito dediretso na ako sa una nating katanungan dito para sa topic na ito. So, gaano po ba kadalas ang mga kaso kung saan ang pangunahing ugat ng stress o depression ng kliyente ay ang kanyang papel bilang panganay o pangunahing breadwinner?
0: Ayan, sobrang mukhang maraming makaka-relate sa ganitong topic, no. Kanina pinag-uusapan natin yung mga high achievers and madalas hindi lahat kasi may mga ino-consider na breadwinner na hindi naman sila yung panganay, sila yung bunso. Kasi halimbawa nag-migrate na yung ibang family members tapos ang naiwan na lang sa Pilipinas ay yung bunso. So pwedeng maging breadwinner pero pinaka-common dito yung mga panganay. Para sa ganito yung tanong mo, actually, sa practice ko, madami akong mga kaso na na-handle na ganito, no? Ang nangyayari, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay panganay, ko yung breadwinner, may trauma ka na agad. Hindi naman automatic yun. Marami namang panganay na breadwinner na okay naman yung mental health nila. Pero ang nangyayari kasi, lalo na yung mga na, yung talagang pamilya na kailangan talagang kumayod para sa yung panganay or kung sino man yung na-assign na breadwinner ng pamilya, kailangan nilang kumayod para sa pamilya nila. Ang nangyayari, ang taas ng pressure at ang taas ng stress, lalo na ngayon, ang taas ng inflation. So, yung konting kita nila, minsan wala, halos natitira sa kanila o totoong wala lang natitira sa kanila. So, over the years, minsan nagiging bukod sa pressure, minsan nagiging resentment din siya. No? Minsan ayaw nila, syempre, may part ng utang na loob. So gusto nilang tulungan yung pamilya nila, gusto nilang magkaroon din ng magandang buhay, iba nilang mga kapatid, ganyan. Pero minsan may part na naiisip nila na sana sila naman yung, sana yung pinaghihirapan nila, mas napupunta rin sa kanila. So may conflict, no, within. Kasi gusto nilang tumulong sa pamilya nila at saka may cultural nga na expectation na may utang na loob, ganyan. At the same time, meron din na part na, okay, gusto ko ako naman. Sana ako naman. Pero yung part na yon, maraming Pilipino na nasa ganitong konteksto, yung panganay breadwinner, na nahihirapan kasi nahihirapan silang mag-no, nahihirapan silang ma-disappoint yung ibang tao, nahihirapan sila na parang sanay silang maging super independent. Sanay sila na parang sila yung nag-aalaga sa iba, tapos hindi sila sanay na sila yung inaalagaan o sila yung mag-iisip para sa iba. So, yun yung madalas siya, hindi siya uncommon.
1: Ito naman, Miss Aileen, paano ba nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata ang emotional o instrumental na parentification o yung maagang pag-ako ng mga responsibilidad ng ating parents?
0: Okay. para sa mga nakikinig, ano ba yung parentification? Ito yung, minsan ito yung sitwasyon kung saan isang bata o yung mga bata sa pamilya, sila yung naasahan na parang mag-alaga sa mas nakakabata nilang kapatid, sila yung naasahan mag-alaga ng mga tumatanda nilang mga magulang, sila yung inaasahan na maghinga, mag-provide sa pamilya. So, nag-range siya na parang bata pa lang sila, sa halip na nag-aaral at naglalaro lang sila, kailangan nilang isipin kung kumain na ba yung mga kapatid nila, ganyan, or kung may kailangan ba yung mga, yung sino man yung kailangan sa pamilya nila. So, yung epekto nun sa isang bata ay hindi match yung development nila. So, parang sa halip na ang focus nila ay nagawa ko ba yung schoolwork ko? Okay ba yung nag-enjoy ba ako sa pakipaglaro sa mga kaibigan ko? Or nakakonect ba ako sa kanila? Sa halip na yun lang iniisip nila kung paano nila matutulungan yung pamilya nila. Iniisip nila kung paano nila ma-ensure na okay yung pamilya nila. So, may, in a way, yung epekto nun, ito yung mga may ganitong karanasan sila yung mga madalas na kayong mag-lead sa iba. Pero ang negative doon, dahil nga sanay sila na palaging sila yung nag-aalaga at nagbibigay ng attention sa iba, kailangan ng iba, lalo ng pamilya, nahihirapan sila minsan mag-move, nahihirapan sila minsan na mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Minsan na-abuso na rin ganyan or na nasusobrahan yung pagbibigay sa iba.
1: Ito naman na Miss Eileen, ano po ba anong mga katangian o qualities no sa personality ang kumbaga ay karaniwang nabubuo sa mga taong meron pong tinatawag na panganay syndrome?
0: Ayun, katulad ng nabanggit ko kanina, sila yung mga hyper-independent na minsan hindi naman kailangan nilang akuin na ako nila or hindi sila sanay na sila yung tinutulungan or minsan nahihirapan talaga sila na mag-know sa isang sa mga bagay-bagay. No? Ang ending nung halimbawa sa workplace, kapag mas matanda na sila nasa workplace, mas nababurnout sila kasi inaako nila yung mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Tapos, minsan, may mga nangyayari na sa kanila pero hindi sila mag-open up sa iba. Kasi nga, mas nasanay sila na, okay, ako na lang yung bahala sa sarili. Pero ganun yung nangyayari.
1: And speaking of burnout, ano po ba yung mga masasabi natin na pangunahing tagapagpahiwatig o clinical indicators ng breadwinner trauma o chronic burnout doon po sa mga tinagurian ng quote and unquote family ATM?
0: Katulad ng nabanggit ko, usually sila yung palaging maraming iniisip. So anxious, iniisip nila, nag-worry sila ng maraming bagay. Iniisip nila palagi kung ano pa yung kailangan nilang gawin, na parang marami na silang na-achieve pero sa tingin nila hindi pa rin enough. So parang hindi nila na-recognize yung talagang kaya na nila, yung kakayahan nila. At yun, sa relationship, pwede siyang, kung halimbawa, sanay siya na nahihirapan siyang mag-know, sanay siya na palaging mas nag-aalaga sa iba, nag-aaruga. Ang mangyayari, may posibilidad na, yun nga, mahirapan sila mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Tapos, mas iisipin pa rin nila yung kalagayan ng iba kesa sa sarili nila, kahit na minsan nahihirapan na sila. Nahihirapan na sila mismo. Ayun nga, in terms of the finances, no? So, yung sinasabi nila na parang family ATM, na katulad ng nabagit ko kanina, minsan kailangan talaga nila pero dahil nasanay sila na mas magbigay sa iba, kahit na minsan walang-wala na sila, ibibigay pa rin nila dun sa pamilya nila.
1: So,
0: yung boundary problem talaga yung kadalasan, common issue doon.
1: Pero paano po ba nagpapakita ang financial anxiety o takot sa paghihirap kahit na meron pong sapat o magandang kinikita ang isang breadwinner? Meron po bang ganon, Miss Eileen?
0: Oh yes, that's very common. Yung iba, parang coming from their experience, nisip nila na ayoko na mangyari na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Alam mo, pag nagkaanak sila, yung anak din nila, yung parang mag, kailangan mag-provide or kailangan mag-sakripisyo para sa kanila. So kahit na meron silang enough financial capacity minsan, inisip pa rin nila na parang kulang pa din. So may scarcity mindset. Yung iba naman, parang nahirapan din sila kasi parang hindi nga balance. Palaging iba or palaging inuuna yung kailangan ng iba kaysa sa kanila. So, halimbawa, salit na nakapag-save sila, mas inuuna pa nila yung kailangan ng iba. So, parang hindi, parang even if alam nila kung minsan kung paano gawin yun, maging financially smart, minsan dahil yung tendency is to give to others or unahin yung kailangan ng iba, hindi na
1: nila
0: nasa-set aside yung
1: needs. Ito naman, Miss Eileen, paano po ba pinangangasiwaan sa therapy ang matinding guilt na nararamdaman ng isang breadwinner kapag nagtatabi siya ng pera para sa sarili o kapag nagtatakda siya ng boundaries sa kanyang sinusuportahang pamilya?
0: Marami kasing yung ganyan, may guilt, no? Mataas yung guilt.
1: Mm-hmm.
0: So, sa therapy, ang pinofocus namin ay tulungan ng isang individual na tingnan yung guilt bilang isang parang natural na reaction kapag sanay ka palagi na inuuna yung iba. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makinig dun sa guilt. Hindi ibig sabihin na kailangan mong yung guilt ay bahagi ng karanasan mo dahil sanay ka na, yun nga, palagi inuuna ang pamilya o yung needs ng iba. At so, part ng pagtulong dun sa mga tao na matindi yung guilt tungkol dito kapag inuuna nila yung sarili nila is to help them identify ano ba yung needs nila, ano ba yung mga kailangan nila mismo. At kapag ka hindi nila pinakinggan kung ano yung needs nila at hindi nila binigyan ng attention kung ano yung needs nila, ano ba yung nangyayari sa kanila? So yung nag-lead na sa burnout, minsan yung nag-overthink sila, minsan nag-depress na sila mismo kasi nga, or minsan mataas yung resentment, hindi rin nakakatulong sa relationship nila sa pamilya nila. So mas tinitingnan namin kung paano ba mas titingnan yung ibang yung need na hindi napaprioritize.
1: And speaking of therapy, Miss Eileen, ano po bang mga therapeutic modalities ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng breadwinner trauma?
0: Okay, yun sa mga may trauma talaga. Minsan, it's not really one big trauma. It's a cumulative, yung pinilahin sila. Yun nga, hindi sila nabigyan ng enough love and care, ganyan. So, pag ganun, ang common approach doon, CBT, so sina-challenge yung thoughts nila, tinutulungan sila na tingnan yung pagtingin sa sarili sa mas neutral or mas compassionate na paraan or mas may gentleness or magandang pagtingin sa sarili. Pero hindi naman na parang yung trauma mismo, yung tinitingnan or pinagbibigyan ng attention. At minsan na ganito ng IFS. So, tinitingnan yung, okay, yung part ng sarili mo na gustong protektahan yung iba, gustong unahin yung needs ng iba, ano ba yung need niyan? O yung part ng sarili mo na gusto naman na unahin ng sarili, ano ba yung need? So, yun yung internal family system. Isa sa mga trauma-informed approaches na pwedeng gamitin sa mga ganitong or sa mga ganitong cases.
1: Mm-mm. Kanina, Miss Eileen, ay nabanggit niyo yung, if I'm not mistaken, yung resentment, no? So, paano po ba lumilitaw, no? Just for the information ng ating mga listeners na maaari na nakikipagdebate, no, sa social media regarding sa trauma na nararanasan ng mga breadwinners natin dyan o kahit yung mga meron na panganay syndrome, paano po ba ang lumilitaw ang kumbaga yung nakatagong resentment, puot, sama ng loob sa pamilya, at paano po ba ito nakakaapekto sa kanilang mga relasyon?
0: Minsan dumalabas yun kapag sobrang burnout na yung mga tao.
1: Mm-mm.
0: So, pag burnout na tayo, mas overwhelmed yung emotion natin. So, hindi natin na i-accept na minsan hindi natin minimin yung sinasabi natin o hindi naman talaga yung gusto natin ipahayag, pero yun yung sinasabi natin. So, yung resentment, yung galit na hindi na-express. So, minsan kapag ka sobrang overwhelmed and burnout na isang tao, minsan dun yung lumalabas. So, lumalabas yun sa bilang irritability, no, wala na ng offense sa mga tao, lalo na dun sa minsan kung resentment tungkol sa pamilya, minsan wala na ng pasensya dun sa mga kapamilya nila na mayroon silang resentment. Ganun. So, dun siya gumalabas. Sa relationship naman, ganun din. No? Kahit sa trabaho, sa mga ibang parte ng or aspeto ng buhay. Or may resentment sa relasyon. Kaya, sa mga kaibigan, parang mas hindi rin mataas yung pasensya. So, dahil nga mas irritable at mas madaling maapektuhan.
1: Ito naman, Miss Eileen, ano po bang mga anong mga konkretong hakbang ang inyo pong itinuturo sa inyong mga clients na maaaring nakakaranas po ngayon, no, ng breadwinner trauma upang makapagtatag sila ng malusog na financial at emotional boundaries sa kanilang pamilya nang hindi nakararanas ng matinding trauma response?
0: Ang pinaka approach doon ay tulungan sila na mas bago ko sabihin, gusto ko lang sabihin sa lahat na pag ganito at alam niyo yung ganito naranasan niyo at hindi lang siya parang naranasan niyo siya ng isang linggo or a few weeks, mas okay na mag-seek ng help sa professional. Kahit masabihin ko to, hindi to maaaring gawin ng sandi lang. So, kailangan pa din na mag-seek tayo ng professional help kung ito yung mga naranasan nyo. Pero to answer yung tanong ni Steph, paano, ang pinaka-focus sa therapy kapag ganito yung naranasan na difficulties ay tulungan ng isang tao na maintindihan ano ba yung needs nila.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga sa tingin nila na neglect nila yung sarili nila o yung karanasan nila na neglect yung needs na yun. Halimbawa, yung babalik ako dun sa common thoughts ng ganitong may mga difficulties. Ang common thoughts nila, I'm not good enough. Or I'm not deserving of love. Kasi love equals attention, care. Pero ang nangyayari, sila yung mas nagbibigay ng attention and care sa iba. So babalik dun. No? So, mahabang proseso na pag-unlearn at pagbago ng pagtingin sa sarili tungkol sa paano ba ang ibig sabihin ng being loved unconditionally, na hindi ito, being loved doesn't mean na kailangan kang palaging bigyan ng praise or validation externally, pero pwede mo rin yung ibigay sa sarili mo. At yun, yung parang pag na-realize mo na, okay, ito naman yung needs ko, na okay lang na magpahinga minsan, okay lang na minsan gastusan ng sarili, na walang guilt. No? So, mahabang proseso ng pag-practice at pag-unawa ng needs at pagbibigay ng atensyon dun sa mga sarili nila.
1: Siguro ito na lamang po, Miss Eileen, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Ano na lamang po ang inyong pinakamahalagang payo para sa mga pamilyang Pilipino upang mabawasan ang labis na pagdepende, no, sa iisang miyembro ng tahanan? Go ahead po, Miss Eileen.
0: Well, may mga sitwasyon talaga, like may mga pamilya talaga na talagang ang nangyari cultural na na-assign sa isa o dalawa or tatlong tao yung ganitong expectation. Pero kung una siguro kailangan nating i-recognize na ganun yung family system. Ganun yung naging sitwasyon. At pangalawa, kailangan nating i-recognize ano ba yung maaaring ma-contribute ng iba para mas mabawasan yung burden o yung dinadala ng ibang member ng pamilya na assigned sa ganitong sitwasyon. Pangatlo, siguro yung shame kasi yung mental mabigat, lalo na sa konteksto ng mga Pilipino na hindi ako nakakatulong ganyan. Siguro kailangan nating i-empower yung isa't isa na hindi siya sa gaano kalaki ba yung naitutulong mo, pero kung lalabas siya dun sa kung paano mo yung pag-maintain ng connection sa family at pag-intender dun din sa mga needs ng ibang member ng pamilya, hindi lang ng isa o hindi lang palaging naasahan. So, magiging mas aware or magbibigay tayo ng attention pa dun sa iba din, dun sa ibang member ng pamilya na maaari din namang makatulong. So, bigyan natin sila ng chance to help and to also step up.
1: Mm-mm. And with that po, Miss Eileen, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa edisyong ito ng programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Warm Heart ang Senior Clinical Psychologist and Clinical Director ng In Touch Community Services Incorporated. Walang iba kundi si Miss Eileen M. Bellio. Bago natin tapusin ang edisyon ito ng Warm Heart, ay babatiin natin muli no, yung mga nadagdag nating likers and our commenters ba? Ayan, meron tayo dito. Kasama natin na, kumbaga, ay sumubaybay dito sa programa si Ma'am Jeneline Bellio. Ayan, siguro nakaantabay din kay Miss Eileen. At syempre, isa sa mga host natin din dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Sir Ares Gutierrez. Ayan, maraming salamat po sa pakikinood, no? Pakikinig-nood dito sa programang Warm Heart. At bago ang lahat, ayan, bago ko tuluyang tapusin na talaga ang edisyong ito, ay syempre meron tayo, hindi lang isa, kundi dalawang babatiin ng happy birthday. Unahin na natin yung talagang may birthday ngayon, si Kuya Jay Arevalo. Happy birthday. Thank you sa iyong paspageti, no, last Thursday. Talagang nabusog mo kami. Ayan. At ano ba ang ating wish? Syempre, more blessings to come, more birthdays to come. Ayan, enjoyin lang ang buhay. Syempre, ito ang susunod ko namang babatiin, no? Advance birthday greeting ito, no? Dahil itong taong ito, siya ang masasabi na beauty and brains behind Warm Heart. Hindi ko pwedeng kalimutan batiin. Ewan ko lang kung napapakinggan niya ako ngayon o napapanood, pero hopefully makarating ito sa kanya. Happy birthday sa bumuo ng Warm Heart, walang iba kundi si Miss Bea Gaza de Guzman. Nasa RP Batanes na siya ngayon, no? Basically, kahit kumbaga physically absent, no, pero mentally and spiritually present, no, dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala itong program na ito, no, na kanya pang binuo noong siya ay nagte-take pa ng Master of Development Communication sa UP Open University. And speaking of, mukhang kailangan ko ng katukin ng sarili ko para tapusin naman yung sarili kong thesis. Anyway, happy birthday, Ateng. We wish you all the best in life. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Warm Heart. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio ngayon. Sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at si John Paul Lumuntad. Sa ngalan po ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ito pong muli si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
9: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, kumusta po kayo? Welcome po sa ating Aklat ng Bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Kabarin po inyong sabayang napapanood na sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division.
10: Pagbati ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating Aklat Tambayan, ang Read Pinoy.
9: Ayan Gab, ano, panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating Aklat Alert, tuloy-tuloy ang ating may init at mga kaabang-abang na announcements at mga opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala, sa Creator Spotlight, makikipagkwentuhan tayo mamaya sa isang guro, manunulat and ang founding director ng Pluma Atlana Book Publishing. Siya po ay si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing and creative industry.
8: Aklat Alert!
9: Setyembre ang Philippine Creative Industries Month. Nakiisa ang NBDB sa isinagawang Asian or ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX nitong September 17 to 19 sa SMX Convention Center Aura, Pasig City. Pinagsama-sama rito ang creative industry sa Pilipinas at ASEAN region at ibinida ang mga produkto at inobasyong nagpapangat sa creative economy ng rehiyon. Aktibong nakibahagi ang NBDB kasama ang Mil Flores Publishing at ang Book Development Association of the Philippines o BIDAP sa publishing and printed media domain. Dito ay pinamalas ang isang book exhibit bida ang mga akdang Pinoy, mapa comics, children's literature at fiction works. Mayroon ding special section para naman sa mga akda ng national artist na si Sir Ricky Lee. Mahalagang katuwang ang NBDB sa pagtatampok ng sektor ng book publishing at print media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Naging pagkakataon din ito upang higit pang ipakilala ng NBDB ang mga serbisyong hatid sa stakeholders at ang ambag nito sa creative industries economy. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, layo ng Naturang Expo ang pagpapalakas ng creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asians or Asia's premier creative hub pagsapit ng taong 2030.
11: So we're here because publishing is one of the country's 9 creative domains.
2: And everything pretty much starts from there. Films, TV shows start as stories, and stories often start as books. So that means every Filipino book that you pick up and buy supports the very beginning of our creative economy. The reception for the past 3 days have been great thanks to these books behind me, which are the real stars of this booth. Tons of people have been coming in, dropping by, browsing, chatting with the team, well, pretty much asking about these cool titles and also showing great interest in who the NBDB is and what it can do to support the creative industry and support the creative economy. As always, the National Book Development Board is proud to represent the Philippine publishing industry in events like this.
11: Sa isang okasyon na gaya nito, na nakatulong pansin natin sa pagpapalaganap ng ating literatura sa labas ng Pilipinas, I think lalo nating dapat tandaan na kaya tayo tatangkalikin ng mga nasa ibang bansa ay dahil Pilipinong-Pilipino ang ating isusulat. Hindi tayo dapat mag-adjust para gawin tayong accessible sa kanila. Dapat hindi natin gawing generic ang ating sinusulat para mas maintindihan nila. I don't think we should translate our strangeness para maging hindi strange sa kanila. In fact, I think yung ating strangeness, yung ating pagiging Pilipino, yung aspetong hindi nila totally maintindihan agad, I think yun yung ating ambag sa global literature. Kasi yun yung tayo. Magsulat tayo bilang mga Pilipino, para sa Pilipino, tungkol sa Pilipino, buksan natin ang ating bahay sa mga banyaga, tatuhin natin sila, pero hindi natin babaguhin ang ating bahay para maging isang banyagang bahay, para sila mag-feel at home. They should feel at home sa bahay natin.
9: Sina Percival Palope ang Communications Officer ng NBDB at si Sir Ricky Lee ang National Artist for Literature.
10: Ayan, alam mo Sir Lowell, nakakatuwa yan during the ASEAN Expo, kagaya na nabanggit ni Sir Lowell, ay ni Sir Percy. Na napakadaming pumunta no, sa NBDB booth at sa booth ng BIDAP na dahil daming nagbabrowse, no, nagtutuwa, interested no, sa ating Filipino author titles. At samantala, sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, may kipagsanib-puwersa ang NBDB sa House of Representatives Special Committee on Creative Industries para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026 sa September 28 to 30 sa Upper Ground Lobby, Legislative Library, Archives and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Pangungunahan po ng NBDB ang isang book exhibit at katuwang ang 16 na publishing houses ay magkakaroon naman ng book selling. Tampok po sa naturang book selling event ang mga aklat pambata, comics, fiction, at non-fiction at pati na rin textbooks. Kaya so buhay na buhay no?
9: Yes, ating sunod-sunod, tuloy-tuloy.
10: Ngayong Creative Industries Month.
9: Hindi nawawalan ng activities no. At nakakatawa para ang sa ating mga publisher at mga author, itong mga opportunity na ganito na makapagbenta at pag-offer ng mga librong Pilipino.
10: At makatap into newer markets. Yes. Dahil marami pa rin naman talagang interested no, na magbasa at dumiskubre no, ng mga Filipino author titles natin.
9: And another interesting fact dyan, Gab, is tayo na yung lumalapit doon sa mga ahensya or sa mga partners natin like nung nakaraang buwan,
10: sa DBM. Sa DBM.
9: And this time, sa ano naman, sa House of Representatives. Kaya magkita-kita tayo dyan, September 28 to 30, next week na po yan. Ilan lamang ang mga ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Edgar G. Belda Jr. sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko, at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global,

0: Extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy. Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
5: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3. At natututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines at ng Radio Magazine.
6: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
5: Yes, tama ka dyan, Gab. At ngayong hapon ay panibagong ang creator na naman ang tampok sa ating Creator Spotlight. Siya ay isang children's book author, educator, at ang founding director ng Pluma Atlana Book Publishing House. Isa itong independent Filipino publisher na nakatuon sa mga aklat pambata na nagsusulong sa paglikha ng stories that educate the mind and comfort the soul. Ang ating special guest ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong BS Family Life and Child Development sa UP Diliman at kasalukuyan nagtuturo din sa UP Department of Family Life and Child Development.
6: Nagsimula po ang kanyang author journey sa kanyang pagiging guro. Nakapagsulat na siya ng mahigit 20 libro, kabilang ang mga aklat na i-develop katuwang ang DOST-SEI at UNICEF Philippines na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa siyensya, literacy, children's well-being at mga pang-araw-araw na karanasan. At itong nakaraang taon, binuo niya ang Pluma Atlana Book Publishing House, kung saan ina-advocate nila ang mindful and respectful parenting, children's socio-emotional well-being, at paggamit ng mga kwento bilang instrumento sa pagkatuto, koneksyon, at paghilom. Mga kaaklatang bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight ngayon, kasama natin si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Magandang hapon po, Sir Edgar.
7: Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-ibigay sa ating Pinoy.
6: Ayan, maraming salamat po no sa pagpapauna.
5: Yes, oo. Ayan, inaayos lang. May konting nga na lang tayo.
6: Konting commercial.
5: Oh, ganyan talaga pag live, ano. Ayan.
8: Hello.
5: Yeah.
8: Okay na po. Ayan, wala pala.
5: Okay, take two tayo. Ayan, muli tayong nagbabalik at ipakilala mo ulit ang ating very special guest. Take two tayo, Gab.
6: Take two, ayan. So nakatutok po sa atin, kasama natin ngayong hapon sa Creator Spotlight, si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Ayan, magandang hapon po, Sir yes. Edgar.
7: Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat.
5: Parang umaano, yung... Okay, take three tayo.
8: No, ginagawa po ba ako?
5: Ayan.
8: Hindi ka naman siya na ako.
5: Okay. Sir, pa-check na.
8: Hello po, hello Ayan. Po, hello po, hello po.
5: Ayan, kasama ulit natin. Kasama pa rin natin dito sa studio kanina pa actually. Si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Sir Edgar, batiin po natin Ayan. Ang ating mga Ayan. Kaibigan. Ayan. Ayan.
8: Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, sana po narinig nyo na ako.
5: Yes, loud and clear. Ayan,
8: third times
5: clear.
8: The charm nga naman daw po.
5: Ayan, maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito sa Rig Pinoy. Ano? Sir, diretso tayo dun sa interview natin. Puntahan natin, kasi karamihan nga sinasabi itong mga manunulat, bago naging manunulat, reader muna. Mm-hmm. Kayo po, ano po ang...

0: ano nagbukas sa inyo ang mundo ng pagsusulat at ano po yung mga kinalakhan ninyo na mga libro o mga kwento?
1: Actually, naniniwala po ako na talagang hindi ka matututo magsulat nang hindi ka nagbasa.
0: Mm-mm.
1: So, isa po yun sa mga kinahiligan ko talaga. Sa aming tatlo, magkatatlo po kami magkakapatid. Ako po yung batang nagbabasa. Sorry sa mga kapatid.
0: hello,
1: pero yun po. So, syempre, yung bata pa lang talaga, children's books, yung mga Adarna books po talaga, isa sa mga kinalakihan ko, yung di ko po alam kung pamilyar kayo sa Bruhahaha, Bruhihi. Isa yun sa lagi kong binabasa nung tandang-tanda ko yung pag-delivery. No? Dahil paulit-ulit lang siya, pero paulit-ulit ko rin na-enjoy bilang bata yung mga ganyan libro. Tapos, eventually, nag-transition ako sa mga children's novels. Kung familiar din po kayo sa series of Unfortunate Events. Mm-hmm. Yan. Lemony Snicket. So, 13 books po yun na abangan. Bibili ka talaga ng one book. Magpapagood shot ka sa parents mo para mapabili ka ng next book. Yan. Kasi mahal siya. Mahal ang libro. Honestly po, yun po. Yun naman din ang kaya minsan naiintindihan din na may hindi lahat ay nahiligan magbasa kasi minsan additional gasto siya for families.
0: Mm-hmm.
1: Pero magandang investment po talaga ang pagbabasa.
2: So mula dun sa pagiging hook no ni Sir Edgar nung bata pa lang, paano Sir napunta or paano nagsimula naman yung from being an avid reader, saan po nagsimula yung inyong interest na maging author po, particularly sa children's books?
1: I think tung bata ako po talaga din ako nag-try ako magsulat ng, parang lahat naman ng bata nag-attempt na magsulat ng isang kwento, may drawing pa nila.
0: Kung ano-ano na lang din.
1: So panigurado, I'm sure meron, hindi ko lang maalala yung mga kwentong ginawa ko, pero ang pinaka naalala ko mas parang mas formal. mas nagseryoso kong mag-try magsulat ng mga kwento ay yung nasumikat po yung fanfiction. Alam niyo po ba yung fanfiction? Ayan, so yung basically anyone can write their stories, pero ang idea ng fanfiction ay gagawan mo ng alternative stories yung mga familiar ka naman at papanood sa mga anime, ganyan. So, nagkaroon po talaga ako noon, I think 10 chapters doon.
0: Wow.
1: Tapos may readers talaga ako. I was 11 years old. So, yan, na-expose ako sa internet, may fanfiction, tapos nag-try ako magsulat. Nagsimula ako sa, nagbabasa lang ako ng gawa ng ibang tao. Tapos hanggang sa, try ko na magsulat, tapos ang nakakatuwa nun, yung readers mo talaga magre-reply din sa'yo. Tapos manalaman ko yung mga nagbabasa ng gawa ko pala ay mga 25-year-old, 30-years-old na. Tapos ako ay, sinabi ko doon na 11 years old lang ako. Kasi may mga comments sila na maganda yung kwento. Pero syempre, as an 11-year-old, may mga apparently grammar errors ako. Tapos masyadong minsan redundant, ganyan. Tapos hindi pwedeng mag-short. No, kasi bata pa ako. So may sinoshorten mo yung word. Parang text speak.
0: Yes.
1: So bawal pala. Wag daw ganun kapag literature. So yun, doon po nagsimula yung starting. Pero yung for children's books po, nagsimula talaga siya nung pumasok na ako sa college. So, nag-college ako, ang kurso ko ay Family Life and Child Development. Parte sa mga inaaral namin ay paano gumawa ng mga materials o materials para sa mga bata. So, nagkaroon ng opportunities na magsulat din ng mga libro para sa mga bata. Tapos yung first job ko sa university, nagturo din po. Ang unang project na pinasa sa akin ay magsulat din ng mga libro. Yung sa DOSTICI.
0: Ang ganda, no? Parang talagang nakalaan sa kanya yung path. Papunta doon sa pagiging manunulat and eventually magiging publisher din. Pero pag-uusapan natin yung pagiging publisher naman mamaya. Ayun sir, paano naman, nabanggit mo na isa ka pong guro nga sa UP, ano? Ano po yung mga tanong or karanasan ng mga bata na somehow naging mas malinaw sa iyo dahil sa iyong pagtuturo at nakakatulong sa iyong pagkukwento bilang isang author naman?
1: Mm-hmm. Ang philosophy ko po kasi talaga, ang paniniwala ko, hindi ka makakabigay ng isang gamit na magugustuhan, may hiligan, o makakatulong sa bata kung wala kang solid experience interacting with them. And dun ko hinugot po talaga yung mga storyang binuo, storyang pinagkukuhanan. So yung syempre yung babad namin sa FLCD, first year ka pa lang po sa kurso namin, required na po kami mag-obserba ng mga bata 10 hours. As gagawan, as in susulat mo lahat ng ginagawa ng bata in the 10 hours na inoobserve mo siya. So yung ganung every semester semester, meron kaming ganong requirement na mag-observe kami ng mga bata. Kasi nga kung gusto namin makita paano sila nagde-develop, mm-hmm. kailangan maka-witness kami ng actual mm-hmm. Development nila. So, in 4 years, talagang nahasa yung pagtingin, pagkilala, pag-interact with children. Tapos, 8 years of teaching to children. So, mm-hmm. nagturo po ako sa Child Development Center. 3 to 5 year old na mga bata ang tinuruan ko. 20 students, 25, 18, mm-hmm. iba-iba per semester, per year. Mm-hmm. So, doon mo makikita na may mga paulit-ulit na mga tanong yung mga bata. So, mm-hmm. kunwari, 5 years ka na nagtuturo, every year may same question mm-hmm. sila. Ibig sabihin, may curiosity talaga sila to the same things na hindi pa sila aware of. And yun yung mga bagay na pagkukuhaanan mo ng pwede mo, dahil interest pala to ng mga bata, common questions, common ano to, ito yung pwede mo panghugutan para maka-appeal sa mga mm-hmm. audience.
0: Batak na batak si sir sa ano. Ang holistic ng training din kasi.
2: From the field. Yeah. So, since nabanggit nyo, Sir Ed, na from that, nakakahugot kayo, no, from those experiences, paano naman po nakaka-influence no, yung inyong pag-aaral at training bukod sa FLCD? Kasi pati, ngayon, sir, di ba, nagma-master's kayo sa psychology, you've mentioned. So,
1: opo.
2: Paano po nakaka-influence yung inyong trainings both sa family life and child development and psychology sa paraan po ng pagbubuo ninyo no, ng isang kwento?
1: Yan, apo. So, yun, ang natutunan ko sa FLCD talaga is yung pagkilala dun sa learner or dun sa bata na gusto mo, parang target audience mo, basically. Sa psychology naman po, ang area of interest ko kasi is on clinical psychology. So, ito po yung may kinalaman sa mental health, psychosocial support, isa sa mga konseptong nabubuhay po ngayon sa panahon natin. Isa sa mga pinaka nakatutunan ko po sa master's ko sa psychology ay marami sa karanasan natin as an adult, yung mga challenges na experience natin as an adult, so kung paano tayo makikitungo sa iba, ay konektado sa experience natin growing up. So, sa FLCD naman, pinaniniwalaan na namin na yun na ang childhood ay formative years. No? In fact, ang science po natin dito, from 0 to 5 years old, 90% of your adult brain ay nab-develop na. 10% na lang 5 and up as you grow old, hanggang mag-fully mature siya by around 30. So in short, that first 5 years talaga, mayroon siyang impact sa kung sino ka. So, sa personality mo, kung paano ka mag-handle ng stress, paano ka mag-handle ng mga kung ano-ano mga bagay in growing up. So, paano po yun pinapasok sa mga story? Nabanggit po kanina sa introduction na ang sa Pluma Atlana, ang librong ginagawa namin ay educates the mind, pero may comfort the soul part. Kasi panigurado, lahat tayo ay may childhood experience na parang yung child may dahil may generation of parenting tayong na experience. May certain common experiences tayo na pwedeng masama na generational trauma na shared. And yun yung idea ng books na sana ma-heal natin yun for the parents para habang binabasahan nila yung anak nila, natututo din sila, the parent, kasi may inner child din naman yung parent na pwedeng matuto from the books. Yun yung idea.
0: Interesting. Parang two-way siya, no? Para sa bata and para din sa magulang na nagbabasa sa bata.
1: Yes.
0: Galing. Sir, sa pagsusulat ng mga librong pambata, ano po yung mga pinakamahirap na isalin mula sa isang complicated na concept papunta sa isang kwento na madaling maunawaan at eventually kawilihan ng mga bata?
1: Actually, kami din sa FLCD na may educational philosophy kami na walang bagay ang hindi mo pwedeng ituro o introduce sa mga bata. Kailangan mo lang siyang ibaba sa level na ma-appreciate nila. So, siguro dahil doon ako na-train, yung sa, parang ang sagot sa wala akong pong maiisip na mahirap i-translate kasi alam in my mind naniniwala ko na pwede siyang i-translate. So hindi parang wala akong na-experience when I was starting to write the books na parang nahirapan akong i-translate. More of dahil may baba din ako sa doon ako babalik sa hugot ko sa mga bata. Dahil marami akong experience working with children, alam to some extent nakuha ko na paano sila mag-isip, paano sila magtanong. So yun yung pinakuha kong kung ito yung concept, kunwari po fractions, parang idea, paano ba ituturo ang concept ng fraction 1 over 2 sa mga bata or 3 over 4. Syempre, hindi ka magsa-start with the abstract numbers, no? Kailangan realistic. So, ibababa mo dun yung kwento po ng Hating Kapatid, kung na, alam niyo po yung storybook na yon. So, pangalanggam sila na yung kuya niya ay parang basically kuya siya eh. So, medyo may bullying ng onti na parang, mas malaki ako, so mas malami dapat yung sa akin. So, sa experience na relatable sa bata, realistic, na may pagkain, lagi mas malaki yung share ni kuya kasi mas malaki siya, maliit yung sa akin. Hindi ka nagturo ng 3/4 ng 7/8, pero that's fraction in a sense. Actually, yung dulo ng libro, it's about fractions, pero hindi sila nagsabi ng word na fraction or anything. Through experience mo ituturo sa bata na makarelatable sa kanya para mababa sa level nila.
2: Ang ganda, no? Kumbaga parang mas napapalapit, no? Yung stories, imbes na ma-overwhelm,
0: may ganong tendencies kasi yung mga bata, di ba? Pag sinubuan mo ng medyo complicated na konsepto, talagang may alienate sila agad dun sa konsepto.
2: Okay, so ngayon naman, Sir Edo, kanina nabanggit nyo na may influence yung training ninyo sa FLCD and sa psych, no, sa kung paano nyo binubuo yung story. So, ngayon naman po, dalhin nyo kami sa yung creative process, no? Paano po ba, or kapag po ba may isang ideya kayong gustong isulat, no, para sa ating children, saan po ito nagsisimula, no? Sa isang character po ba, sa isang problema or tanong, o isang mensahe po na gusto ninyong i-share, at paano po ito unti-unting nagiging buong kwento?
1: Right. Actually, sir, feeling ko po, ang hindi lang ako to as a creator, feeling ko maraming authors din naman would agree na there's really no one way of creating your own story. Kasi sa 20 books na ginawa ko, may mga times na yung idea nang galing from yung character muna yung naisip, may iba na kunwari sa DOSTESEI, ito po yung isa sa mga unang librong nasulat ko. Nandito.
0: Pakita natin.
1: Ayan. So, ito po, malayong lugar. Ayan, yeah, kita po yeah. ba? Isa po ito sa mga unang librong nasulat ko noong 2018, pagka-graduate ko ng UP. Ito yung project na pinagawa sa amin. So, ang sabi ng DOSTESEI, gusto lang nila, na nalaman nila na may, kung may literacy concerns, education, may science literacy and math literacy, math concerns din, numeracy concerns din. So, nakita nila na magsa-start ka sa younger group. So, mag-introduce science ng science and math concepts for young children. So, kami na bahala kung anong science or math concept ang gusto naming ituro. Pero basta kailangan kwento siya. So, during that time, ang way of kailangan namin magsimula from a concept, a science concept. And in this case, ang parang habitats yung naisip ko, animal habitats. Pero syempre, ang papasok na lang dun is paano mo siya gagawing interesting story sa mga bata. So, and paano pa rin siya relatable sa pamilya. So, yun. Actually, pag gino through niyo po itong libro nito, available po ito sa YouTube page ng DOSTSEI, may storytelling. Ginawa po nato ng live, as in character, yung taong actor, bata.
2: Cute.
1: Na yung kwento po na ito. So, medyo may surprise po kasi siya sa dulo. So, I don't wanna spoil. Pero, yun po. So, minsan may galing na may concept, may request. Kasi mostly commissions po yung ako nag-start. Pero, meron din pong moments na may gusto ko, may na-encounter akong topic online. Parang na-interesan ako dun sa character. Sabi ko, parang kaya kung may Pilipinong ganun yung character. So, may mga books din na character-based. Meron din naman na may questions-based. So, actually, bawat isang libro po, iba-iba ng way of starting. Pero definitely, kung anong paano man mag-start, yung way of creating ko, mas systematic. Kasi ako po talaga, I work with systems.
0: Yeah.
1: Ganun po talaga ako as a person. So, may templates akong hinahati na na-ready na. Most of my storybooks po may 24 pages. kasama na dun yung parang mga cover page and everything. Kasi hinahati ko na kung saan maglaland yung basic parts of the story. May pattern na ako na usually pag nabasa niya po, may mga certain patterns na po siyang pinagdadaanan. Mm-hmm. Kahit ano man yung naging motivation to start the book, the pattern, fina-follow pa rin po yung system to finish it.
0: Interesting, Gab, yung lawak ng possibilities ng mga konsepto na pwedeng gawin para sa mga children's book. Sir, doon sa nabanggit mo, like yung sa conceptualization and the actual writing process, saan ka mas medyo nag-take ng time or mas naglalaan din ng panahon at oras para i-refine or ayusin pa ng mga maigi?
1: Actually, yung pagbuo po talaga. So, ay yung pag hindi po yung conceptualization po, actually yun yung madali, mas madali for me. In fact, meron po akong Google folder na may mga minsan may mga titles na ako for the book, pero wala pa yung actual words. Kasi po, ang challenge din with children's books ay wayward count kang kinakonsider.
0: Right.
1: No? So, as much as... So, minsan naging start din ng process ko. Minsan, kukwento ko lang muna. Mm-hmm. Tapos, saka ako iti-trim down na hindi pwedeng ganito kahaba. Kasi bata yung mag... Tsaka may images naman eh. So, you work with illustrations as well na hindi kailangan very wordy yung libro. So, most of the time, may conceptualization. Minsan may na-experience ako, may narinig akong kanta or something, may isip ako, uy, parang gandang gawa ng storybook na. Minsan nga may narinig lang akong phrase, tapos parang gandang gawing title ng libro yon.
0: Uh-huh.
1: So, sige, gagawan ko ng storya yon, pero yung title ito, so wala pang actual kwento. So, as in mga ganun. So, yung pagsulat talaga ng uupuan, yun yung matagal na, okay, paano bubuuhin yung kwento? Ano yung actual words na isusulat natin? Paano ko to i-clean? Pati po kasi yung images, kasi po minsan yung iba, nagsusulat lang sila, papasa nila, tapos iba po yung illustrator kung sinong itapat ni publisher. Ang kasanayan ko po kasi is, kung ito lang yung text na lalabas, ano yung kwento dapat ng image? So, pati yung suggestions ng image, yun minsan binubullet points ko rin para pag sinubmit ko siya sa illustrator ko or nag-work ako with an illustrator, syempre art style niya, bahala na siya doon. Pero meron akong hinahanap na layout or itsura sana kasi that should tell the story pa din. So, ganun, yun yung medyo matagal na parts. Paano ko mako-communicate yun sa illustrator? Pag sinend ko po sa illustrator yung file ko with that actual text, mas mahaba po yung mga bullet notes ko for them.
0: Oh, actually, kasi kailangan nga, Gab, na nagko-complement dapat yung ano, yung text nagkukwento, and at the same time, yung mga illustrations nagkukwento at nagbibigay din ng story sa mga bata. Sir, madalas nating sabihin na itong mga children's book, dapat, or yung parang nakasanayan kasi, ako personally nung bata ako na dapat may lesson to, may aral, may takeaway na makukuha. Pero kayo ba naniniwala na required dapat sa mga libro na may ganito?
1: Actually, I think ito pong sasabihin ko ay hindi necessarily na-research or ano. Pero napansin ko, personal na na-notice ko nga ay yung Filipino template of stories ay kailangan nga may parang moral of the story. Kasi kahit yung mga kwento ni Lola Bashang, di ba, parang laging merong pulot. Ganun tayo, ganun kasi yung kamalayan natin eh. Pero pag may marami pong mga children's books na from a Western, or kahit sa Asian ka, kahit sa mga Japanese mo, na mas interaction siya with the book rather than an actual moral of the story. Kunwari, kung alam niyo po yung mga books like ni Herve Tulle, yung mga press the dot, press here, mga ganyan, or mix it up. As in, pag binasa niyo po siya, wala kayong moral of a story doon na parang values na makakuha doon. Kasi it's an may instruction na parang press the yellow circle. And that is still learning for children. Right. Siguro po ang kailangan nating matutunan lang is ang mga bata po ay active learners. Isa yun sa mga prinsipyong pinaniniwalaan namin sa child development. Ibig sabihin, kasi nga lumalaki pa sila eh. Diba, 90% of their brain developing. Bawat experience that they have is a learning experience, a learning moment. Kaya nga po formative years. Kaya nga din careful talaga tayo dapat din paano sila alagaan. Kasi that interaction with them, kahit saglit lang yan, is added to the formative years. So that's a learning for them. So actually, books, kahit wala sila yung parang moral of the story that you want as the adult na bumibili, nagbabayad ng book, ano mapupulot ng anak ko dyan? By simply interacting with the text, with the images, that is already in how you communicate, how you read it to your child, ask questions sa kanila, that is already learning experiences for the child.
2: Mm-hmm.
1: So walang masasabi kong walang librong walang learning from the child, kasi meron at meron mapupulot yung bata doon. Pero kung yung tinatanong po natin is yung moral of the story or values na mapupulot doon, tayo na yun as adult na naghahanap eh. Hindi siya necessarily for the child.
0: Parang kasi kinalakihan natin yan. Remember nung may nung bata.
2: Tinatanong lagi, ano yung moral, ano yung moral of the story nito?
0: Lagi yan sa mga recitation ng araw.
1: Right.
2: Pero ang ganda nung sinabi ni sir na automatically may mapupulot at may mapupulot. No? Masya-shape nung pagbabasa yung experience and yung formative years ng bata.
0: Sarap na nga. tuloy-tuloy na, pero tuloy-tuloy mamaya ang ating pakikipag-talastasan or pakikipag-talakayan kasama pa rin si Sir Edgar Belda mamaya sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Galing siya.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
13: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: dahil sa mas maliit na espasyo.
1: Parang nasa malaking bahay sila, pero wala silang kulungan na isa-isa. Yes, so meron lang may mga systems na they're actually roaming. So wala talaga silang individual cages. So they can perch, they can nest, they can dust bait, they can fly.
0: Paano natin matitiyak na hindi siksikan ang mga manok sa cage-free farms? At paano sinusubaybayan ang pagsunod ng mga producers sa mga pamantayan nito?
1: First of all, I want to say that cage-free is not perfect. So hindi po perfect yung cage-free system. That's why, as I mentioned kanina, merong Philippine National Standard for cage-free. Kasi totoo po yung sinabi nyo na there are some cage-free farms na even cage-free sila, sobrang siksikan naman yung mga manok. So that dapat they actually adhere to the standard. And that's what the other organizations do. And merong mga organization po na yun ang kanilang focus. They are actually certifying, mas auditor sila. So they audit the farms kung talagang are they actually practicing cage-free or pasok ba sa standard. Kasi hindi naman porket, sinabi na lang cage-free, pero hindi naman pala, yun nga po, nagsasuffer din yung mga manok sa loob or sobrang siksikan naman or hindi maayos yung pagkaka-implement. That's why other organizations po are actually doing that. They're helping the farmers or the egg producers na dapat maayos yung kanilang cage-free system.
0: Sa maikli nilang buhay bilang mga inahing manok at sa laki ng kanilang ambag sa ating pagkain, mahalagang matiyak na maayos, ligtas at makatao ang kanilang kalagayan habang sila ay inaalagaan para sa produksyon ng itlog.
1: I'm advocating for this kasi even with the short life that they have in the farm, no, at least ma-uplift yung kanilang animal welfare. And for me, it's also important to, na especially for the cage-free commitments, kasi for us, yung cage-free, yung usapin ng cage-free, sobrang global na talaga siya. And for us na mga advocates, if itong cage-free commitments ng companies for egg-laying hens, hindi siya may implement, what more for the other commitments for broiler chicken? Broiler chicken naman yung chickens raised for meat or mga baboy. Mga baboy, nasa crate din po sila eh. Especially sa mga factory farm talaga na mga pigs. Nasa crate din sila, halos ganun din yung system nila. So for us, kung yung sa usapin pa lang ng egg-laying hens, hindi mafulfill ito. How much more, di ba? Paano pa natin ano pa yung mga commitments for the other larger farmed animals? So for me, parang tinitignan ko siya sa step by step towards at least like reducing the suffering of farmed animals.
0: Ayon sa datos na nakalap ng Malayang Manok, 78% ng mga chain restaurants na sinuri sa Pilipinas ang may commitment na gumamit ng cage-free eggs. Ngunit ang commitment ay simula pa lamang. Ang mahalagang tanong, natutupad ba ang mga pangakong ito? Sa pamamagitan ng monitoring at advocacy campaigns, sinusubaybayan ng Malayang Manok ang progreso ng mga kumpanyang nangangakong lilipat sa cage-free sourcing.
1: Since I just started Malayang Manok last year, actually I just started last year lang, so sobrang bago pa po nito. And kaya ko nga po siya sinimulan dahil nga dun sa deadline nila na 2025. So primarily what we do to check is, first and foremost, yung reading their reports, checking their reports, and then we actually meet with them as well. We try to engage with them, so we set meetings para maintindihan namin ano ba yung problem, what are your gaps, parang how can we help you, kung issue ba to ng supply, parang okay, how can we help you, kasi meron din namang cage-free credit, so marami na rin options actually, no, parang para ma-fulfill nila yung commitments nila. So we actually engage with them to see, no, kasi kung ano yung nilalabas nila sa report nila, doon lang din naman po talaga kami nagbe-base. Sometimes what we do is, one of the things that we've done din sa coalition namin, some of the companies talaga, they don't really expose or they don't tell us kung saan yung farms, saan sila nagsusupply ng farms. But syempre may contact din kami sa mga farmers dito. So sometimes may information din kami kung sino yung mga sinusupply nila. So sometimes we do farm investigation, although hindi pa siya ganun ka, hindi pa talaga siya as regular as we do.
0: May pangamba na maaaring tumaas ang presyo ng cage-free eggs dahil sa mga pagbabago sa production system. Sa isang bansang mahalaga ang presyo ng pagkain sa mga consumer, paano tinutugunan ng Malayang Manok ang usapin ng affordability at food security habang isinusulong ang mas mataas na animal welfare standards?
1: We recognize that cage-free eggs are generally more expensive than eggs from conventional farms. Pero I think at this point po, that's why we're working with companies. Kasi what we want to happen is, the change should happen in the company level. So ibig sabihin, hindi po siya yung magbabago yung presyo sa tindahan or sa sari-sari store. Parang hindi pa naman po sa ganun. So right now, what we're working with companies in the hospitality sector or large food manufacturers. So basically, mga companies na may mga products na may ingredients sila na itlog. So, large at a large scale siya. So, what we want to happen is for them to actually fulfill their commitment. So, meaning yung mga eggs na gagamitin nila for their ingredients, like kung nagpo-produce sila ng mga biscuits or baked goods, ganyan, or if they serve the eggs from the hotels, from the cage-free system siya. So, at that point, I would say na hindi siya mararamdaman ng consumers kasi sa company level siya. For the companies, for sure. Actually, that's one of their excuses. Excuse nila yun na mas mahal, which is generally mas mahal talaga siya. But as I mentioned earlier, supply and demand. The more na mas marami kasing supply, and actually nangyari din siya for other countries na nag-transition to cage-free, the more na mas dumami yung supply nila ng cage-free, syempre bumababa rin yung presyo. No? So sa ngayon, dahil konti pa lang talaga yung farmers or mga cage-free farmers sa Philippines, even them, when I talk to the cage-free producers, they would say na mahirap mag-transition to cage-free kasi mahal and kulang yung demand, di ba? So, magka-cage-free sila pero wala namang bibili sa kanila, so malulugi sila, and we understand that. That's why yung advocacy ko, we're really targeting the large companies, the global companies, because unang-una sila yung may commitment, di ba? So, kailangan nilang i-fulfill yung commitment nila. And then, secondly, sila yung they can afford to actually buy it. And when they do it, pag ginawa talaga nila yun, mas malaki yung change that will happen in the market level.
0: Para kay Paula, ano ang papel ng gobyerno sa pagtatakda at pagpapatupad ng animal welfare standards para sa mga manok at iba pang farmed animals?
1: Right now, we have the Philippine National Standard for Cage-Free Egg Production. Pero voluntary po kasi siya talaga eh. It's really voluntary for the farmers. As much as possible, dapat nire-reinforce siya or ini-implement. But sadly, I don't think that's quite happening yet. I think may mga usapin pa rin, no, with the government. With the government side patungkol dito. Pero right now, that's why I think Malayang Manok Philippines was born, because no one is actually checking on the companies.
0: Paano tinitiyak ni Paula na ang kanyang advokasya ay nakabatay sa scientificong ebidensya, animal welfare standards, at mapagkakatiwala ang datos at hindi lamang sa emosyon o personal na paniniwala tungkol sa kapakanan ng mga hayop?
1: I think our work is primarily evidence-based kasi, well, our work is actually dependent on the company's commitment. So, yung commitment naman ng companies, actually, they do it. They committed the company's committed to going cage-free because they recognize that higher animal welfare standards is actually the standard now. Parang it's already happening. It's a global standard and they adhere it through the, yung as I mentioned kanina, they follow the 5 freedoms for animal welfare. And that is actually internationally recognized. So, dun pa lang po, it's already evidence-based. And even if ako personally, I really love animals, I care about animals. And kung pagbabasihan ko lang yung emotions ko, I would actually advocate na go egg-free, di ba? Parang let's stop buying at all. But I recognize also na this is a very large problem and a very systemic one. And I think yung skill set ko rin and ako personally, yung kaya ko maitulong is how can I fill that gap, no, from between the commitments ng mga companies to actually fulfilling them. And I think that work itself would definitely help free hens out of cages and would reduce their suffering.
0: Para sa ordinaryong Pilipino na bumibili ng itlog at iba pang produktong galing sa manok, ano ang mga simpleng hakbang na maaari niyang gawin upang maging mas informed at responsableng consumer, lalo na pagdating sa pinagmulan at paraan ng produksyon ng mga produktong binibili niya?
1: Definitely the consumers play a lot of role, especially if we buy, kung bumibili ng animal products like eggs or other meat, definitely part talaga siya ng food system, no? They contribute as well. So that's, pero yung work ko naman po is focus on the companies. Pero I also understand that individuals as consumers, meron din silang role na kailangan gampanan. So I think first and foremost, we have to ask ourselves, where does my food come from, no? So we can ask questions. So halimbawa, if you go to a grocery or mag-check-in ka sa hotel, you can actually ask them if, are these eggs cage-free? May cage-free ba kayo? The more kasi na pinag-uusapan or the more that we question them, the more na maintindihan nila na, okay, talagang consumers actually want this because that's also what we tell them. And that's why kakibat din ng work namin, which we plan to do moving forward, mas magkaroon ng public awareness because the more people that talks about it, the more consumers, the more na pinag-uusapan siya ng mga consumers or ng mga tao, the more na, alam mo yun, mas mayayanig natin yung mga companies because they would realize and they would, you know, may demand pala talaga. So I think as consumers, we should ask when we go to the grocery stores, when we go to the restaurant, do you serve cage-free eggs? Do you have cage-free? Do you have a cage-free commitment? I think that's a very basic. Kung magre-research ka, it's good, but I wouldn't want to place that, you know, burden to the other consumers. But that's actually how I started. So I just, you know, like just a simple Google search, like, company name, tapos kung may cage-free commitment ba sila, makikita po natin yun. And then, if we go there, we can ask them, di ba, what's your progress? How do you... Sometimes, I do that po eh. When I go to hotels, I would just ask them, oh, you have a cage-free commitment. How are you? What's your progress? Ganyan. So, I would ask them. Kasi it's important talaga na mapag-usapan. And then, secondly, if we buy eggs, as much as possible, if you can, kung kaya naman, let's support the companies who are actually, you know, fulfilling or who are actually doing things for animal welfare. Yes. If you have the capacity, di ba? But I understand na, you know, it's not, hindi siya burden ng mga individual consumers. That's why I believe na yung work talaga namin, we believe na mas malaki talaga yung change if we go to the company level. But of course, as individuals, if we can, then better to support them. And then, of course, if you also support organizations like Malayang Manok Philippines, malaking tulong din siya, no? Just by talking about it. Sometimes nga po, I just ask my friends or yung mga volunteers namin, oh, mag-comment lang kayo sa mga posts ng companies. Eh. Sometimes you do that. We just message them. Or for example, if they post something about their sustainability or whatever, we would ask them, oh, how about your cage-free commitments? What are you doing about it? Ganon, di ba?
0: Ang advokasya ng Malayang Manok ay bahagi rin ng mas malawak na pagkilos para sa farmed animal welfare at cage-free production sa Southeast Asia. Ipinapakita nito na ang usapin ng animal welfare sa food system ay hindi lamang isang lokal na concern, kundi bahagi ng mas malawak na pag-uusap sa rehiyon tungkol sa responsibleng food production.
1: We are a part of a coalition with other Southeast Asian countries na ganito rin yung ginagawa. They're also doing corporate accountability for cage-free. So sometimes we share resources and then we also help each other. We do collaboration. Kasi usually we just work or engage with the same companies. Eh. Kasi global companies po yan. So it's really the same companies na may operations sa Philippines, yes. May operations sa Thailand, Indonesia.
0: At sa huli, ang itlog at iba pang pagkaing nasa ating hapagkainan ay may kwento bago ito makarating sa atin. Ano ang nais ipaunawa ng Malayang Manok sa mga consumer, producers at business leaders tungkol sa koneksyon ng ating pagkain, sa paraan ng produksyon nito at sa kapakanan ng mga hayop na pinagkukunan nito? At para sa Malayang Manok, ano ang nais nilang makita sa hinaharap? Isang food system kung saan ang animal welfare, food security, kabuhayan ng producers at responsableng negosyo ay maaaring umiral ng magkakasama.
1: For the consumers, I urge the consumers to, you know, ask yourself, where does my food come from? Start questioning, ask companies, diba? Or ask the brands that you support. Check the brands that you actually support if they're actually fulfilling their cage-free commitments or if they're actually doing anything for their animal welfare practices. But most importantly, I really believe that for the companies or for the business leaders or if you own, let's say if you own a restaurant or you have a business basically and you use eggs for businesses that use eggs across all of your supply chain, especially for those companies na may cage-free commitments. Yun naman po kasi talaga yung primarily namin na tinatrabaho. So for those companies that, you know, if you have a cage-free commitment, fulfill your commitment. Yun lang po talaga siya. There's no other way around it. You made the promise years ago, so you really have to fulfill them. And syempre for other companies na wala pang cage-free commitment, yun din, moving forward, we also want to engage with them and, you know, we want to try to secure commitments, no? Kasi this is, animal welfare is, it's a must. It's, I would say, it's already the standard. Sabi ko nga na pag-iwanan na yung Pilipinas eh, kasi for other countries, talagang standard na siya and practice na siya. And of course, for us din, di ba, if we use eggs or if we use animal products, di ba, we use them, we eat them, might as well, mas maganda sana na yung pinanggagalingan na kinakain natin ay hindi galing sa paghihirap ng mga hayop. Kasi we're all interconnected and as much as possible, if there's a better way, di ba, why not let's do that? We'll be right back.
0: Sa bawat itlog na nasa ating hapag, may isang inahing manok na bahagi ng food system na nagbibigay sa atin ng pagkain. Para kay Paula Clareza ng Malayang Manok, mahalagang hindi lamang natin tanungin kung saan ang galing ang pagkain, kundi kung paano inaalagaan ang mga hayop na pinanggagalingan ito. Dahil ang animal welfare ay hindi lamang tungkol sa aso at pusa. Kasama rin dito ang mga hayop na bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices sa Capital 104.3.
2: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
3: 1278 AM.
4: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
5: What's up, my friends? Welcome sa programang maghahatid ng dagdag kaalaman na may sundo ng tawanan kasama yours truly, ang pangiliti ng Radyo Pilipinas. Yay! Papa Quincy! Sumasa inyo ang ating programa sa radyo at social media platforms ng Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. Simulan na natin ang ating usapan. Huwag na nating patagalin pa dahil may naghihintay sa akin na taxi sa baba. Kaya, let's go!
4: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
5: Karaniwang kasama sa hapag ng mga Pinoy ang suka, pang sausawan, pang adobo, pang kinilaw, at pang paksiw. Pero alam mo ba, friend, na mayroon ng suka ngayon na maaring makatulong sa paglaban sa iron deficiency anemia? Ito ang dinevelop ng DOST Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI sa kanilang bagong food technology na Fenry Suka, isang iron fortified spiced coconut water vinegar. Ito kasi ang problema. Sa bawat 10 batang wala pang 5 taong gulang ay nakararanas ng iron deficiency anemia, batay yan sa 2023 National Nutrition Survey. Sintomas ng ganitong kondisyon ay yung pakiramdam na laging pagod, maputlang kulay ng balat. Dahil yan sa hindi magandang daloy ng dugo sa katawan na nagdudulot ng kakulangan ng oxygen na kailangan ng ating vital organs. Kaya naman patuloy ang paghahanap ng mga eksperto ng paraan para matugunan ang ganitong hamon sa kalusugan at para madagdagan ng iron sa pagkain nating mga Pilipino. Alam nyo ba na sa bawat 15 grams o katumbas ng isang kutsarang serving ng Fenry Suka na may taglay itong iron na nakatutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang individual? At hindi lamang sa kalusugan nakatuon ang teknolohiyang ito. Gawa rin kasi ang sukang ito mula sa coconut water, isang produktong sinasabing malaking bahagi sa nasasayang sa proseso ng copra production. Ibig sabihin, yung karaniwang tinatapon, maari na palang gawing food product na may dagdag nutritional value. Para masiguro ang kalidad ay sinusuri din ng DOST-FNRI ang formulation ng suka para sigurado ang kalidad, lasa, kaligtasan at yung iron content at ang shelf life ng Fenry Suka na hindi bababa sa 12 buwan. Para sa mga gustong gawing negosyo ang teknolohiyang ito, bukas ang DOST-FNRI para matulungan kayo at para rin makalikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino.
4: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: Siniguro ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang suporta ng pamahalaan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang makasabay sa pagsusulong ng green economy kabilang ang pagbabawas ng plastic waste. Aminado si DENR Undersecretary Jonas Leones na hindi basta-basta ang paglipat ng mga MSME mula sa single-use plastics dahil nangangailangan ito ng malaking investment para sa alternatibong packaging ng kanilang mga produkto. Gayunman, tiniyak niyang patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang development ng teknolohiyang makalilikha ng mas abot-kayang alternatibo sa plastic. Tutulungan din anya ng gobyerno ang mga MSMEs na makapag-transition sa mas environment-friendly na mga proseso. Narito ang kanyang pahayag sa isang media briefing.
6: You know, ang position kasi ng DENR is something like this. No? While we are supporting the single-use ban, no? In fact, as mentioned by Director Mike, there is a pending bill in Congress. But our position even then is that we can only be successful in banning single-use plastic if we already find an alternative to single-use plastic that have the same affordability and functionality. So what we intend to do in the government is that, number one, we identify technology that can more or less substitute in the use of plastic, because single-use plastic, if you ban it, it can be applied only in Metro Manila. But if you go elsewhere in the remote areas in the Philippines, they cannot really get rid of single-use plastic because they put their food in the single-use plastic. So for as long as there is no alternative single-use plastic, even if we ban it, we can have difficulty in enforcing it. So we determine technology on how we can address alternatives to the plastic. Second, industries can be helped. SMEs can be helped by providing technical capacity building. We can capacitate them to make sure that in their process, they can get rid of plastics. There are a lot of technologies available for SMEs. And then third, perhaps, in our roadmap, we will be identifying support and assistance to SMEs. Instead of giving them burden to address their problem, we will be linking them like for example, in EU, local governments units, so that SMEs will be provided assistance. So there will be no further burden to SMEs. In fact, under the EPR, if you will know, under the EPR, we are only obliging big enterprises. But for enterprises below 100 million capitalization, they are exempted. And these are the SMEs.
7: Voluntary.
6: 100 million below.
5: Ayon naman sa Head of Cooperation ng European Union na si Dr. Marco Gemmel, naglaan ang EU ng 4.2 billion pesos na halaga ng pondo para suportahan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagsusulong ng green economy. Kaugnay nga nito ay pinangunahan ng DENR ang ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy sa Makati City kamakailan, na layunin ay ang pag-ugnayin ang iba't ibang sektor ng lipunan para sa mas epektibong pagpapatupad ng circular economy. Sa ilalim ng circular economy, ang mga dating itinuturing na basura ay maaring gawin pang kapaki-pakinabang na resources para makalikha ng mga oportunidad pang kabuhayan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya habang nababawasan ang basura sa kapaligiran at mapangalagaan ang kalikasan. Bagay na alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Facts na pak-na-pak. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: Nagbabala ang DOST Pag-asa sa publiko na posibleng umigting pa ang El Nino na magiging very strong sa mga susunod na buwan at inaasahang magpapatuloy pa hanggang sa first half ng 2027. Yan si El Nino, yung jowa ni La Niña na mainit ang ulo. Charot. Pero seryoso, ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagpapainit sa temperatura ng dagat sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ibig sabihin nito sa Pilipinas, mas malaki ang tsansa na mas kaunting ulan ang darating sa atin. Kaya posibleng makaranas ang ilang lugar ng dry spell o tagtuyot. At kung magtatagal ang kondisyon na ito, ay maapektuhan ang ating supply ng tubig na mahalaga sa agrikultura, pagkain, enerhiya at iba pang pangangailangan. kung kaya pwede itong maging banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, lalo na kung matindi ang init at kulang ang tubig. Siguro ang wala lang issue sa El Nino, yung mga taong hindi naliligo. Pero sa kabila niyan ha, itong importanteng paglilinaw ng pag-asa. Take note my friend na sabi ng pag-asa, hindi ibig sabihin na kapag may El Nino ay hindi nauulan sa Pilipinas, as in zero rainfall. Mali yun. Dahil may mga panahon pa rin na makararanas tayo ng pag-ulan kahit umiiral ang El Nino. Halimbawa, sa Southwest Monsoon o Habagat, pwede pa rin niya magdala ng above normal rainfall sa kanlurang bahagi ng bansa at magkakaroon pa rin ng mga bagyo na maaari magdala ng malalakas sa pag-ulan sa mga lugar na dadaanan ng mga ito. Kaya ang bottom line, maghanda sa posibleng tagtuyot at kakulangan sa tubig. Pero huwag kalilimutang maghanda at maging alerto sa malakas na pag-ulan at sa mga pagbaha. At syempre, huwag din nating kalimutan na maghanda ng spaghetti at cake kapag ma-birthday dahil makikain ako eh.
4: Dagdag kalaman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
5: Mula sa kabuhayan hanggang sa pagprotekta sa kalikasan, sa Barangay Puray, sa Rodriguez Rizal, may isang likas na yamang posibleng maging bagong pagkakitaan ng mga naririrahan sa matataas ng lugar. Ito ang bamboo. Mali, hindi yun yung banda. Ito yung kawayan na madalas natin nakikita sa bukid, bundok at tabing ilog. Yung ginagamit pang litsyon, yung kawayan pwedeng maging charcoal briquettes na isang uri ng energy source sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute. Nakipagtulungan ang ahensya sa Department of Environment and Natural Resources at sa mga organisasyon ng mga taga-Puray para magtatag ng community-based enterprise na gagawa ng bamboo charcoal briquettes. Ano nga ba itong briquettes? Kung ang ordinaryong charcoal o uling ay pinagpirapirasong karbonisadong material o sinunog na kahoy, mga ganoon, itong briquette ay mas siksik at mas compact yung biomass o charcoal fines na hinaluan ng binder at inilagay sa briquetting machine. At ang resulta niyan ay isang mas compact, mas siksik na fuel product na madaling hawakan at ayon sa DOST FPRDI ay mas matagal itong maubos pero mas makakapagbigay ng mas matinding init bawat unit of volume kumpara sa pangkaraniwang uling. At hindi lang bamboo ang pwedeng gawing ganito ha. Pwede rin gawing briquette ang mga agroforest waste gaya ng balat ng buko, nyug, kape, sawdust at iba pang mga natitirang biomass na kadalasang tinatapon lang. Kaya dalawang posibleng benepisyo ng inisyatibang ito. Una, dagdag na pagkakitaan para sa mga komunidad at ang pangalawa, ang mas produktibong paggamit sa mga material. Kaya sa naturang komunidad, may malawak din na bamboo areas na pinamamahalaan ng mga kasabing mga organisasyon. Sisimulan ang proyekto sa maliliitang produksyon gamit ang manual briquetting machines at bibigyan ng equipment ang tatlong participating organizations habang sinasanay sila sa mga patakbo ng naturang teknolohiya. Ayon pa sa DOST FPRDI, layunin ng kanilang inisyatiba na matutunan din ng komunidad kung paano ito masasama sa kanilang viable at sustainable na kabuhayan. Pinapakita dito na ang livelihood at ang pangangalaga sa kalikasan ay pwedeng tandem sa pag-unlad sa pamamagitan ng science and technology na kakalikha ng mga oportunidad para umunlad habang naproprotektahan ang ating kalikasan. At minsan, ang sagot pala sa hinahanap nating bagong pagkakitaan ay nasa bakuran lang.
4: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagkikipagpulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, ang Vice Minister of Commerce ng China. Sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes ay inihayag ni Secretary Roque na magpapatuloy ang pagpalangkas at pagpapatupad ng free trade agreements na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon, kung saan kabilang ang Pilipinas. Alinsunod yan sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito yung aking pagtatanong kay Trade Secretary Roque sa isang press briefing.
7: Good evening po. I'm Quincy from Radyo Pilipinas. Sa kahapon po, nagkaroon ng chance na makapulong po ng ask ninyo sa yung trade minister ng China. So given po yung ongoing maritime and geopolitical tensions po sa South China Sea, how are both sides ensuring that economic, investment, and trade tracks remain predictable for the businesses on the ground?
8: For the Department of Trade, tuloy-tuloy lang po ang ginagawa namin. No? So we open markets for them. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-negotiate ng free trade agreements. And then tuloy-tuloy pa rin ang exports. Our exports are up. And 2025 all-time high. So tuloy-tuloy pa rin. Then tuloy-tuloy pa rin ang pag-assist namin sa mga small and medium enterprises through financing, through market access, and also through mentor and training. And then tuloy-tuloy rin pa rin pag-negotiate ng mga free trade agreements, because those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements. So tuloy-tuloy lang po ang pagsunod namin sa direction ng ating Pangulo.
7: Maraming salamat po.
5: Isinagawa nitong September 21 sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China. Ito'y bahagi ng apat na araw na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings na pinangunahan ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Mga pagpupulong ay pinangunahan ni Secretary Roque. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol. Na kapag ganap na naipatupad ay inaasahang magbibigay ng mas matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad para sa digital at green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025 ay umabot sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng ASEAN at ng China, na mas mataas ng 18.2% kumpara sa nagdaang taon. Samantalang umangat naman ng 0.5% of foreign direct investment mula China sa ASEAN, nagkakahalaga ng $26.2 billion sa parehong panahon.
4: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
9: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na paunlarin ang kanilang buhay, malaking hakbang ang naitalang pagbaba ng poverty incidence sa bansa.
4: Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa populasyon noong 2025. Mula 15.5% noong 2023. Katumbas ito ng humigit kumulang 11.08 million Filipinos na naitalang mahirap noong 2025. Mas mababa ng halos 6.5 million kumpara sa 17.54 million noong 2023. Kabilang sa mga programang patuloy na ipinapatupad upang matugunan ang kahirapan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion, hindi lamang pansamantalang ayuda ang layunin ng programa, kundi pagbibigay ng oportunidad sa mga benepisyaryo na makaahon at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
11: Sabi ko po rito yung 4Ps natin, no? Yung conditional cash transfer. So this has been sustained for more than a decade now. Sa panahon nitong 2025, actually nakita naman natin, no? Marami na yung mga nakapag-graduate ng mga beneficiary nitong mga to. Ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment.
4: Samantala, ipinagpapatuloy rin ng National Anti-Poverty Commission o NAPCSI at Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga hakbang upang maging mas sistematiko ang pagtugon sa kahirapan sa mga komunidad. Kabilang dito, ang DILG-NAPCSI Joint Memorandum Circular Number 001 Series of 2025 na naglalatag na mga gabay para sa pagbuo ng local poverty reduction action plans ng mga lokal na pamahalaan.
12: At ito yung tinututukan namin sa NAPCSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
4: Ang pagbaba ng poverty incidence ay kasabay ng pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status ayon sa World Bank, kung kaya patuloy ngayon ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga lokal na komunidad upang mapanatili ang pagbaba ng kahirapan at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa bawat pamilyang Pilipino.
13: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: At hanggang dito na muna ang ating programa pansamantalang nagtatapos. Maraming salamat sa mga patuloy tumatangkilik at walang sawang sumusubaybay. Hayaan nyo pagyumaman ako, hindi kayo mawawalan. Ang tanong lang ay kung magkakaroon kayo. Ang programang ito ay sa inyo ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamamagitan ng aming Chief Sir Leo Sarne. At special thanks sa ating mga bossing station managers, Ma'am Che Ayuste ng Capital 104.3 FM at Ma'am Marinela Texon ng Radyo Magazine 1278 AM. gayon din sa ating mga friendship dyan sa PBS Engineering Division na laging umaagapay sa ating broadcast. Para sa mga past episodes ng ating programa, pwede niyo pong balikan yan sa Facebook page ng Capital 104.3 FM. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-follow sa ating official Facebook page. And this has been yours truly, Papa Quincy, na nag-iiwan ng kasabihan. Kung walang magpapaloko, walang manloloko. Hindi lang tayo sure sa mga talagang loko-loko. Bye-bye!
14: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
15: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
16: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.

0: magandang hapon, Joe, and it's really a pleasure na nandito ako sa Nego Show to share my insights sa mga learnings as an entrepreneur and as a business owner.
1: Yan. So, Sir Steve, again, sabi ko na po kanina before we were live on air, tinuturuan po natin yung mga budding entrepreneurs, yung mga gusto mong negosyo, ano ba yung mga iwasan, ano ba yung mga gandang simulan sa panahon natin ngayon. Pero baka sakali, sir, just to give a backgrounder naman po sa mga first-time listeners natin, sino nga ba to? In case you've been living inside a cave or under a rock, Sir Steve, can you give us a brief background lang po, sir? So, ano po ba, I mean, sino po ba si Steve C? Ano po yung background niyo? School, business, ganun? Paano po ba ang story ni Steve C from the beginning?
0: Okay, so, how do I start this? So, basically, yung negosyo ko muna. I'll share to you ano yung negosyo ko, no? So, guys, pag nakabili ni kayo ng Nestle product sa mga, or PNG product, or San Miguel, or Century, sa Laz Mall, Shopee Mall, or TikTok Shop, basically, you're buying from us. So, we take care, para sa mga brands, they outsource their e-commerce channels to us. So, we take care of the content, warehousing, fulfillment, kahit yung chat support, pag tinatanong nyo kung nasaan ang order nyo, kami po yun.
1: Ooh, okay.
0: So, yun yung negosyo ko that I started 9 years ago.
1: Okay.
0: No? So, si Great Deals E-Commerce Corp, we started 9 years ago helping, enabling brands to go online and be digital. Yan.
1: Okay. So, Sir Steve, pero po nagkaroon tayo ng bago tayo nagkaroon ng Great Deals, Sir Steve. Mm. Ano po ba? Nag-aral kayo, saan kayo lumaki? Ganun, may sinimulan ba kayo negosyo before?
0: Yes. So alam mo, lumaki akong Divisoria, no? Laking Tondo at a very young age of 8 years old, naalala ko, grade 2 pa ako noon, no? Eh nagne-negosyo na ako. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga stickers sa tapat ng eskwelahan.
1: Stickers,
0: 5 piso 'yon. Tapos gugupit-gupitin ko, bebenta ko 25 cents, 50 cents piso. So, after that, pag nabenta ko yung sticker na yun, mga abot ako ng mga 7 pesos. So, may tubo akong 2 piso. Hindi ko alam kung maalala pa ng mga viewers natin yung Wonder Boy. Yun yung binibili ko
1: kasi cash. Alala ko yun, sir.
0: yun yung binibili ko yung kulay na sa puting packet. Pag binuksan mo yellow round, yun, binibili ko yun. Pag dagdag merienda lang.
1: Sir Steve, you said 8 years old, sir. Napakabata, no? Na, I mean, grade 1, grade 2, ganun.
0: Grade 2, yes.
1: Sir, paano, I mean, di ba, usually, naglalaro lang kami niyan sa edad na yan. Naglalaro lang tayo sa labas. Pero paano po, paano kayo na sabihin, uy, gusto kong kumita ng pera? I mean, paano, as a young kid, ano,
0: hindi ko lang masyadong mahala. Pero I, of course, I was motivated kasi parang kulang yung allowance ko. And then, pag lumalabas ako, nakikita ko yung sticker. Maraming mga klase mahilig sa sticker. So, sabi ko, tingin ko, eh, kulang rin alam sila, kaya nilang bumili ng piso. Piso, 50 cents. So, namumuhunan lang ako. Tapos, ginugupit ko yun. Tapos, nilalagay ko magkano sa likod. Tapos, syempre, mas affordable sa mga classmates ko yung mga piso-piso kaysa 5 pisong isang buong ano. So, they choose and then, yun.
1: Pero yung diskarte na yan, sir, di ba? Siyempre, parang nag-negosyo ka na yan, di ba? Parang mamumuhunan
0: yes.
1: ka. Did you get a man from your dad, gano'n, or tito?
0: Definitely, I grew up on a Filipino-Chinese family. Mm-hmm. No? So, parang ang almusal at saka hapunan namin, puro negosyo pinag-uusapan. I think doon ako na-influence in doing business. Mm-hmm. Yan.
1: So, as early as 7 years old, sir, Steve, as early as 8, talagang sabi mo, ay, parang pwede kong gawin to sa magkakapera ako gano'n.
0: Yes.
1: Marami na akong allowance.
0: pandagdag allowance.
1: Was that an early, ano agad sir, parang early sign na agad ng success na kumikita ka na dun sa business na yun? Or could you fast forward us or take us to that time na hindi ka naman gano'n kumita sa ginawa? Ano, kasi malamang sir, ano na to, parang bata lang, di ba?
0: Oh, bata lang. Parang gusto mo lang talaga magkaroon ng extra allowance. Yun lang yung main motivation
1: could
0: ko.
1: Could you take us naman sir, dun talagang pa sa medyo formal na experience mo na pagiging entrepreneur. Ano yung ba yung kauna-unahan mong attempt na talagang seryoso na entrepreneurship na ito?
0: So, I think sa pagbebenta ng sticker, eraser, sweet chili sauce, sipa, alam mo yung mga ganyan na ano. So, I think I would say yung pinakamaaga would be ano, nung nasa college na ako.
1: Okay.
0: No. So, lumabas yung mga ano, yung mga Swatch and Benetton na copycat. Okay, copycat.
1: Copycat.
0: Hindi siya. So, di ba mahal ang Swatch? Mahal ng Benetton watch noong time na yun. And then, I saw an opportunity namamasyal ako sa Quiapo, nakita ko, uy, may nagbebenta na gito. Mm-hmm. Eh, tagalasal ako. Mm-hmm. So, bumili ako ng konti, pinakita ko sa mga kaklase ko.
1: Pwede na.
0: Ubus. Mm-hmm. Maganda pakita, no? Doble, triple. So, I started doing that. So, during our break sa Lasal, I'll go to the to our supplier in Quiapo and Divisoria and start it. So technically, sa Quiapo muna, tapos nakakita ako ng wholesaler pa. So mas lalo akong nakakuha na mas maganda. Tapos nabibenta ko na rin ng wholesale. So nakahanap ako ng mga supplier, eh, mga buyer ko na probinsya.
1: Uh-huh.
0: Tapos binibili rin nila sa akin bulk.
1: Galing.
0: So even before I finish my college, may negosyo na akong gano'n na... Sir. I would say side hustle ko.
1: Tapos ikaw na rin nagpuhunan yan, sir? Or,
0: ah, ako napuhunan kasi madali lang naman. Bili ka lang konti, tapos pinapaikot mo yung pera.
1: Mm-hmm.
0: Then yun, bili-benta, ganun lang
1: naman. Sinong mentor mo dyan, sir? I mean, di ba, malamang di mo naman kabisado yung proseso and everything, yung presyuan. Meron ka bang...
0: I think I grew up sa Divisoria.
1: Mm-hmm.
0: So alam mo, sa Divisoria, ang negosyo, ano yan eh, parang online yan eh. When I say parang online, di ba? Lahat ng kalaban mo nasa screen din ng tao.
1: Okay.
0: So sa amin, parang baliwala na yung training na makukuha mo sa Divisoria na yung kapitbahay mo na kaibigan mo, sila rin yung competition mo sa craft mo.
1: Is it a friendly
0: mo.
1: Competition, sir? Or,
0: it is a very, I would say it's a very competitive landscape but accepted.
1: Okay.
0: So, di ba, magbabaksak ang presyo, bumaba mo rin yung presyo, di ba? Mga ganun eh, di ba? Eh, isipin mo, pag punta tayo ng Divisoria, punta ka ng 168, magkakatabi yun. Magkakaparehas yung binibenta, di ba?
1: Imagine.
0: Oh, so, ganun yung mindset, pero people thrive. Because you're in competition, you need to survive. People thrive.
1: And full disclosure lang po si Sir Steve, of course, also a graduate of LaSalle. ID number 91 po si Sir Steve. Ako po 101, so she has at full 10 years ahead of me. So yun, sir, maganda yung, kumbaga, maganda yung naging foundation mo. It's, just to put things in context, you grew up in a Filipino-Chinese environment. So parang natural po talaga sa Chinese community or Chinese Chinese family na ma-expose ka agad.
0: Ang negosyo at finance is a very... strong interest and influence sa mga Filipino-Chinese family. So I think innate in me that I was never been employed. Talagang nagne-negosyo na ako.
1: And the reason
0: kung hindi nga uso ang college, baka
1: hindi
0: na rin mag-college, 'di ba? Uso lang.
1: Kaya po nabanggit ko 'yun, Sir Steve, kasi nga 'di ba, just to put things in context, sir, 'di ba? Karaniwan sa mga Pinoy, sa mga listeners po natin na karaniwang Pilipino, hindi ganun ka, ano ba, hindi ganun ka exposure sa finances, di ba, sa pagnenegosyo. Mag-aral ka lang, tapos magtrabaho ka, and that's about it sa karaniwang typical Filipino family, sir. Pero talagang, para lang bigyan ng comparative, sir, mas maganda talaga yung na-involve ka as early as young sa isang entrepreneurial sa business environment, sir.
0: I think it's the influence, no? But I don't think everybody is called to be an entrepreneur, no? So may kanya-kanyang calling yan. So sa akin, yan yung kinalakihan ko. Yan yung alam ko. Divisoria style of doing business. Diba? Which I said Divisoria style because I have to pivot yung way of doing business to become more corporate.
1: Correct. And sir, nagustuhan ko rin yung isang kwento mo of speaking of studying in Divisoria na minsan nag-aaral ka sa Lasal, diba sir? Nag-aaral ka sa school. Pero pinag-duty ka ng father mo sa... Kwento mo ka sa mga listeners.
0: Tama. So alam mo naman tayo, pag... pasensya na mga tagalasalista, di ba? We feel entitled.
1: Yun.
0: So, you know, one day my dad asked me to go to Divisoria on a Sunday. Piko na ako kasi syempre ayaw ko magtrabaho ng Linggo, yes, di ba? Yes, papayata, nag-aaral ka to. Sabi ko, pinaaral mo pa ako sa Lasal. Tapos papabantayin mo lang ng tindahan, no? It was pride, definitely. My ego and entitlement. But looking back, I realized the importance of that value of working, learning to, you know, have your hands and feet wet, dirty, so that you go to the crunches. Hindi mo lang titignan overview, but also knows how you really operate a business.
1: That's my next point actually, sir. So, don't you think kasi tindahan, sir, would you really say na talagang mas maganda na alam mo yung nangyayari sa proseso sa Reno kaysa yung outside looking in ka lang, so hindi ka nakikisali sa negosyo. Mas maganda ba yung sir na talagang underground ka?
0: Alam, especially if you have plans of doing your own business. Hindi ka naman pwede magpa-BS sa tauhan mo na binobola ka lang. Hindi mo rin kasi alam kung anong ginagawa. So at least if you know, ako sa negosyo, I just need to know a little bit overview para hindi ako mag-BS ng ng tao ko, di ba?
1: So at least, sir, for those who are listening na gusto mag-start, talagang siguro when you're start, especially if you're starting, Sir Steve, di ba? So, talaga mas okay na hands-on talaga.
0: Definitely, kasi you need to know the ropes so that you know how to handle and sa dami ng problemang dumadaan sa negosyo.
1: Mm-hmm.
0: No. Ako na nga nagsasabi, I've been in business for more than 40 plus years of my life. Mm-hmm. Ang negosyo talaga hindi yan para sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it takes a different kind of will, a different kind of person, risk taker, para yung kaya mong hindi magsweldo ng dalawang taon, kung anong mang kinikita lang, kung anong sapatos, pero yun yung mga sacrifices that you know most entrepreneurs do. And lalo na sa Pilipinas, tayo, di ba, dito sa kada 10 kumpanyang nagtayo, dalawa lang ang 20% lang nagsusurvive. 80%, that's the reality. So, pero syempre, iba pa rin yung, you know, going hard on it and being able to overcome all of these challenges. Yun naman nagpapasarap sa negosyo.
1: Sir, emphasize ko lang yung sinabi mo na, especially po doon sa gusto mag-negosyo, di ba? Sabi po ni Sir Steve, parang isa, wala kang sahod, sir, di ba? Parang kung magpapasahod ka ng supplier, ng staff mo, ikaw yung huling-huli. Kung meron man, sir, tama ba, sir?
0: Tamang-tama. Unang kukuha ng sahod yung gobyerno natin, di ba? Siyempre, we give back to society, what is needed. And then, di ba, taxes muna bago yung tauhan natin. Mm-hmm. Tapos yung dividendo, huli, sa may-ari.
1: Kung meron.
0: Mm-hmm. Kung meron pa.
1: And that's, of course, we're not, hindi po namin kayo parang binibias nga. That's the reality talaga, sir. That's the reality talaga. Yes. Sabi nga po ng mga previous guests natin, pag nag-negosyo ka, talagang huli ka sa mga kuha ng pera. Ngayon, medyo fast forward na ako ng konti, Sir Steve. Now, you've, of course, definitely right now, you're as big as Asia. Pero, yung mga yung mga tumulong sa'yo, sir, yung mga kasama mo sa team mo, could you say na on the way up, on the way to being big, how is it important na yung mga taong kasama mo, you trust them, they are skilled, paano po, gano'ng ka-importante po yung team mo as you grow bigger?
0: Okay, so I have a principle.
1: Mm-hmm.
0: When wealth is scattered, people gather.
1: Maganda yun, ah.
0: When wealth is scattered, people gather.
1: Okay.
0: Now, what does it mean? We offer stock options sa mga key personnel namin.
1: Okay.
0: No. So, as sinasabi ko, when I recruit, you don't need to build for others. You can build it for yourself here in Great Deals kasi bibigyan kita ng part ownership.
1: Okay.
0: You'll have shares of stock sa kumpanya.
1: Mm-hmm.
0: And so I think that's how I view, because

Magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa programa natin Kundiman at iba pa. Pagpasensyahan niyo na po ang inyong lingkod, ano? At tayo'y merong colds ngayon, ano? Dahil siguro sa pabago-bagong panahon. Magkaganon man, tuloy pa rin ang ating saya at harana dito sa Kundiman at iba pa. Kasama natin dito sa Love the Studio Live sina Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Kanina, napakinggan ninyo yung awiting Chuper ng Taxi. Batiin din natin ang magandang hapon si Mr. Julius Ungab kasama natin sa Master Control. Tuloy-tuloy na ang ating tugtugan. Hindi na namin kayo bibitinin sa pagkakataong ito. May handog na kanta si Ms. Sally Prim. Ang pamagat naman ito ay Kahit na Magtiis.

Maraming salamat, Miss Sally. Sarap, ganda awitin na yan. At ngayon, susundan naman ito ng awit na pinamagatang Pusong Mapanglaw mula kay Mr. Eddie Suarez.

0: Samantala, magbabalik muna tayo, no? Pagkalipas ng ilang paalala. Dito pa rin yan sa Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong
6: it's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Balik tayo para pa rin sa tuloy-tuloy na original Pinoy music. At sa pagkakataong ito, may awiting handog si Mr. Nick Corong, pinamagatang ang dilim nitong gabi.

0: Maraming salamat, Sir Nick. At ngayon, Sir Nicolas, ito naman ang iyong handog na awitin, original Pinoy music pa rin, pinamagatang Pandanggo ni Nene.
1: Ay, inihali ko po ang awitin ito sa aking mga kantora. Para sa inyo po ang awitin ito, gayon din sa aking mga kasamahang apostolado ng panalangin.

Maraming salamat, Sir Nicolas. Ito naman pang lahatang awitin. Ang tugtugin naman ito ay pinamagatang Fiesta. Dito yan sa Kundiman at iba pa.

0: Napakagandang awitin niyan, ano? Napakinggan ninyo ang pamagat noon ay Fiesta. Ngayon naman si Miss Sally Pri, may handog muli.
1: Ano naman, bandog mo naman para...
0: Okay, magpapasalamat lang po tayo, no? Nagpapasalamat ang kundi man at iba pa kina Ginang Sonia Rocco, kay Ginang Tina at Jenny Salustiano, gayon din kay Ginoong Nick Corong. At sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin muli original Pinoy music. Ang pamagat naman ito ay kay Tagal.

0: At sa pamamagitan niyan, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa. Kanina napakinggan ninyo, ano, ilang awitin na yung tinugtog sa atin ng ating mga kasamahan dito sa loob ng studio. At ngayon naman, ipagpapatuloy ito ni Mr. Eddie Suarez. Kung meron ka rin pag-aalayan ng kantang ito, Sir Eddie, go ahead po.
15: Inahandog ko kina Tess Osorio, kay Cory Orpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimondo. Happy birthday nga pala kay Ate Ray. Advance bukas.
16: Birthday po.
15: Cheche at Jojo Ibarle at kay Jenny Acop PIA. Liwanag ng buwan, aking kakatid.

0: Maraming maraming salamat, Sir Eddie, sa napakagandang awitin na yan. At ito naman, ano, may handog si Sir Nick. Sir Nick, baka may gusto ka rin pumbatiin, paghandugan, at gusto nga sabihin ngayong gabing ito. Ang pamagat ng awitin na ito ay Di Ka Iiwanan. Dito lang yan sa Kundiman at iba pa.
1: Ma'am, bago ako, ma'am, ano, babati mo na ako doon sa probinsya.
2: Hindi pa lang ako nasasabihin.
3: Nilita ko.
1: Batiin ko muna yung mga kamag-anak ko doon. Pinsan ko sa San Roque. San Roque, ano yung bayan? Si T.D. Corong sa munisipyo at saka yung si Ninita Corong at saka si Evelyn Fiestas. Ganun din mga ibang ano ko dyan, mga kamag-anak. Matagal na ko hindi nauwi dyan. Tsaka yung apo ko pala, batiin ko pala yung apo ko sa California, si Jemuel Viscondi Corong. Apo, batiin ka namin, pati yung mga, yung papa mo, tsaka yung mama mo.
2: Okay.

0: yun ang isang maikling awitin ano mula kay Sir Nick Corong, Di Ka Iiwanan. Ito muli ano ang isang original Pinoy music. At siguro marahil may mga naririnig kayong mga tugtog ngayon na naririnig nyo sa radyo, tapos ngayon nyo lang nalalaman yung mga title ng mga songs. Karamihan kasi ganun, di ba? Familiar tayo sa melody, familiar tayo sa lyrics, pero hindi natin alam yung title ng song. Magkaganon man, tuloy pa rin tayo. Isang handog na awitin mula kay Sir Nicholas. Ang pamagat naman po nito ay sayo pa.
1: Inaalay ko po ito sa aking mga kaibigan, si Nina. Ganon din po sa aking mga kaibigan sa na classmate ko po ngayon sa college. Si La Rochelle, si Janelle, si MJ. Ganon din kay Sophia. Para po sa inyo ang awiting ito.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine. 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik tayo dito sa huling bahagi ng Kundi Man at Iba Pa. Samantala, para sa pagpapatuloy natin, may isang duet song na hatid si Sir Eddie Suarez at Miss Sally Prima. Ang pamagat nito ay Tampuhan. Ano kaya ang tungkol? Saan kaya itong awitin na ito? Sir Eddie and Miss Sally, handang-handa na kaming pakinggan.
21: Handog namin kaya sa mga senior yan.
20: Okay, sige po.
21: Okay, Princess Soriano, yeah, kay Contreras, kay Carlos Icayong Kong.
22: Iyon.
21: Violi Ramos, Aina Lagayet, Carlos Biardo. Kay Noemi Ordena, Lapa Santos, Miling. Kay Susan Lee, Let Navarro, at Baby Navarro. Kay Diana.
20: Ano?
21: Kay Kapitana.
20: Ah, kay Kapitana Alma Vega Binaventura. Saan yun? Amaya ako maandugan si Kapitana.
21: Oh, si Kagawad Jun at si Kagawad Vicky Nicolas.
22: Bakit? Okay.

napakaganda awitin, ano? Lalo na kung may katampuhan kayo, yan ang magandang pakinggan at tugtugin. Maraming maraming salamat kay Sir Eddie at kay Miss Sally Prim. At ito sa pagtatapos ng unang bahagi ng Kundima na Tiba Pa. Ay ito ay paghahandugan tayo isang panglahatang tugtugi naman na Botas Malabon. Aba, may pamagat palang kantang ganon, ano? Na Botas Malabon. Pakinggan natin at shoutout na rin sa lahat ng mga taga na Botas dyan at taga Malabon na nakikinig sa amin ngayong gabi. Dito pa rin yan sa Kundiman at iba pa.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugalihin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan ang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
33: Nagbabalik tayo at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Kundiman at iba pa. Ito muli ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Kasama natin sa Master Control, Mr. Julius Ungab. At dito sa loob ng studio, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. Narito pa rin Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras hanggang alas 7 ng gabi. At sa unang bahagi ano, ng ating tugtugan at original Pinoy music, ito si Ms. Sally ay may handog na awitin sa atin. Ang pamagat nito, Ms. Sally, walang ibang mamahalin.
34: Handog ko muna to sa ano, sa aming Kapitana Alma Vega Benaventura, Kagawa June, sa aking tanyong aerobic group, at saka ano, kay Sir Kenji. Walang ibang mamahalin.

0: Yun, ang pamagat po ng awitin na yan, original Pinoy music, walang ibang mamahalin. At si Sir Eddie, may handog na awitin din. Ang pamagat naman ito ay, bakit ka nagkakaganyan?
1: Ano yung handog natin? Kina Lydia Mangalindan, ng Tunsuya Malabon, gayon din kay Rading Mangalindan. Gayon din sa inana ko si Rebecca Parientes at si Willie. Ang aking awitin, bakit ka nagkaganyan?

0: Maraming maraming salamat. Ang pamagat po nun ay, bakit ka nagkakaganyan? At syempre, hindi rin magpapahuli ano, si Sir Nick dahil mayroon din siyang handog na awitin sa atin. At ang pamagat pa naman nito ay Bilin. Bilin, isang original Pinoy music muli. Alam niyo naman na lahat ng mga tinutugtog natin dito ay sariling atin. Sir Nick, handa na po kami.
1: Ang batiin ko muna yung mga kapitbahay ko, si Piping Suga. Pare, magpagaling ka para tumugtog ka roon dito ng ano, pantomena.
2: Nick, yung nagtitinda ng manok.
1: Oh, si Gerardo Hiray.
3: Dati ni, yung kapitana.
4: Sino? Sino yung manok?
3: Yung manok.
1: Yung manok.
3: Yung kapitana nyo dati.
1: Yung manok yan yung ano. Maya, nagtitinda doon.
2: Pati driver lang ako.
1: Mga kapitbahay, para sa inyo lahat ito.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
2: Kay lungkot nitong hating gabi.
1: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
2: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
1: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
2: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
1: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa President

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo
7: Magazine,
5: 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
10: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
12: Suave.
15: Learning from home, na hindi boring.
7: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
16: Nagbabalik po tayo dito sa Kundima na tiba pa. Samantala, babatiin lang natin lahat ng mga nanonood na sa atin ano, sa ating live streaming on Facebook at syempre lahat ng mga nakikinig sa ating mobile app. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-download ng mobile app natin, available po ito sa Google Play Store and App Store. I-download nyo na ang PBS Receiver. At batiin din natin ano si Sir Kenji Richards, ayan, pati na rin si Romel Livid. Mga lahat po sila ay nakikinig at nanonood ng ating live streaming sa ating Facebook page. Follow nyo na kami at Radyo Magazine. Samantala, sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin si Sir Nicolas. Ang pamagat naman ito ay Kamya. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Maraming maraming salamat, Sir Nicolas. Ayan, at sa pamagitan niyan, meron tayong panglahatang awitin. Ang pamagat naman ito ay Ang Halik. At handugan tayo ni Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Sally, at Mr. Eddie.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
10: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Tayo at ito may handog na awitin sa atin si Miss Sally Prim, original Pinoy music muli. At syempre, kasama niyo pa rin kami live dito sa loob ng studio habang kayo ay naghahapunan sa inyong mga tahanan. Magiliw tayo sa mga tugtugin natin, Miss Sally. Kami po ay handa na para sa awitin mong pangako.
13: Para kay Boyet Prim.

0: Maraming salamat, Miss Sally. Ayan, ang pamagat po niyan ay pangako. Nako, pamilyar na pamilyar sa atin yung tugtugin na yan. Samantala, Sir Eddie, meron ka ding handog na awitin, original Pinoy music. Ang pamagat naman ito ay Ulilang Puso.
1: Inihandog ko kina sa family si Huko, kay SP, kay April, at kay Alma si Huko. Ganyan din kay Kapitana Alma Beneventura, kagawad Jun, at kagawad Vicky Nicolas. Ang aking aawitin, Ulilang Puso.

Maraming maraming salamat. Ayan, ang pamagat po niya na Ulilang Puso at syempre si Sir Nick Corong din. Susundan ito ni Sir Nick, ano, ang pamagat naman itong tugtugin na iahandog niya sa ating lahat ngayong gabi ay Sayang. Dito lang yan sa Kundiman at iba pa.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: We're back at nasa huling bahagi na po tayo ng Kundiman at Iba Pa. At yan, napakinggan ninyo, napakaraming tugtugin ang nagpakumpleto ng inyong araw ngayong araw na ito ng Sabado. At sa tuloy-tuloy natin, Sir Nicolas, may handog kang tugtugin muli. Original Pinoy music, ang pamagat naman ito ay Tanging Ikaw.
14: Ay, naalay ko po to sa aking Mami Grace na nasa New Zealand. Ganun din po kay Ninang Chris Child tsaka kay Uncle Carrie.

Maraming salamat, Sir Nicolas. At para mas kumpletuhin pa ang ating gabi, meron pang pangkalahatang tugtugin na handog sa atin si Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Sally, Sir Eddie. Ang pamagat naman ito ay Orasan ng Pag-ibig.

Samantala, kulang na tayo sa oras, ano? Hindi naman, okay, sige. Magpapasalamat na rin ako, no, bago natin na-introhan yung last song natin ngayong araw na ito. Maraming salamat kay Sir Julius Ungap. Thank you so much po sa lahat ng bububuo ng Kundima na ito, iba pa. Sir Nicolas Enriquez, Sir Nico Rong, Miss Sally Prim, Mr. Eddie Suarez. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin sa loob ng 2 oras. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi muli. Ito ang inyong naging lingkod, Miss Charming Cristobal, sa ngalan ng ating kasamahan, Mr. Jared Moreno. At para sa panghuling tugtugin natin, panglahatan muli ito, original Pinoy music, ang pamagat naman ay Kumalas sa Sumpa.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: Pagpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
1: Radyo Magazine, 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
12: Agahan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mucho. Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. Hoy, just minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
9: Good morning! Wake up! Good morning!
7: Good morning! Kamusta po kayo? It's a Sunday tayo po ngayong umagang ito, September 27, 2026 po tayo. 2026! Muli na naman pong sumasa inyo ang programang gigising sa inyong Saturday at Sunday morning. Siyempre, walang iba kung hindi ang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa mga social media pages po ng aming mga radio stations na ino-operate po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Siyempre, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre, ang Sports Radio 918 AM. FB page po yan, live stream po tayo. At syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Syempre tayo po ay nasa TV Plus Channel 3 sa inyong TV Plus Black Box. At syempre For The Box Channels 45 to 49. Hindi lamang po kami basta radyo, ha? Kundi radyo na TV pa. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Yung mga maiinit, oh, nung Biyernes, ha? Ang mga bumiyernes na biyernisan. Oh, yung mga kapatid natin sa media, yung paglagda nga ho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pardon, tama ba ako, Isabel? Ni absolute pardon, oo. Oh, ni Mary Jane Veloso, oo. Oh. Iba yung grace eh. Piatos pala eh. Mary Jane Veloso. Oo, oh, yan. Ayan, ha? At syempre, iba pa mga pag-uusapan. Yan po ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, ano? Syempre, sa wakas, no? Nakalaya na si Mary Grace, ano? Veloso. Ayan. Ah, Mary Jane pala. Nalilito na ako. Piatos pala yung isa yung Mary Grace. Tama ba, Mark? Ayun, yun. Si Johnny D, oh. Johnny D. Good morning, Johnny D, ha. Mary Jane, yan. Mary Jane Veloso, yan. Mga pag-uusapan natin. At syempre, alam nyo naman, medyo matutuwa tayo ngayon dahil mukhang nangangamoy rollback tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Ayan, mga pag-uusapan natin, ha? For the meantime, ang oras natin, 14 minutes, makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga, ay balikan natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa Presidential Week. Hatid po sa atin, syempre, ni Papa Alvin Baltasar. Narito
10: ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito. September 22, araw ng Martes. Nagkausap sa pamamagitan ng telepono si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen. Sa pamamagitan pag-uusap ay nabigyan din ang malaking pagsulong at pagkumpleto sa mahalagang bahagi ng negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ang FTA para sa Pangulo at European Commission President ay patunay ng matatag na partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU, habang nangako rin ang dalawa sa isang rules-based order na nagsusulong ng bukas at patas nakanakalan. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niya ang positibong oportunidad para sa Pilipinas sa mga bago at mahalagang sektor gaya ng artificial intelligence at digital technologies. Binigyan din ng Pangulo na dapat makinabang sa FTA ang mga magsasakang Pilipino, mga manufacturers, consumers, at micro, small, and medium enterprises. Miyerkules, September 23, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos ang Metro Manila Subway Project Contract Package 102 sa Quezon Avenue Station. Ang inspeksyon ay ginawa matapos ang matagumpay na paghuhukayan nito gamit ang tunnel boring machine na kumumpleto sa 1.12 kilometer southbound underground tunnel mula North Avenue hanggang Quezon Avenue. Mula sa isa't kalahating oras, magiging 41 minuto na lamang ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport kapag ganap ng operational ang Metro Manila Subway Project Contract Package 102 sa Quezon Avenue Station. Sa halos 60% na ang kabuuang progreso ng MMSP na may 17 istasyon sa kahabaan ng 33-kilometer alignment mula Valenzuela City hanggang Naiya sa lungsod ng Pasay. Mula Quezon City ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila. Dito ay binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Pilipinong seafarers na kung saan ay tinatiyak na sa 460,147 ang mga Pilipino o 17.94% ng tinatiyang 2.57 milyong seafarers na nagtatrabaho sa buong mundo ang nagmula sa Pilipinas dahil upang manatili ang bansa bilang nangungunang nagsusupply ng mga seafarers sa buong mundo. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, industriya, sektor ng paggawa at mga institusyon ng maritime education upang makabuo ng mas ligtas at mas competitive na maritime sector at matiyak na patuloy na magsisilbing tulay ang mga Pilipinong seafarer sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Araw ng Huwebes, September 24, mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos sa palasyo ang mga bagong ambassador sa Pilipinas mula Switzerland at the Netherlands. Sinalubong ng Pangulo sina His Excellency Edgar Dorig, Ambassador Designate of the Swiss Confederation to the Philippines, at His Excellency Roderick Walls, Ambassador of the Netherlands to the Philippines. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo nitong Huwebes ang pagkapagpulong sa Filipino Analog Astronauts at Philippine Space Agency o PhilSA. Dito ay tinalakay ang analog missions, mga susunod na programa ng PhilSA at mga oportunidad para sa human space flight. Biyernes, September 25, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong tayong Felipe Abrigo Memorial Hospital matapos itong masira ng Bagyong Yolanda noong 2013. Inaasahang ganap na magbubukas ang hospital sa October 8 na may mga makabagong pasilidad at kagamitang medikal, kabilang ang emergency room, operating rooms, mga ward at dental clinic na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga pasyente. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ng mga residente ng Eastern Samar at mga karatig lugar upang makatanggap ng legalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa muling pagbubukas ng Felipe Abrigo Memorial Hospital. Nagkaroon din ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Biyernes sa ginagawang walang kutong kitchen sa Katmalogan City, Samar na inaasahang magbubukas sa unang linggo ng Oktubre. Kapag ganap ng operational, kaya nitong magatid ng hanggang 200 meals kada araw, kabilang ang agahan at tanghalian upang makatulong sa pagtugon sa kagutuman at malnutrisyon sa mga komunidad. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo ngayong Biyernes ang pagbisita sa Camp General Vicente Lucban sa Katmalogan City na dito ay binigyan din ng Commander-in-Chief ang pagpabalakas ng Civil Military Operations at pagtulungan sa iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, ganun din ang paggamit ng makabagong pamamaraan at teknolohiya sa pagtupad sa kanilang misyon. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat kayang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 19 minutos. Makalipas po ako sa 6 na nagmamadaling umaga. Ay, tumunghay muna tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tungay muna natin ang report ni Kuyang Ray Ferrer kung saan Department of Agriculture nakapagtala nga ho ng higit 6 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Detalye sa ating makakasama natin ngayong umaga, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Yes, Kuyang Ray, good morning. Come in.
11: AJ, umabot tayo sa 6.87 bilyong piso ang naging pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 223,214 na magsasaka at 249,028 hektarya ng agricultural areas ang apektado na sa ngayon habang nasa 163,813 metric tons ang kabuang production losses sa mga pananim, livestock at poultry. Kabilang sa mga rehiyon na kapagtala ng pinsala ang Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memarupa, Bicol Region, at kabilang din ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sogsaryen at Caraga. Bilang tugon na kapaglaan na ang DA ng 10.76 bilyong piso halaga ng intervention at iba pang tulong para sa mga apektado magsasaka. Sa matalo, sinabi ng DA na stable pa ang water levels ng mga pangunahing dam at lahat ng reservoir ay nanatili higit pa sa kani-kanilang low water level. Nakapag-install din ang DA na 338 water pumps para dagdagan ang water supply sa mga agricultural areas sa Regions 2, 3, 4A, 4B, 5, Region 6 at 9. Ayon sa DOST Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang kalahati na 2027 at posibleng umabot sa very strong state bago matapos ang taong 2026. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat kay Ray Ferrer. Ito naman ho, Novales Steel Robotics na nagpataas ng productivity ng kumpanya ng 30%. Total sa balitang niya, mga kasama natin, EJ Lazaro. EJ, good morning.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, EJ.
12: Nabagal tumaas ng 30% ang productivity ng Novales Steel Processing Center Incorporated matapos palawakin ng kumpanyang paggamit ng robotics sa kanilang manufacturing operations. Ayon kay Novales Steel Representative at Treasurer nito na si Hans Chan, malaking tulong ang robotics sa pagpapabilis ng produksyon, pagpapabuti ng kalidad at pagbawas ng downtime sa kanilang operasyon. Dahil dito, sinabi ni Chan na dumami rin ang kanilang customers, kabilang ang mga nasa automotive industry na nangangailangan ng precision manufacturing.
13: For the output, we've been increasing by 30% in terms of productivity. No? Because a lot of things that is being done here in Nogali before was manual. And there's a lot of downtime, but with robotic, pwede yan tapos na 24/7.
12: Sinasabing isang pinagmulan ng kanilang pag-upgrade ng manufacturing at paggamit ng robotics ay dahil sa technology assistance mula sa Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasaksihan niya rin mismo ang paggamit ng advanced robotics sa aktual na manufacturing operations. Dito, binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno at pribado sektor upang maihatid ang state-of-the-art technology sa mga industriya at mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, EJ Lazaro. Aras po natin, 6:24 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin.

0: teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
12: Serbisyo,
11: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
12: Bagong Pilipinas.
11: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1,
12: Radyo Pilipinas
11: 738 AM.
13: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
14: sa mga isyong napapanahon.
13: Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Good morning! Wake up! Good morning!
16: Welcome back! Welcome back po! Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:31 ng umaga. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa live streaming. Siyempre, unahin na natin. Nanonood sa ating ngayong umagang aking amahin, Jess Ignacio. Good morning, good morning.
15: Good morning!
16: At siyempre, no, yung secure SG natin dito na hindi pumipikit. Walang iba kundi si Rodel Balangkit, no? Si SG Rodel Balangkit na hindi pumipikit. Sabay silip yung mga ano. Yung mga nasa loob ng ano natin, technical. Ayan, nakikinig sa atin si Rodel Balangkit. Siyempre, nakikinig din sa atin, ano? Si Francis Navales, ayan.

0: magandang umaga sa inyo. At si Mallorca, nakikinig din sa atin. Yan. Si Alex Agbalo, nakikinig din sa atin. At syempre, si Boy Bumbay. Walang iba kundi si John Malyare. Ay talaga naman, ang mga masusugid nating tagapakinig yan. Syempre, nakikinig din sa atin. Di pwede nating minusin to. Ang aking commander in jeep, no? Nakikinig sa atin yan. Donald and Francisco, good morning! At syempre, sa lahat ng mga may birthday, ano? Sino ba nag-birthday kahapon? Yung mga nag-birthday. Ayun, oo nga pala, nakakalimutan ko. Syempre, nag-iisang mutya ng Paranaque. Walang iba kundi si Aiza Gorilla. Aiza, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Sarap, oh. Masarap yung pinadala mong tatlong pirasong pili tart. Ba naman, talaga naman. Oo, pili. Galing yan ng Naga. Oo. Ayan nga pala, oh, si Joyce Ann Supilio. Tama ba? Ayan, happy birthday. 26th birthday daw, sabi ni Isabel Silang. Ayan. Alam mo naman tayo, basta may darating na isang bilaong pansit mula kay Aling Banangs. O, kilala nyo ba yon? Kung kilala nyo yun, comment lang kayo sa live streaming namin, ha? Kay Aling Banangs. Saka yung kay, sino ba yung isa? Yung sarap na pansiteria din, Ma'am Tess? O, yung ano? Ano ba pangalan ng pansit na yun? Basta yun, may Aling ano rin yun, eh. May Aling, ayun, Aling, ano? Aling Nenas ba yun? Oo, masarap din yun, oo. Oo. Lola Nena, oh, yung isa Aling Banang, oh, tama ba ako, Johnny Delgado? Dala si Johnny Delgado. Ngiti na naman sa atin. At sa lahat na may birthday ngayong September, ha? Ito na, isang batian na. Ito sa inyo.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan, oh. Happy birthday sa lahat na may birthday ng September. Ano eh? Oh, siyempre, batingin ko na rin ano, si Melanie Dizon Sarmiento. Happy, happy birthday. At siyempre, yung tita kong maganda, Tita Nelbet Santo Domingo. Ayan, nakikinig sa atin, ha? Ayan, yan. Shoutout na rin ano, sa mga ano dyan, ha? Sa mga taga Southern Metro Manila Press Club. Good morning din sa inyo, ha? Pagbati, no? Mula sa inyong Vice President. Oo, oo, oo. At syempre, ito na. Oras natin, 6:35 ng umaga. Talagang ratsyadaan na natin ng mga Romero Pekeng balita na nakalap ng ating PBS Production at PBS News Division sa nakalipas na magdamag. Alas 6:35 ng umaga. Epektibo na nga ho simula kahapon, September 26, ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Eh sana talagang ano na yan, ha? Wala nang bawian. Aabot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga non-agricultural worker. Nataas mula 695 pesos tungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala mula naman sa 658, magiging 718 kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado at small manufacturing establishment na regular na may mas mababa sa 10 manggagawa. Hinimok nga po ng DOLE ang mga employer na tiyaking na update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Sinagawang nasabing wage adjustments sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa National Capital Region. Ayan, ha? Final na yan, ha? Baka na naman may mag-TRO na naman dyan. Diyos ko po. Abay, pagbigyan nyo na ho yung ating manggagawang Pilipino. Ano? Aba. Ito naman, no, sa iba pa mga balita ay naprubahan na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang 12, tama ba? 12 peso o ano ba yan? 1 peso fare hike, oo, para sa mga public utility vehicle o PUV na batid na sinuspinde ang implementasyon nitong noong Marso pa. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua, dadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare para sa mga jeepney at 2 piso naman ang idadagdag sa bawat sumunod na kilometro. Base sa aprobadong fare hike, tataas kasi ng 14 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos para sa unang 4 na kilometro ng regular na jeepney, habang ang susunod na kilometro ay magiging 2 piso mula sa 1 peso and 80 centavos. Para naman sa modern jeepney, tataas ito ng 17 pesos mula sa 15 pesos na minimum fare para sa unang 4 na kilometro, at ang susunod na kilometro ay magiging 2 pesos and 40 centavos naman mula sa 2 pesos and 20 centavos. Sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ang umiiral na pamasahe sa PUVs ay yung pamasahe bago pa ang fuel crisis, kaya hindi anya ito sapat para magkaroon ng maayos na kita ang mga driver at operator. Napapanaw na anya ang dagdag na pamasahe para masigurong sapat ang mga PUV sa kalsada at may masasakyan ang ating mga commuter. Ipatutupad ho ang taas pasahe simula bukas, araw yan ng Lunes, September 28. Grabe na pala, no? 14 pesos na pala yung minimum fare. Eh ako, Ma'am Tess, nag-umpisa ako, 4 pesos ang minimum fare nung ako'y medyo nagkamulat-mulat na ako ng konti nung ako'y bata pa. Oo, kasi ako, nung bata ho ako, ako yung tagabot kasi ng bayad. Kaya natatandaan ko. Oo, sabi nga ni Ma'am Tess, oh, kumakanta rito sa control. Kung maiba, balik ko lang. Alas natin, 6:39 ng umaga, pag-ibayuin pa ng Philippine National Police ang pagkaanda nito para sa 2028 barangay at sangguniang kabataan elections. O nga pala, nilagdaan na kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 na nagtatakda sa November 13. Petsa ng BSKE. Oo. 2028. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na gagamitin ng pambansang polisya ang dagdag na panahon para ayusin ang security plans at koordinasyon sa COMELEC at iba pang ahensya. Isasang-alang-alan din ang mga aral mula sa nakarang halalan kabilang na ang 2026 barn parliamentary elections. Sinabi pa ni Nartatis na makatutulong ang dagdag na panahon para matukoy ang mga dapat pagbutihin sa election security. Patuloy na imo-monitor ng PNP ang mga security concerns at titiyaking maayos ang police operations bago at ang habang ginaganap ang 2028 BSKE.

0: Oras natin 6:41 ng umaga. Alam niyo ho, no? Mabalik tayo doon sa pamasahe, oh. Eh si Ma'am Tess kasi nagkaroon tuloy ako ng ano nung sinabi niya doon sa yung communication namin ni Ma'am Tess, sinabi niya kung may babalik lang daw yung 4 pesos na minimum. Pero ako talaga, seriously, no? Nung medyo nakakaulirat-ulirat na ako sa buhay, ulirat talaga eh, no? Yung medyo nakakaintindi-intindi na ako nung ako'y bata pa. 4 pesos yung alam ko kasi nung kami pumupunta dun sa aking lolo dun sa Tondo, may bababa kami ng tayuman eh. Yung tayuman pretil na biyahe. Eh, binabayad lang na magulang ko. Dahil bata ako, sabi ko sa pera eh. Ako taga-abot eh. 4 pesos ang minimum. Wag mo nyo nang tanongin kung ilang taon na ako, ha? Baka magkabulat lahat ang patay ng edad. Oo, 4 pesos yun, naalala ko. Tapos tumaas ng 5. Hanggang sa naging 6.50. Tapos nung ako'y estudyante na, mga taong 900, hindi, joke lang. Yung mga taong yun, ay mabot na ng 7.50. Tapos tumaas na, naging 8. Naging 9. O tama, ganun yung flow eh, di ba? 8, 8.50, 9, 9.50, tapos 10. College na ako nun, ng 10. Oo. Naabutan ko ng mga sikat-sikat nung araw, si Justin Bieber na eh. Oo, oh, yun, nung panahon pa ni Justin Bieber, yun, 4 pesos pa nun. One Direction, alam ni Isabel yan eh, One Direction, di ba? Ano ka ba, Directioners ka ba? Hindi. Yun. Pero ito na, no? Ito na yung interview natin. Ready na? Makakapanayan po natin, ano? Si Father Angelio Calangan Aquino, ang dean ho ng Graduate School of Law ng San Beda University. Dahil po kasi, no, hinggil nga po ito, no, sa pagbibigay ng presidential pardon, ano, o clemency rather, kay Mary Jane Beloso matapos ho, no, ng makulong po ng 16 na taon sa Indonesia. At syempre pagdating niya ho dito sa mula Indonesia patungong Pilipinas, ito na, nabigyan na ng kalayaan, ano, ito si ginawaran nga po kasi ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Mary Jane Velosa matapos nga po siyang ma-repatriate. At paano po natin ipapaliwanag sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay kung ano po naging constitutional o legal basis ho ng ating Pangulo upang ibigay ito. Diba? At syempre, yun nga, makakapanayam nga natin ay mula po sa legal. Oo. Kung paano nga ba, no? Ano ba yung naging basis sa tingin po ng ating makakapanayam natin ngayong umagang ito, no? Si Father Angelio Calangan Aquino, ang dean nga po ng Graduate School of Law ng San Beda University. Dean Father Angelio, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Father, good morning.
1: Good morning, AJ. Good morning.
0: Yun nga po, no? Sa tingin niyo po, Father, no? Ano po yung pinaka naging legal basis ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po gawaran ito ng presidential pardon itong si absolute pardon rather si Mary Jane Beloso, Father?
1: Well, I think that principally matagal na siya nakakulong. She was earlier in Indonesia and in fact was sentenced to suffer death by firing squad. Pero upon representation of Vice President Binay at that time, who was acting upon orders of President Noynoy Aquino, President Joko Widodo granted her reprieve. So on the night that her companions were shot, hindi siya na bitay. Pero she stayed on in jail. So, one reason probably for the president's grant of absolute pardon is that matagal na siya nakagulong. But I think the more important reason is that the Philippine position is that Mary Jean Vinoso was only a victim of a drug syndicate.
0: Mm-hmm. Opo, para siyang ano, no, nung mga panahon na yon na Father Renilio, para siyang parang Mueller, eh, no? Doon lumabas, no? Nung panahon na yon, kung di ako nagkakamali, Father, yung paggamit, no, ng ilang nating mga kababayan upang mag-transport ng ipinagbabawal na gamot, no, from Indonesia to some point of origin. Tama po ba ako ng mga panahon na yon?
1: In fact, one of the reasons na hindi siya nabitay was because the president said na pag binitay niya yan, wala na kaming ebidensya, wala na kaming paraan na itrace kung sino man ang sindikatong kumuha kasi niya. That was the reason. Now, I am not sure now if they have been able to identify the syndicate that made Jane their instrument. But, you know, one thing na dapat alahan ng taong bayan, ito si Mary Jean Vinoso, nalitis siya.
0: Mm-hmm.
1: So it was not like the Indonesians simply imposed the death penalty on her. She was tried and she was found guilty.
0: Mm.
1: So she was accorded due process in Indonesia. And the grant of presidential pardon is precisely an admission of guilt, because you are pardoned because you committed a crime and you are supposed to suffer a penalty.
0: Mm-hmm.
1: But I think the president's consideration was, bata pa siya, napakatagal na nasa
0: prison,
1: sa kulungan, kailangan naman na mapalaya na siya for her to build her own life.
0: Opo. Ito naman po, Father, ano po, para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong umagang ito. Ano po ang pagkakaiba nitong absolute pardon sa iba pang uri ng executive clemency? Maari niyo po bang ipaliwanag sa amin ito, Father Renilio?
1: Executive clemency is the prerogative of the president, and it can be the president can reprieve. In other words, postpone the execution of a penalty. The president could commute, in other words, lower the penalty. Or the president can grant absolute pardon. So there are three forms of executive clemency.
0: Mm-hmm.
1: And granting pardon is one of them.
0: Okay. So, Father, no, doon po papasok yung isa ko pang tanong. Ano naman po ang maaaring maging epekto nito, Father Renilio, ng paggawad sa kanya ng absolute pardon kay Mary Jane Mary Jane Vinoso, no? Pagdating sa iba pang may mga kalintulad na kaso o iba pang mga kasong kinakaharap. So, what do you think this implications sa Father doon nga po sa mga iba pa natin na kinakailangan din o nararapat din mabigyan ng ganitong absolute pardon?
1: Itong absolute pardon will operate only for the case na hinaharap ni Mary Jean Vinoso.
0: Mm-hmm.
1: And will operate for the case for which she was sentenced. It does not exempt her from future prosecution if she commits crimes again. Pero ang legal effect of the absolute pardon is, it is as if you never committed the crime.
0: Mm-hmm.
1: It is as if you were never sentenced. So yun ang effect ng, ng absolute pardon. Inaalis niya yung bahid ng kasalanan. Inaalis niya yung imprisonment that was imposed upon you.
0: Okay. Eh, yun nga po, no? Eh, kasi hindi lang naman po si Mary Jane na Veloso, no? Marami rin po tayong nabiktima ng mga human at drug trafficking at iba't iba pa. Do you think po, no? Itong paggawad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos kay Mary Jane Veloso, ito po ba ay talagang magbibigay ng pag-asa na sila rin po ba? Sila rin ay maaaring magawaran ng presidential o absolute pardon? At ito po ba, sa tingin nyo, may isang magiging welcome development po ito para sa ating sektor ng correctional sa ating bansa?
1: Not necessarily, no. Kasi si Mary Jane Veloso, matagal na siyang nakakulong. So, what can say na napagsilbihan na niya yung sentence niya. So the others who are engaged in drug trafficking should not think na nagawaran si Mary Jane Veloso, so magagawaran din sila. I don't think that's correct.
0: Mm.
1: In fact, everybody should be careful
0: yes.
1: about drug trafficking because that's a real danger.
0: Yes.
1: And I think that our people should realize that Mary Jane Veloso was a convicted person.
0: Yeah.
1: In other words, it was judicially established na nagkasala siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero owing to the fact na matagal na siya nakakulong and that she was also a victim of a drug syndicate, siya ay nagawaran ng absolute pardon.
0: Mm-hmm. Kumbaga ano po eh no, talagang panahon na rin o tadhana na rin ang nagtakda na mabigyan siya na ito. Panguli na lamang,
1: can you imagine the suffering of a person na na schedule na mabitay? In fact, in Indonesia pinakita na sa publiko ang nakahandang kabaong niya.
0: Yes.
1: On the day that she was supposed to be executed.
0: No? Mm-hmm. Mm-hmm. Panguli na lamang po, Father, mensahe at paalala na lang po sa publiko. Nasa inyo na po ang mikropono, Father. Go ahead po.
1: Well, unang-una, no, yung parating sinasabi sa mga naglalakbay, nagbibiyahe. Pag nagbibiyahe kayo, siguraduhin nyo na walang nakasamang droga o anumang bagay na pinagbabawal ng bansang tumatanggap sa iyo. At ikalawa, mag-ingat sa pagtanggap sa mga padala-padala na yan kasi baka yan ang magpapahamak sa inyo. Ikatlo, never engage yourself or never allow yourself to be involved in drug trafficking kahit gaano kataas ang ibabayad sa iyo. Kasi hindi mo mapapalitan ang buhay mo pag ikaw ay nasentensyahan sa ibang bansa. In many countries in Southeast Asia and also the Middle East impose the death penalty for drug trafficking cases.
0: And with that po, no? Maraming salamat po, Father Ranilio Calangan Aquino, sa oras na binigay niyo po sa bala. Alright, thank you po. Yan po, no, si Father Ranilio Calangan Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law sa San Beda University. Diba? Ayan, talaga na, yun nga po, no? Eh, alam ko, parang hindi pa ako nagkakamali. Panahon din ni Justin Bieber yan, no? Panahon ni Mary Jane Veloso. O, tama ba? O, yun, napapangiti si Johnny Delgado Bell. O, eh, si Bell, pinanganak ka na ba, Bell, nung naabutan mo si Mary Jane Veloso? Kasi yun nga, alam ko makakasabay yan ng One Direction, Justin Bieber, tama ba? Tsaka yung ano, tama ba ako, Bel? Yung Jonas Brothers ba yun? Parang magkakasabay yun eh, no? Magkakabatch, oo. Camp Rock, oo, yan. Yan yung mga naabuta ko, Demi Lovato, Yung Heart, Give a Heart a Break na kanta ni Demi Lovato. Tama ba ako? Ano? Ayun, 2010, tama pala, no? So, mahigit 10 taon na. So, 2010, mekus. Kaya natin computein, masalimuot, di ba? Pero yun nga, no, mabalik tayo on the serious note, mga kaibigan. Talagang matindi rin ho talagang pinagdaanan nitong aling ito. At ako nga, eh, nung after off-duty ko na dito sa Radyo Pilipinas at nakita ko na yung mga news sa... incoming news sa iba't ibang sanghay ng ating balitaan, ay talagang nararapat lang na mabigyan na si Mary Jane Beloso. Dahil kahit na siya ay napatunayan may sala rito, ay siya lamang ho talaga isang biktima. No? At tama ka, napagsilbihan na rin ang sentensya. No? Kumbaga, kota na. No? Nakulong na sa Indonesia tapos nakulong pa rito. Pero ang maganda na ho, naman ho dyan, hindi ho nagpabaya ang ating pamahalaan. At hindi rin hinayaan na mabitay ang isa nating kababayan sa hindi niya lupa. At her own soil, di ba? Kumbaga hindi rin ho talaga nagpabaya. Ayan. Ginawa ho lahat ng ating pamahalaan. At syempre, no, kudos na rin, no, sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, at syempre sa Office of the President, no, dahil nga kahit ilang presidente na nagdaan, may hindi pinabayaan yung issue na yan ni Mary Jane Beloso. At ito ho ay isang nagpapatunay, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig na hindi nagsasakripisyo ang ating gobyerno para sa isang buhay. Bawat buhay ho mahalaga. Especially sa ating mga bagong bayani, ang mga overseas Filipino workers. Kaya saludo ho kami sa inyo. Ako ay may mga kamag-anak din ng OFW talaga naman. Dugo at pawis ang kanilang pinupuhunan. Oras natin, 6:58 na po mga kaibigan. Ito na ang pinangaantay natin. Sa mga nakikinig sa atin dyan, ha, si Jun Malyari, si Boy Bumbay. O makinig ka, may lalabas mo na sa garahe mo yung sasakyan mo. Okay, ganun na rin. Ano, ito, shoutout na rin kay Ninong Rolly, Engineer Rolly. Batang-batang bumatayo. Piniyem ako kagabi. Eh, nasa Marikina ako. Kala ko nasa SNR Marikina siya kahapon. Oh, eh, nagulat ako. Bigla akong piniyem. Anak, kamusta kayo ni Donna? Ayan. Shoutout kay Ninong Rolly Bumatayo, ha? O makinig ka, o magagamit mo na rin yung SUV mo na diesel, ha? Dahil magkakaroon po tayo ng... Nako, tumali.
2: Thank you.
0: Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Thank you, Mark. Alam kong tahimik ka lang, pero pumapalakpak ka na rin pala, ha? Talaga naman. Oo. Ayan na. Eh, unahin na natin, syempre, yung ikatutuwa ni Jun Bumbay Malyari, ha? Na nakikinig sa atin ngayon. Oo. Sa kanyang talapihitan. Oo. Eh, magkano nga ba ibababa ng diesel? Rollback tayo, ha? Makinig ko kayo. Rollback. Magkano ho ang bababa ng diesel? Magkano? Drum roll.

0: Thank you.
1: Oh my God!
2: May posible hong bumaba ng 7 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Eh, sa gasolina naman kaya. Oh, eh, si Isabel, lagi na ito nagpapagas eh. May pinagagasan na ito si Isabel eh, ha? Oo. Oh, ito naman. Magkano naman sa gasolina? Drum roll, please. Magkano?
1: Oh, my God!
2: Ay, posible yung bumaba ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina. Ako. Medyo, at least, malaki. Kahit pa paano, piso. Aleluya pa rin yan, ha? Aleluya pa rin. At ito naman tayo, dumako naman tayo sa kerosene. Magkano ang posibleng ibaba ng kerosene? Drum roll, please. Bumili ako nito eh. Nagpalinis ako ng mga ano sa makina. Kerosene. Magkano?
0: Thank you. Thank you.
1: Oh my God!
2: Ay, posible yung bumaba ng 6 pesos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. O, recap ulit tayo ha. Diesel, posible hong bumaba ng 7 pesos and 50 centavos sa kada litro nito. Sa gasolina, 1 peso and 50 centavos. Ha? At sa kerosene, posible hong bumaba ng 6 pesos. Okay? Big time tayo ha. Big time mall price rollback po tayo ha. Oh, shoutout nga pala ha kay Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin. Si Jim Olier, na imbag na bigat si Ray J. Shoutout naman po sa asawa kong si Norma from Tamban, Alcala, Cagayan. Oy, sa mga Tamban, Alcala, Cagayan ha. Bata niyo ako diyan ha. At sa lahat ng mga nakinig, sumugay-gay sa ating programa, maraming salamat po. By, kundi ho dahil sa inyo, wala akong AJ Ignacio ho, nagigising sa mabuhay Pilipinas, gigising sa inyo sa mabuhay Pilipinas, ha? Ah, pasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side, syempre ang nag-iisa, Arnel Johnny Delgado Villamor. Oh, eh, kung talagang makikita nyo ng personal to si Arnel Villamor, makikita nyo si Johnny Delgado ng baby ama, ng hari ng Zelda. Tama ba ako? At syempre ito, ang tahimik lang na pumipitik na rin ng stinger. Walang iba kundi si Mark Tahimik Lang Bukiron na ang alamat ito. Batang ano to? Batang Valenzuela ano to? Batang Marulas. Si Mark Bukiron Tahimik Lang. At syempre, no, ang aking mga executive producer, syempre the one and only Tess Ramirez at ang napakasipag na Isabel. Wala nyo taga Santo Mark. Taga Silang Cavite. Isabel Silang! Maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Syempre kasama po ang aking future ninang. Walang iba kundi si Miss Cecil Kimblat ng ang station manager po ng Sports Radio 918. AM. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Na tayo ulit next week, ha? At abangan nyo ho, no? Sa Ronda, yung ire-report ko kung magkano yung final price estimate para bukas. At abangan nyo na rin yung ipa-flash report ko kung magkano ba talaga yan, ha? Pero yun na, binanggit ko na sa inyo, yun na yung final price estimate. So, alalayin muna sa mga naka-diesel at gasolina, huwag muna magpo-full tank, 500 lang muna tayo ngayong araw. Martes na kayo magpa-full tank para siyempre, makamta ng malaking discount. At gumiti naman ang ating mga wallet. Baba you! I love you all. Bagong Pilipinas. See you next week!
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Flash, Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Check your time. It's 7:08. In the morning, let's make that 7:09. Please stand by for the program Celebrating Life.
9: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
8: Okay, mga kaibigan, today is September 27, 2026. At pag siyempre pag last Sunday, kasama po natin ay ang jet setter. Si Pastor Ray Bechayda. Pastor, how are you? How are you?
10: Hello, Sister Ceci.
8: Good morning.
10: Good morning. At good morning, siyempre, sa mga kasama natin dito sa Celebrating Life.
8: Jet setter to. Sa saan nagpupunta?
10: Hindi naman. Wala tayong, ano ba tawag
8: jet
10: dito? Walang choice kundi sumunod sa, yes, Panginoon. Yes. Dahil kung saan tayo iba to, Sister Ceci,
8: Yes.
10: Oo, parang kayo lang din dito. pag sinabing kagaya ni Judith na sa Japan, no?
8: Yes.
10: O nagko-cover doon, eh part ng ating sinumpang tungkulin, lalo tigit sa lahat sa Panginoon.
8: Yes, calling, so, di ba?
10: Oo, kaya kahit na pinapunta ko ng Oman, napapalibutan ngayon ng gera yun eh.
8: Oo nga.
10: Yung Yemen, yung Iraq, yung Saudi. So siya lang doon ang tahimik eh.
8: Pero at least, if God is with you, nobody will be against you. Diba? Oo.
10: Hindi naman ramdam doon.
8: Hindi naman.
10: Wala.
8: Walang ganda daw ng Oman eh.
10: Maganda. Kaya lang,
8: mainit.
10: Tiisin mo lang yung 42, 45, 48.
8: Ayaw mo na umalis nun sa hotel pag gano'n eh.
10: Oo. Pag lumabas ka, kahit hapon na si Sir Cecil mga 4, 5, parang yung katanghali ang tapat pa rin dito.
8: Ang pakiramdam.
10: Ang pakiramdam. Yung parang piniprito yung
8: di ko kaya.
10: Balat mo. Di ko kaya?
8: Di ko rin kaya.
10: Oo, mga sensitive tayo.
8: Pwede na yung malamig, may paraan eh. Pero yung init?
10: Oo. Wala.
8: Kakahilo.
10: Tapos, walang yung mga kagaya sa atin na tricycle, jeep. Pag wala kang kotse,
8: lakad.
10: Lakarin mo yun. Papunta dun sa grocery, something wow. Like that.
8: Init.
10: Oo. Kaya either too early in the morning ka lalabas.
8: Or gabing gabi.
10: Or gabi na. So, yung mga tao doon gabi.
8: Ganun sa Las Vegas.
10: Dahil sa init eh.
8: Oo, sa init.
10: Yeah.
8: Anyway, at least, no, sabi nga eh, may purpose lahat. Naiintindihan mo yun, no? May purpose
10: and si Lord. It was wonderful, Sister Cecil. Yung very encouraging na I went there. Very warm din yung pinuntahan kong mga kababayan natin to, ha?
8: So, Filipino community.
10: Filipino community, pero international church siya. Kasi may mga Egyptian, may African, may Afghanistan, may mga Pakistani. Iba-iba, lahi. Of course, majority.
8: Filipino.
10: Mga Filipino.
8: Okay.
10: And they are very warm sa paglilingkod. Kasama na rin yung init nila ng paghayo. Kaya hindi ka naman tatama rin. Talagang ma-inspire ka.
8: Ma-inspire ka. So, anong ginawa mo dun, Pastor?
10: Ayun.
8: Discipleship.
10: Ang ginawa ni Pastor Ray dun, una ay siyempre Evangelism Explosion. Yun yung ating main ministry ngayon. That's the reason why I went there. Good morning sa mga taga Oman Evangelican Christian Church. Baka yung iba naka-monitor ngayon eh.
8: Hello.
10: Oo, kasi kinuha nila yung frequency. Tapos sabi ko naka ano tayo sa FB. So just in case merong mga mga nakaalala ngayon kasi
8: yes.
10: Ano sila eh, first day of work pagka Sunday. So may work sila. Although maaga pa
8: ngayon. Sunday, first day of work.
10: Yeah. Nila. Ang bakasyon kasi nila ano eh, Friday tsaka Saturday.
8: Kakaiba.
10: So, kakaiba, baliktad. Kaya medyo na-disorient nga ako ngayon eh. Kagabi sabi ko, uy, celebrating life pala bukas.
8: Nabahan ako dun.
10: Dalawang linggo ako dun, so dalawang Friday, nasanay na ako na Friday yung worship.
8: Oo, tama.
10: Ayan. So, pero, hopefully, nandyan sila. And nung pumunta ako dun si Sir Cecil,
8: yes.
10: In time with the graduation ng ginawa naming online.
8: Kala ko graduation ni, ano, ni Candy.
10: Hindi, dito yun, pagbalik. Dito pero yung pinunta ko dun, mainly graduation.
8: Wow.
10: Pero naka-stretch dun sa aking itinerary the whole week. Marami akong speaking engagement. It's about their mission month. To celebrate their mission month ng September. Binigyan ako mga speaking engagement sa midweek service, Friday worship nila, tsaka yung mga small group gatherings nila. Ay, nako, talagang mai-enjoy ka at mabibitin kahit nakakapagod.
8: Talaga? Okay. Maghapon yun? Ganun.
10: Hindi naman. Kasi may work din sila.
8: Okay.
10: Pero ma-inspire ka na yung sipag nila ba? They will find time and kahit malalayo, pupunta sila.
8: Interested talaga sila.
10: Oo, makikita mo naman yung fake tsaka hindi eh.
8: Oh, yes.
10: Ibang dahil may bisita lang o wala. So, you can sense it eh. Kaya
8: madi-discern mo eh, no?
10: Madi-discern mo. So, kitang-kita mo naman yung consistency ng mga tao from beginning to end. Yung mga nandun talaga o yung pang talagang pakita lang ako kahit minsan para masabing may attendance. Oo. So, until I left, parang bitin eh. Pastor, baka pwedeng babalik kayo. Sabi ko, sige, next week.
8: Eh, malayo.
10: Malayo, at saka, medyo mahirap din travel 8 hours long eh. Tapos, 4 hours difference. So, kung 7 ngayon dito, anong oras yun? 3 o'clock? 3 a.m. So, mga tulog pa yung mga
8: so, yun. Ay, tulog pa. Oo, pwede naman.
10: Kaya sabi ko, sa streaming na lang sila humabol.
8: Yes. Oo nga. Anyway, are we ready para sa Asian Games? O hindi pa yata? Okay, Pastor, ang ganda ng topic natin. Pero before that, yung guest po natin mamaya sa reflection segment ay second time in the program, I think, no? He was here September 2024. I'm talking about si Pastor Sunny Yaco ng Jubilee in Christ Christian Church. Batanggenyo, ating guest for today.
10: Yes.
8: Actually, nakita ko na siya.
10: Andiyan na.
8: Andito na. Andito
10: dapat
8: na siya.
10: Mag-zoom yan eh.
8: Oo, mag-zoom, sabi niya. Maingay. Oo, maingay na, sa amin. Kaya andito siya.
10: Mabuti na rin at nandito para yes, mas maayos yung talakayan.
8: Yes. So, Pastor, patuloy yung serye natin, di ba? Na tawag dito, pagkilala kay Jesus, no? Kung ano-ano siya. The last time, Jesus as the light of the world. Tama ba ako?
10: Yeah.
8: Yes.
10: Yeah.
8: And today, we will be talking Jesus as the Word.
10: The Word. Yun. Yeah.
8: So, simulan na natin habang hinihintay natin ang connection from Japan.
10: Okay, sige.
8: Go ahead, Pastor.
10: So, good morning, everyone. And sabi nga ni Sister Cecil, itutuloy po natin yung ating ginagawang series dito, Knowing Him and Making Him Known. So, nasa 9th month na tayo. Ibig sabihin nun, siyam ng paksa yung natalakay natin,
8: yes, dami
10: about
8: na
10: who Jesus Christ is. And today, nakafocus tayo dun, so Jesus the Word. Parang medyo malalim yun ha. Si Jesus tapos salita. Paano nangyari yun?
8: Mm.
10: Well, basahin natin yung ating main text this morning. And that is from John chapter 1 and in verse 14.
8: Yes.
10: Ang sabi, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who come from the Father, full of grace and
8: truth.
10: Yeah. So mabigat itong statement na ito, mabigat intindihin, pero pag naintindihan natin, ito ay napaka mabisa or very significant na text para patunayan na si Jesus Christ ay hindi siya nagsimula lang nung siya'y ipinanganak, si Sir Cecil, yung sineselebrate natin na Christmas, that Jesus came to being before He even came here on earth by sa pamagitan ng human birth ni Maria.
8: Maria.
10: Oo. So this morning, gusto kong talakayin natin at ma-appreciate natin na si Jesus, He is the Word. And the Word became flesh and dwell among us. Yan. So to start with, ito pong si Juan, siya yung sumulat nito at siguro mga around 85 AD nung ito'y naisulat. And part ng 4 gospel, syempre, no, yung gospel ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. And by the time na ito'y isinulat, ito'y nag-circulate among Christian communities at that time. At hanggang ngayon na nakasanayan po natin na tinatawag natin na 4 gospels. Or sometimes, tinawag din itong synoptic gospels. Kasi maraming parallel, Sister Cecil, dun sa sulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Siguro pwede nating sabihin yung sulat ni Juan ang pinakamahaba, and we could say more comprehensive, no? So when we say synoptic, ibig sabihin to sit together, no? This means yung first 3 gospels, it contains many of the same stories and teachings, but told from different angle. Merong iba-iba yung angulo. May naka-focus bilang servant, bilang man, bilang king, no? Nevertheless, pag pinagsama-sama mo yan, makikita natin na nagpapakita ng, kumbaga sa camera, iba-ibang angulo.
8: Yes.
10: Pero isang pinatutunayan na si Jesus ay hindi lang basta tao, 100%, but He is also 100%.
8: So, yung konteksto ay isa lang.
10: Isa lang ang pinatutunguhan.
8: Yes.
10: Pero pag binasa mo siya ng hiwalay siguro at dun ka lang nag-focus, hindi mo siya makukuha ng buo at maintindihan. Particularly itong sinasabi ng Gospel of John, kasi medyo may kaibahan siya, no? And in the pages of this wonderful book, makikita natin na si John nag-focus dun sa si Jesus Christ, hindi lang siya basta hari o servant o anak ng tao, kundi siya talaga ay 100% na Diyos. Yes. Sa introduction pa lang, chapter 1 pa lang, di ba? Mm-hmm. Yan na kaagad. Mm-hmm. Sinasabi niya na. So there are different points that I'd like to emphasize para maintindihan po natin ito, no? Bakit natin sinasabing Jesus the Word? Number one na gusto nating bigyan ng diin is that Jesus is the pre-existent Word. Medyo malalim yun, no? Pre-existent. Bakit? Because He is the constant Word. Ayon dito sa ating binasa, in fact, pagbabalik tayo sa verse 1, ang sabi, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word
8: was God.
10: Mm-hmm. Okay? So makikita natin dito na yung Word ay naandun na before the creation of this world. Siguro sa ordinaryong isip, parang isipin natin, Word, when we think of Word, we think of spoken words.
8: Yes.
10: We think of written words. Mm. Noong panahon na yan, eh hindi pa naman nakakarinig, dahil wala pa namang tao, hindi pa known ang spoken word.
8: Mm.
10: Hindi pa rin known ang written word, word, kasi wala pa naman tayong education system para sabihin maisulat. So even then, makikita natin na pre-existent na siya bago pa matuklasan,
8: yes,
10: ma-discover, ano ang word, ay naandun na siya. So, it is amazing to think na ganun ka-advance yung Diyos natin, ano, when it comes to technology.
8: Pastor, to simplify, yung word means, nire-refer kay Jesus Christ.
10: Of course.
8: Yun, di ba?
10: Yun.
8: Na nag-exist na with God from the beginning.
10: Exactly.
8: Yun, no?
10: So, from basic,
8: yes,
10: spoken word, written word, deeper than that, it speaks about Jesus Christ na naandun na,
8: yes,
10: bago pa man, ano ba bang bagay dito sa mundo na ito ay isilang o likhain o came into being. At makikita natin yan, tama kasi Sir Cecil, sa verse 1,
8: mm-hmm,
10: yung unang bahagi.
8: Mm-hmm.
10: Also, dun sa ikalawang bahagi ng verse 1, He is the communing Word.
8: Mm-hmm.
10: Yung sinabi, the Word was with God. Ibig sabihin, He was present in the heavenlies in the presence of God, yet He stood as a distinct person.
8: Mm-hmm.
10: So, nando na. Kasi ang iba si Sir Cecil, iniisip nila si Jesus Christ, yun nga, yung Christmas story lang ang simula.
8: Mm-hmm.
10: Kaya sabi nung iba, ay mas matagal na ang ibang pananampalataya, gaya ng Islam.
8: Mm.
10: Nagsimula pa way back dun sa Babylonian times.
8: Mm.
10: Kay Ishmael, itinetrace, no? Ang Hinduism.
8: Yes.
10: No? Libo-libong taon ang layo mula dun sa kapanganakan ni Jesus. So kung time, as far as the human calendar and time frame is concerned, mukhang lamang yung iba.
8: Mm-hmm.
10: At sasabihin lang, mas totoo to kasi kailan lang yan sumibol. Pero dito sa text na to, verse 1, sinasabi na bago pa man nga yung mundo na ando na ang ating Panginoon in a form of a word, no? So He was present in the heavenlies, kasama ng presensya ng Diyos, and He stood as a distinct person. So si Jesus Christ, hindi lang siya lumitaw nung siya'y ipanganak ng birhen dito sa lupa. Yun yung time na sinasabi sa verse 14. Mamaya, pupuntahan natin yan, no? Also, dun sa ikatlong bahagi ng verse 1, He is the controversial word. Medyo malalim.
8: Controversial.
10: Bakit controversial word? Kasi, when Jesus came preaching repentance, no, halimbawa dun sa Mark chapter 1 verse 15, isip ng mga tao, wala sa wastong isip itong nagsasalita, no? When He began to heal and perform miracles, nisip ng mga tao, baka isa siyang propeta na sinugo mula sa langit, no? Yan ang tingin ng mga Muslim sa kanya, na
8: prophet.
10: Siya ay propeta, kagaya lang ni Muhammad, no? Pero dito makikita natin na kaya niya ginagawa yun kasi nature niya yan, eh. Kaya niyang magpagaling kasi siya yung lumikha sa atin. He knows everything inside and outside of us because He is the one who wove ang bawat isang tao uniquely as we are, no? So, kaya siyang nagpapagaling sa atin, hindi maintindihan ng tao pag sinabi niyang, because of your faith, you are healed. Na-amaze yung mga tao. Saan galing to? Anong pinagsasabi nito? Naalala mo si Sir Cecil nung pinagaling niya si Bartimaeus? Bulag.
11: Yeah.
10: Ang dumura siya sa lupa, parang sa panahon natin ngayon, yakadiri. Maraming mga optometry siguro tataas ang kila. Ang gagawin to, tapos ginawang putik, parang nilaro, tapos tinapal sa mata. Could you imagine? Isn't it strange? Na
11: parang yung, diri, no?
10: Kadiri na, tsaka parang, ba't may lalagay yung mask?
11: Pero bakit nga ba? Pwede naman niyang ganunin na lang.
10: Yes, di ba? Pero gusto niyang ipakita doon na he knows what he's doing.
11: Yes.
10: Maybe contrary to the practice of medicine, contrary to common thinking of people, he knows exactly what he's doing. Marami siyang ganun eh sa
11: it's
10: Biblia.
11: It's his way, no? It's his way.
10: Minsan against science. Yes. Alam mo si Pedro, nung lumakad sa tubig, nakalutang siya.
11: Mm.
10: Pero nung makita natakot na si Pedro, lumubog na si Pedro,
11: yes.
10: Pero napalutang niya uli. No?
11: Yes.
10: Hindi siya gumamit ng lubid or anything. Maraming ganun, yung pinatigil na yung unos.
11: Mm.
10: Di ba? Yung pagkain na ilang pirasong isda tinapay, nagkasya sa libu-libong tao. Sumobra pa, higit pa dun sa kung ano yung pinagsimulan.
11: Hindi lang 5,000 yun eh, di ba?
10: Oo. So imagine, so people were really think of him strange, kaya controversial because of the miracles that he has done. And also, he is the creative word. Now, pag sinabi natin creative word, ito yung nagsasabi na si Jesus ay merong energy behind the creation

0: prepared everything to become a good, perfect habitation for human being. And then finally, He created the best creation ever, human being.
1: Human being.
0: Para pagmulat ng mata ng tao, ma-appreciate niya, uy, may pagkain na.
1: Yes. Ready para sa kanya.
0: Ready na.
1: Lahat
0: may
1: ng needs. Tirahan,
0: yes. Na. Kaya nung dumating si Adan, tapos si Eva, appreciate nila, di ba?
1: Mm.
0: At ang welcome kagad sa kanila, buffet.
1: Diba? Sabi, may buffet na pala nun.
0: Oh, may buffet na nun. Hindi lang nabanggit yung saltang buffet.
1: Yes,
0: pero
1: yes,
0: sabi,
1: yes.
0: You can eat everything. Mm. Meron lang isang binawal. I think sa lahat naman ng buffet, kahit ngayon, may ganun eh.
1: Mm.
0: Diba? If you want this, mag-add kayo.
1: Mm.
0: There's a price.
1: Mm.
0: So, ganun din yung nangyari sa kanila. O, huwag yung gagalawin kasi may pressure
1: yan. Na-curious.
0: Na-curious. Eh. Nakinig sila dun sa waiter eh. Sabi ng waiter, hindi. Kim kayo niyan. Masarap yan. At,
1: kaya nagkaganon.
0: Ayun. The rest is history.
1: Yes.
0: Okay? We just took it lightly si Sir Cecil para mas ma-appreciate natin. But I think isang bagay ito na dapat maintindihan natin na yung word is pre-existent. Before He came into being as 100% human, while He is here on earth, He is already there as God. Yung word referring to Jesus, and He is not just a simple word, but He is God, He is involved in creation, and He is working, even if wala pa tayong kaalam-alam dito sa mundo na to, nandun na siya.
1: Yes,
0: so I think we stop here muna, Sister Cecil,
1: yes,
0: to give way to Judith.
1: Yeah. Yes. Mamaya pa yata si Judith, Pastor, at mukhang nagta-travel pa siya, no?
0: Okay.
1: So we'll just take a break, and then magtutuloy-tuloy po tayo dito sa discussion natin sa Celebrating Life. We will be back.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Charvin Duronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha

0: pangkalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God, celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: Okay, 7:35 na ulinigan po tayo sa Sports Radio 918. Of course, sa Sports Hour sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Radyo Magazine. And marami po nakakawing o nakahook up ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Ray, tuloy
8: yes,
7: na tayo.
8: Thank you, Sister Cecil. At good morning po. Ayan, tuloy natin yung ating discussion. Kanina, sabi natin, Jesus is the pre-existent word. Meron pa tayong dalawang important points na gusto nating i-share sa atin. Ano? Puna natin dun sa verse 14. Dito makikita natin, Jesus is the personalized word. Yan. So, nung una, pre-existence, kasi sabi, Jesus, the word is there with God. No? And eventually, sa verse 14, sabi, the word became flesh. So, parang hirap isipin nun, yung word, pag tinignan natin sa human thinking, ordinary thinking, ang nasa isip natin, nakasulat na salita, tapos biglang naging tao. Parang ganun eh, no? But it's more than that. Mas lalong pag inisip natin, mas matindi dun yung nangyari, no? Bakit? Kasi merong tinatawag na incarnation, no? Mm-hmm. Yung dito, the verse tells us that the Word became flesh. And not only that, the Word dwell among us. Mm. So ito yung incarnation and it becomes a mystery. No? Hindi siya mystery na mythical, na parang inisip lang ng tao. But this really happened. No? Pero ang tanong, how could God become a man? Well, kung babalik na rin natin yung tanong, mas mahirap. Can a man become a God? Yun ang mas imposible. Mm-hmm. Pero God becoming a man, hindi imposible because it happened. Nangyari, no? Ito ay nangyari nung si Jesus Christ ay isilang dito sa mundo. Mm-hmm. Mabang storya, paiksiin na lang natin, ano? Back in the Old Testament, dami, hundreds of prophecies have been spoken by the prophets na merong isang ipapanganak, no, sa Bethlehem. And fast forward, merong isang piniling babae by the name of Mary. Nagsalita sa kanya yung anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay mapalad sapagkat isisilang mo ang anak ng Diyos. So parang sa kanya, parang ano to, di ba? And then eventually, kinonfirm kahit dun sa boyfriend niya pa lang at that time, si Joseph. And then it happened. Pagka panganak, yan yung Christmas story, may dumalaw na mga magis, tapos hinanting sila. Kasi bata pa lang siya, ipapapatay na siya. He grew up as an ordinary child. Eventually, nagsimula siya ng ministry niya. Pumili siya ng 12 until later, he was arrested. Tapos, pinako sa krus, namatay, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Yun yung Jesus story. No? Mm-hmm. Yung word, nakita nating nabuhay. Hindi natin siya inabutan, kasaysayan na lang. The Bible records it clearly, no? Yung four Gospels. Also, the historians cannot deny it.
7: Mm-hmm.
8: That it really happens. In fact, yung Jesus film, Sister mm-hmm. Cecil, until now, is the most watched film ever. Kung siguro may bayad lang, pinakamalaking kinita na film, no? Pero libre po yan na pinapalabas. And the most translated
7: book.
8: Film ever, yung Jesus film, kasi para maipalabas everywhere, including yung mga maliliit na mga tribes, tina-translate po yung salita para maintindihan. And very powerful that people understand the incarnation. So, yung manner of incarnation ay medyo mahirap intindihin. Kasi through a virgin birth. Mm-hmm. Dahil ang normal sa atin, dapat yung babae lalaki, no, basically, magkaroon ng relationship, magkaroon ng pagtatalik, magkakaroon ng baby.
7: Mm-hmm.
8: Pero ito wala eh. Hindi pa nga kasal eh. No? Kaya medyo controversial. Paano nagkaroon na gano'n? Chismis pa nga sila nung time na yan. But eventually,
7: so virgin
8: si Mary. Naintindihan na well, hindi ito dahil sa similya ng tao, kundi galing sa Diyos. And it only happened once, no? Nung panahon na yan. Dito gusto ko rin makita natin yung mystery of His incarnation. The Word was made flesh. Ibig sabihin, ito ay para siya na Diyos maipakita sa atin how He loved us. He came into a form of a man.
7: Human form.
8: Oo, at hindi lang human form. Yeah. Gusto kong makita natin dito yung pinaka-lowest of human form. He came as a servant. No? So, hindi siya dumating na prinsipe o hari, pinanganak sa Caesar Palace at all the grandeur of a majestic person like him. Imagine, sasabsaban lang si Sir Cecil. At nung siya'y lumaki na, grown up na, niwala siyang mga sophisticated na gamit. Nanghiram lang ng donkey, nakikitulog, inabot ng antok sa bangka habang may unos, tulog na tulog siya. No? Tapos yung hanggang sa mamatay siya, libingan niya nga, hiniram lang eh, kay Joseph of Arimathea. No? Bakit? Kasi ano lang siya eh, sojourner, dadaan lang naman siya rito eh. Although he owns everything, pero nung siya'y dumating, he just simply showed us na hindi problema yung nandun ka sa poorest of the poor.
7: Pero Pastor, namuhay siya talagang parang tao, kumakain.
8: Yes, nagutom.
7: Natutulog, nagugutom.
8: Napagod, namighati. No? Lumuha. No? So kaya, kung titignan natin, hindi lang basta ordinaryong tao, mas matindi pa yung dinaanan niya. Kaya, kumayang tayong dinadaan ng pagdurusa.
7: Alam niya yan.
8: Isipin nyo lang, si Jesus Christ, mas malala yung dinaanan niya. No? So ako laging yun ang motivation ko eh. Halimbawa, naubusan ako ng budget. Naisip ko, hindi naman ako sinlala nung dinaanan ni Jesus, di ba? May dinadaanan akong problema. Ay wala sakaling kingan ang dinaanan ni Jesus. Kasi nga, he came through all those things beyond what we are experiencing. Also, the majesty of His incarnation. No? Hindi lang yung pagiging ordinaryo. Nung dumating siya, actually, siya ay hindi lang basta ordinaryong tao, he is 100% God pa rin nung siya'y dumating, no? Come to think of it, si John nga, actually, he saw the glory of Jesus in a very real sense, no? Talagang, ang tingin niya, hindi lang ito, parang naisip ko rito si Sir Cecil, yung mga content creators ngayon, may mga ginagawang mga social experiment. Maggagawa sila ng ano, parang magsusuot taong grasa, tapos lalakad dyan sa kalye, di ba? Tapos lalayuan ng mga tao. Something like that, pero still, more than that, yun pa lang, taong grasa pa lang, hindi natin madikitan, di ba? Eh, si Jesus, nung dumating, Ganun eh, wala, sabi nga ni Isaiah, walang beauty na maka-attract sa mga tao.
7: Ordinaryong ordinaryo.
8: Ordinaryong ordinaryo, parang kaya nga
7: so ano, yung itsura ni Jesus na
8: hindi yun, artist depiction yan.
7: Oh, no? Yung mahabang buhok, yes. Tapos maamo mukha.
8: So hindi ganun eh.
7: Hindi totoo
8: when
7: yun.
8: When we get there, we should be excited. Of course, iba yung anyo niya nung siya'y tao dito, pero when we get there, ang sabi ng Biblia, majestic. Talagang pag nakita natin siya, we cannot help but bow down and worship him, no? Mm-hmm. So
7: baka hindi tayo makatingin sa kanya eh.
8: Yes, and we will be excited to that, no? Yung artist depiction, salamat dun sa artist, maganda yung depiction, hindi yan talaga. Hindi yan ang kanya, no? Pero okay na rin na meron tayong ganyang konting view. At hindi yung dapat sambahin ha, si Sir Cecil. Side note lang. Hindi dapat sambahin kasi nga again, artist depiction. We could worship him even without an image in our mind that has been formed kasi nga he is spirit.
7: Yes.
8: So at this point in time, wala siya sa flesh. And then lastly, dun sa verse 18, hindi ito natin binasa kanina pero gusto ko lang idagdag natin, Jesus is the proclaiming word. No? Siya ang pre-existent word. Siya yung sabi natin, ikalawa, he is the personalized word and he is also the proclaiming word doon sa verse 18. Bakit natin sinabing proclaiming word? Because he came to proclaim light. Nung siya'y dumating, kagaya nung unang nangyari sa Genesis, pinakilala niya yung sarili niya, I am the light of the world. Wow! Bakit? Madilim ba itong mundo na ito? Madilim in a sense na dahil nababalutan ng kasalanan.
7: Yes.
8: Ngayon, pwede mong sabihin na ang mundo ay maliwanag. Bakit? Kasi nga, we have modern technology. As far as light is concerned, ganda na ng lighting system ng mundo, hindi ba? At lahat halos ginagamit sa camera, sa television, sa street, everywhere, importante yung light. Kaya nga kapag ka, ngayon, problema natin yung power. Dahil sa gera, tumataas yung mga
7: bilihin,
8: gasolina.
7: Yes.
8: No? Kaya may mga areas na madalas nagba-brown out. So, sabi ng mga tao, ang dilim, nagrereklamo. Pero hindi natin nakikita, kahit na maliwanag, walang brown out, madilim talaga ang mundo because of sin. So, when Jesus came, he proclaimed light. At di maintindihan ng mga tao, ano to, nababaliw na to. Sinasabi niya, he is the light of the world. Kaya kailangan yan. Eventually, yung mga naniwala sa kanya, sinabihan niya rin tayo, si Sir Cecil, you are the light and salt of this world.
7: Light and diba? Salt.
8: So tayo yon, everyone who believes in him becomes the light. Parang think of a moon and a sun. He is the sun, tayo yung moon, we radiate. Yung glory niya, yung kanyang radiance, no, yung liwanag niya. Wala tayong sariling liwanag kasi madilim nga tayo. Yung moon itself, madilim yan eh. Pero dahil natatamaan ng liwanag di Jesus, during the night, we appreciate lalo pag bilog na bilog yung buwan. Ganun din tayo. Kung talagang namumuhay tayo bilang Kristiyano, yung mga tao, mamamangha, uy, ano nangyari kay Cecil? Hindi yan ganyan dati ah. Paano nangyari yun? Not because of Cecil, but because of Christ. In him. Also, dun sa verse 10 to 13, he came to proclaim life. So, nung siya'y dumating, hindi lang light yung pinroclaim niya rin yung buhay. Yan. So, bakit ganon? Kasi nga, nung nilikha niya ang tao, pagdugtungin lang natin, doon nagsimula yung buhay, no, sa sangkatauhan. Una si Adan, and then dinagdag niya si Eva, and then they multiply. Sabi niya, subdue the earth. At sinunod naman nila. Talagang dumami yung population ng mundo. At eventually, kasama na tayo dyan. Ano? We came into being. Pero, sabi nga, because of the infection of sin, yung mga taong nabuhay mula kila Adan, namatay dahil sa kasalanan. Buhay pero patay. So, tawag natin yan zombie, no? Naturally, buhay, patay. Patay kasi yung spirito. Kaya yung mga tao, walang concept ng Diyos. Walang concept ng takot sa Diyos. Kasi nga, patay dahil sa kasalanan, patay yung spirito. Kaya nagkakasala, parang normal lang. parang okay lang, no? Nagkakasala, nag-i-enjoy pa. At ang katwiran pa, kung saan ka masaya,
7: doon ka.
8: Doon ka. Hmm. Ito pa mas malala, si Sir Cecil, suportahan ta ka. Ayan, yeah. Okay? So nangyari, mas lumalala yung kasalanan. Kaya lumala yung dilim dahil sa kumalat yung kasalanan, nananatiling patay yung mga taong wala kay Kristo. But when Jesus came, He proclaimed not just light, but life. No? Mm. Nung one time, di ba, sumasalok siya ng tubig. Merong Samaritan woman.
7: Mm-hmm.
8: Tapos, nangingi siya ng tubig. Tapos, parang medyo nagdamot pa yung babae. Pero sabi niya, kung alam mo lang, no? Na sabi niya, I'm the water of life. Then sabi niya, sino mag-iinom sa akin, kailanman di na mauuhaw.
7: Mm.
8: And it changed the perspective of that lady. At yung encounter niya na yon changes her life pagtalikod niya. Nagulat siya, sabi niya, paano kaya alam, chismoso yung mama na yon kasi alam niyang marami akong lalaki. At yung kinakasama ko ngayon, hindi ko asawa.
7: Mm.
8: Pero naniwala siya, eh, no? So nagkaroon ng buhay. And that lady testified dun
7: yes.
8: sa Samaritan villages how she encountered Jesus Christ. So when we encounter Jesus, life begins.
7: Mm-hmm.
8: Yung spirito natin mabubuhay. Kasi wala eh, there's no way without God, without Jesus, na yung ating spirito ay mabubuhay, magpapatuloy sa asalanan. Si Sir Cecil, dito ngayon papasok yung katotohanan that we need also to proclaim it.
7: Mm-hmm.
8: Maraming Kristiyano ngayon na dadaya na sinasabing, ay ano natin si Lord, magligtas ng tao, niya natin trabaho yan, mag-worship lang tayo, kagaya ngayon Linggo, worship lang, we're together again, just praising the Lord. Sa ministry natin, sa Evangelism Explosion, we keep on emphasizing, God commanded us to proclaim
7: yes.
8: the gospel. God mm-hmm. commanded us to go into the world. Kaya ang special ministry namin is equipping para alam natin kung paano gagawin because when we proclaim the word, kakaroon ng faith eh, na mm-hmm. nagbubunga ng pananampalataya at pag nagbunga ng pananampalataya, they now respond and this opens opportunity for them to respond to the gospel. So, in conclusion, Sister Cecil, as I conclude, gusto ko maintindihan natin dito na si Jesus Christ, hindi lang siya pre-existent word. Hindi lang siya sinasabi nating personalized word.
7: Mm-hmm.
8: Makikita din natin si Jesus Christ as the proclaiming word.
7: Mm-hmm.
8: Ang hamon sa atin ngayon, sumunod tayo sa kanya, i-proclaim natin kung sino siya sa mundong ito.
7: Amen to that, no? Pero bakit kailangan i-embrace to, itong verse na to? Kasi ang ganda ng diba?
8: Well, Sister Cecil, napaka-powerful nito.
7: Yes,
8: kasi if
7: yes.
8: there are people who would just claim, ay, ordinaryong tao lang si Jesus Christ. Itong verse na ito, magpapatunay, hindi siya ordinaryong tao
7: yes,
8: lang.
7: Sovereign.
8: Naging ordinaryong tao, pero bago siya naging ordinaryong tao, Diyos na siya.
7: Yes.
8: Pagkatapos niya maging ordinaryong tao, balik siya dun sa original form na siya ay Diyos.
7: Diyos, yun ang maganda. Hindi ka muna alis, Pastor, ha? Ang dahil abangan muna natin itong latest sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan with Judith Caringal. Judge?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. This is day number 7 na ng ating Asian Games 20th edition dito sa Aichi, Nagoya. Tayo ay narito sa isang venue. This is the Mizuho Park Gymnasium na kung saan sepak takraw ang aksyon. Merong huling hirit para sa ating Philippine team. Kasali tayo sa men's regroup and women's team competition. Preliminaries pa lang naman ito. Minabuti natin na bistahin ang ating mga atleta. Ito kasi ang grupo ng mga atleta natin na SEAL na kapag natalo, hindi nakamedalya ay talagang magre-resign from the national team at bukas na ang pintuan para sa mga baguhan para naman daw sila ang magdala ng bandila para sa ating Philippine sepak takraw. Pero ang itsura ng competition para sa Team Philippines going into today's day number 8, tayo ay nasa panlabing-limang pwesto ng medal standings, 2 gold medals courtesy of Carlos Yulo a day ago, and then meron tayong 2 silver medals, and then din meron tayong 6 bronze medals na sa pamagitan nung kahapon huling nanalo ng bronze ang ating batang-batang 19-year-old na lifter, ating flag raiser na si flag bearer na si Albert Ian de los Santos na gumawa pa ng record doon sa kanyang kategorya. Sa araw na ito, ang mga abangan natin ay ang kampanya ng Pilipinas sa athletics. May ongoing ngayong finals at yan ay sa marathon race walk. Yung walk na marathon, so mahaba-haba din yan, siguro in about 1 hour pa matapos. Filipino-Swiss ang ating, or Filipino-German, si Neil Sessler ang ating betjaan. This marks his very first time to compete for Team Philippines. Kabibigay lang ng Philippine passport dito sa Filipino-German na ito. And then later, we'll be having the Filipino-Spanish, pero talaga namang dugong Pilipino ito. Nag-stay lang sa Spain, si John Cabang Tolentino, who ran a very fast last night. Nag-season best pa siya, kaya umabante sa finals ng 110-meter hurdles ang Olympian na si Cabang. Mamaya abangan natin yan. And then we have also finals, si Leonard Grospe, ang ating Asian Beach Champion sa high jump. Magpa-final siya, ang ating SEA Games medalist sa long jump na si Chanri Ubas na sa finals din. At mga preliminaries including around 12 noon ang preliminary para sa ating Olympian na si Laura Hoffman, okay, in women's 400-meter hurdles. Sa ibang mga larangan, puros po mga preliminaries o kaya sa boxing quarterfinals, may tatlo na nakapasok sa quarterfinals ng boxing. Isa maglalaro mamaya, si Ogaire Bukas, ang ating mga Olympic medalist na sina Nesty Petreso at si Carlo Paalam. Sa weightlifting, pagtatapos sa araw na ito, si Crystal McRohan sa women's 69 kilograms ang ating aabangan at siya po yung may chance na kumbaga ay magbigay ng medalya sa Pilipinas. Ito ay ikawalong araw, mas marami pang aksyon sa mga susunod kapag yung po mga kilala na mga atleta natin, EJ Ubiana in pole vault, si Alex Iala na kagabi dumating na dito for the September 29 start of her campaign sa tennis. At syempre yung mga jiu-jitsu world champions natin, nasasandigan nga natin para sana doon sa ating minimiti na 8 gold medals. 6 more pa ang ating hinihintay, Seal at mga kaibigan, ha. So abangan nyo po ang sports radio sa pamagitan po ng Philippine Sports Commission at ng ating Philippine Olympic Committee ay magbibigay sa inyo ng highlights, sidelights at drama ng participasyon ng ating Team Philippines, 400 plus athletes representing the Philippines here in Aichi Nagoya Asian Games. Maraming salamat. Magandang umaga po.
7: Thank you very much, Miss Judith Karingal, mula po dyan direktamente mula sa Aichi, Nagoya, Japan. So yan, 2 golds, 2 silver, and 6 bronze medals. Abangan natin yung laban din ni Alex Iala dito sa Asian Games. Pastor, maraming salamat. Any takeaway message?
8: Gusto ko lang iwanan sa atin. And by the way, ingat ka dyan, Judith. We're praying for you.
7: Yes.
8: And the rest of the Philippine delegations, kahit ilang medalya yung maiwin nyo.
7: Yes.
8: We're very proud of you.
7: We remain proud.
8: Na dinala nyo yung bansang Pilipinas sa Asian Games. And we believe in the future of sports. At sana mas marami pa tayong maiproduce na magaling na mga atleta.
7: Yes, yeah.
8: So,
7: definitely.
8: Going back, as we wrap up, take away, gusto ko lang iwanan sa lahat na mga nakikinig na hindi po sayang yung ating pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi hindi ito suntok sa buwan. He is 100% God, became 100% human nung siya'y bumaba dito sa lupa. Now he is alive. Hindi po siya naantili sa krus at nakapako gaya ng isip ng iba. Kaya may magagawa siya sa ating buhay. He can save you. He can change you. He can assure you of your future. Not just here on earth, but after our life here, meron tayong magandang kalalagyan sa kanyang pwesto doon sa langit. Yun ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Kaya manampalataya tayo sa kanya.
7: Ganda no ng message ngayon. Although nung una natin parang ang lalim, no?
8: Yeah, malalim
7: pero
8: talaga.
7: Pero ngayon naiintindihan ko na, no? Ibig sabihin, magandang maliwanagan na hindi lang siya naging Diyos nung di ba? Bago siya ipanganak. Nung pinanganak siya, at saka nung naging tao siya, nananatili po siyang Diyos.
8: Yes. Actually, sa mga pastor ho, pag talagang inaral itong in-depth, mabigat. Kasi when we talk about Christology,
7: yes,
8: the study about Jesus Christ, yung kanyang humanity, yung kanyang deity.
7: Pagka-Diyos.
8: Pag titimbangin mo, medyo malalim talaga. But we want to make it into a layman's term, principle, para mas, kumbaga sa pagkain, madaling nguyain.
7: Yes. No,
8: nilagay natin sa pressured cooker.
7: Sinimplify natin.
8: Sinimplify para mas maintindihan natin.
7: So, iba kasi ang paniwala po nila ay tao lang si Jesus.
8: Yeah. Nakakalungkot.
7: Nakakalungkot.
8: Kasi totoo naman yun. Mm-hmm. But that's just 50%
7: yes,
8: of the story.
7: Yes.
8: So, dapat kilalanin natin both 100% God, 100% human.
7: Malinaw na malinaw. Kaya po dito ay yung katotohanan ng ating dinideclare. Maraming salamat, Pastor.
8: Yes,
7: nice to see you again.
8: Thank Pagaling you. Pagaling ka, si Sir Cecil.
7: Yun nga, hirap. Anyway, maraming salamat po, madaldal yung aking pastor ngayon. Hiniling ko sa kanya yan dahil hindi ako makakapagsalita. Maraming salamat po. God bless you.
8: Yeah, God bless you. God
7: and
8: bless
7: congratulations
8: Pastor Sunny. Ha,
7: kay Candy.
8: Yes,
7: congratulations.
8: Glory to God.
7: Uy, grabe. No?
8: Kung
7: laude. Cum laude.
8: Ah, yeah.
7: Galing.
8: Oh, ano siya? Magna cum laude.
7: Magna cum laude. Oh, wow.
8: So, biyaya ng Panginoon.
7: Yes, God's grace, God's mercy.
8: Amen.
7: Congratulations. Amen. Yung baby ko, hindi na baby.
8: Hindi na nga eh.
7: Oo, pinagmo-model ko pa noon yan.
8: At kahapon, siya yung nag-handle ng buong broadcast nung celebration ng NMIM 24th year anniversary.
7: Congratulations pala, 24.
8: Thank you very much.
7: Ayan. So, si Candy Bechayda po, yung bunso. Kaya si Pastor ay tapos na. Naka-graduate ka na rin.
8: Yes.
7: Oo nga, oo nga. Salamat po sa Diyos. Thank you kay Lord. Thank you, Pastor. Maraming salamat po.
8: God bless sa lahat ng mga nag-celebrating life.
7: Yes. Mamaya po babalik pa tayo sa ikalawang oras with our guest for today, si Pastor Sunny Yaco. After these reminders.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: yung mga tribo, yung mga mangyan. So, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo,